0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30. Radyo!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting.

0: boy?
1: Ultimo mo ihap mag 1 to 10, eh, kagabalo?
2: Mas bugo, gits ka kay nai.
1: Kaya nga naman na pera.
2: Ako, mag-una siyang nanong ganay sa kagabiin, eh. Ngayon siya nga, ilinak ko dahil. Kutubrat

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.

bagsak. Wa kagigilata gulod nga bagsak man ka.

0: Pwede ka nang, wa naman kay ate natin sa itong meeting, pre. Kaila kang kwan, kaila ka kang tikyo.
1: Wa lagi, pre.
0: Mauna kay, wala naman kay ate natin sa meeting, maunang wa ka kailang tikyo.
1: Oh, ikaw, pre, kaila ka kang kulas.
0: Wala po ba ya, pre? Kinsa man na si kwan, si kulas?
1: Mauna siya ang kuyog-kuyog.

Mayong odo sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ako tribo, makikuban na po kaninyo ang duha ka mga naasa ako tribo atong tulumanon. Akong kauban karon si ang presidente sa Samasuka pa Ramel Biloy. No? Dinhi lang sa Radyo Bagting, DXBC, DXCE 106.3 MHz, Bell FM, DXBC AM 756 kHz, Radyo Bagting, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. No? Ang atong tulumanon na kanunay na to, nga ginaisgutan, labi na sa isgutan ng tribo, o kaning pagisgot usab aning ang face development o kaning mga nagkadaiya nga isyo labi na sa kanan ng face and order. So niya at kining ato ang topic karon nga pagisgutan medyo dili ni siya bag-o sa inyo no, labi na magisgot na kag Commission on Human Rights. Ani isgutan na pud nato ning grabe nga makalilisang ha, sakit nga pamation sa dalungan. Kining pagkamatay aning 51 ka biktima na namatay sa Negros Island region na og dito sa Negros Occidental og Negros Oriental. Grabe ni ha, paminaw na to ni Umayo. Unya comment pod mo dai ni share pod ninyo ang ato ang Facebook live aron kani mo kuyanap ngadto sa ato mga kaigsuonan aron makapamalandong unsay mga mahimong katambagan ni ini no kaniniang spy tagging kaniniang pagpamatay kaniniang sa mga MP pastilan mura man ni og kanang nang sa mani baboy manok kay patyon lang. So shout out sa atong tigpaminaw sa atong tulumanon labi na sa ako ang amigo dia ang presidente sa Lupa Pigagatawan Mining Corporation Sir John Alcorin uban ni Aris Alam ha dia sa barang dia sa IPL Sambuanga Sibugay og ni Mario Lito Silva ang atong amigo nga sa kanunay makiguban og makigunong sa kalisod og kapitos og makig

0: sa pagpalambo sa atong community sa IPIL. Ato usab nga amigo diya sa IPIL, labi na ni Landy, Eddie Landy, Undot, Bay, Maayong Udto. Ang ato ang nag-research, bakabahin aning ni ang pagpalambo sa atong kaumahan, no? Prokuhaan sa nato ni Udatos. Oh, shout out sa ato ang mga viewers diya sa lungsod sa Bayog, labi na sa ato ang pinalangga diya nga kugihan kaayong maestro, ha, si Tanting Ronda Belsa, nga mo ay nangilawam yun kaayo nga kanang mabuhatan o kolehiyo ng naang Bayog, ha, sa karong maabutay na anag yun tayo kolehiyo diya sa Bayog. Kamu mga tribo diha, ha, pasalamatan yun ninyo nagmaayo ng bata, ha, uban sa pagtinabangay sa atong local government unit sa pagpanguna ni Honorable Mayor Celso Matias, kay dako na kayo na og kanang naang tabang, mano, pagkanang pagtinabangay dako na kay nagtabang sa kanang na atong tribo diya. Shout out sa ato ang Bangat Gukom diya, alusin niyo man daog ni Bangat Gukom Tony Idal, mayungod to ninyo diya, o sa ato ang mga member sa Magalong, no, o sa ato ang mga tribal leaders, labi na sa isgutanan na sa Indigenous People Political Structures, IPS, ha, mayungod to ninyo diya, o sa ato ang presidente, shout out sa atong presidente sa Magalong Zamboanga Peninsula, Ramel Biloy, no. O shout out usab sa ato ang commissioner, ha, Dato Amarillo Alijo Jr., ang commissioner sa ethnographic region naka area sa southern and eastern Mindanao, northern and eastern Mindanao ang iyang kauban, ha. Shout out usab ni attorney Lagkamon Alberto Lagkamon, no, ang ato ang ethnographic region naka-assign, nakabutang sa northern and eastern Mindanao kauban ni Dato Amarillo. Mayungod to ninyo daw sa ato ang chairman sa komisyon, sabi na ni Ma'am Nancy, ang ato ang former governor diya sa Cotabato, former congressman usabo karon sa kasamtangan siya na ang ato ang chairman sa komisyon. Mayungod to ug sa tanan na minaw sa ato ang tulumanon, no. Inaoton ta makanunay mo magsubaybay sa ato ang tulumanon, kay kini atong gisgutan pinakaimportante ni. Ako moingon gyud ko ninyo nga di gyud ko sumahan ani kay bantod nga di mawala ni ang pag-abuso sa kanang na mga tribo nga labi na sa isgutanan na pagpangrecruit sa mga walhong grupo, ha. Di gyud pwede nga kana na sumahan ta ni kay kaning niya og mahilom ta ni, matingalan lang ta mo kalit lang isla buto anang na mga komunidad dahil na di katigaw. So, ingon na, no? So, shout out sa ato mga kauban sa Magalong, labi na diya sa lungsod sa Kutalak, na pinagis pagpanguna sa ato ang convenor diya, Gukom Walter Timol, huwag nila Timoy Bernie Salatan, huwag nila Sunny Alipan, ya, sa lungsod sa Siukon. Huwag labi na giyod sa ato ang inila, no? Nga apo ni Apo Gilingan, no? Si Braulio Anlimon, no? Mayungod to ni Modia Timoy. So I hope nga kanunay ta magsubaybay aron mag-comment sa mo aron mahiskutan sa nato diri atong tabangan ug unsa ni mga kalambuan sulod sa ancestral domain. Dili man lang ni sa ato ang kuan sa ato ang peace development kun dili ang isgutanan usab sa ancestral domain labi na sa pagpalambo. No? So mga igala, akong ihatag sa akong kauban, no, si Ramel Biloy, no, akong kauban paghatod sa mga datos nga nakalap nato nga mga nga datos gikan sa kauluhan nga ihatod ngadto sa kanginan. Mayong buntag, mayong udto bay,
1: mayong udto sab partner sa dili pa kita musugod sa ato ang topiko karong kauntuhon. Mangayon nga una ko mayong kauntuhon sa ako ang mga kauban ng mga opisyalis sa masukap. Nila ni Elizalde Il Pangulima diya sa Kumalarang, Sumbawanga del Sur. Yan yung mga itong vice chairman sa regional level. Maingot to kanimo diya, bro. Kang, ang sab, kang bro Rasmin E. Taib, ang itong secretary. Sa itong board of directors, nga kasamtangan usab nga secretary general, si Amin Is Palada. O sa itong treasurer, nga si Abu, si Ali. Puro ni sila taga Kumalarang. So maing udto kanyo diha, bro. usab sa ato ang mga amigo sa nakalanlaing lugar. Katong na himuan na itong membro or naorientahan na kabahin sa tumo o tuyo sa masukap. Itong umusta si gagawad Tileron diya sa Kulabay, Tabina. Maing utod diya kanimo gagawad. O sa uban pa natong mga membro sama sa nga naasakuan sa sindangan sa Dapitan City, Kumalarang sa Mugadil Sur, Lapuyan sa Mugadil Sur, usab na yung mga barangay diri sa Pagadan City o sa Tukuran. Ako pong pangumustahon si Timo ay Tatay Pons. Timo ay mayong uto diha o sa ato ang Secretary General sa NAD, si Sir Ruel Daguok, o labi na usab ni Roger Banglos diya sa Bulawan, Pagadian City, atong chairman diya sa Pagadian. Mayong unto kaninyo, tanan. So, man pang mga kailang, wala ma... Dili na, mahisgutan. Di na mahinumduman ang mga ngalan. Mayong unto kaninyo, tanan diya. Alang sa ato ang topic karon nga kautuhon, sumala kini sa kauluhan gikan ang kaninga impormasyon gikan sa NTF-ILCAC kung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Kini nga topiko amo la kini hatag base rapod sa ilang mga nakalap nga amo ipasabot dinhi ining kautuhon ug atong pagkikabilduhan kung unsa man ang angay na ito nga matampo or unsay mahimo nga kalambigitan nini nga mga pahayagikan sa taas. Mao kini ang unod ang gihangyo sa opisyal sa NTF-ILCAC. Si HR gihangyo nga imbestigahan ang mga pagpamatay tungod sa spy tagging sa Negros. Samtang niini gihangyo sa opisyal sa NTF-ILCAC ang Commission on Human Rights or CHR nga susihon ang giingon nga mga pagpamatay sa mga sibilyan pinaagi sa spy tagging nga gihimo sa NPA sa Negros. Kinahanglan nga dili mahimong pinili ang pagpakita og kabalaka sa CHR mahitungod niining mga pagpatay sa sibilyan nga giingong gihimo sa nahibiling mga puwersa sa NPA o New People's Army, dugang Paniusik Ernesto Torres Jr., ang atong undersecretary. Matod ni Torres, kinhanglan nga mulihok dayon ang CHR, tumanon ang universal nga mga mandato niini, ug magpakita og parihas nga determinasyon sa pagsaway o pag-imbestigar sa maong mga pagpatay. Ang katungod sa tao, dili eksklusibo alang sa mga armadong rebelde, aktivista o mga kaalyado sa ideolohiya. Ang katungod sa tao alang usab sa mga kabus nga mga mag-uuma, mga trabahante sa simbahan, driver sa tricycle, mamumuo, kanhing rebelde, mga opisyal sa barangay o ordinaryong mga sibilyan nga gipatay sa hilit nga mga komunidad, matod pa sa opisyal sa NTF-ILCAC. Gilapit usab niya ang CHR nga paningkamutan ang pagpaningil ug responsibilidad sa mga sadan ug mutindog uban sa mga biktima ug ilang nagbangutan nga mga pamilya. Masayo miingon si Torres nga gikan sa 2021 hangtod Mayo 2026 adunay labing minus 59 ka dokumentadong kaso sa spy tagging ug summary execution nga giingong gihimo sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines sa tibuok nasod. Niini 51 ka biktima ang namatay sa Negros Island region. Diin 41 sa Negros Occidental ug 10 sa Negros Oriental. kana partner mo na itong kukabiluhan karon nga kautuhon og mapaabot nato sa atong mga tigpaminaw aron masayod usab sila kung unsay angay nga buhaton or unsay ilang ikaambag nga mga pangutana kung kini nga nang magpadayon nagyapon kini nga mga panghitabo.
0: Sige, so karon diri nato ni karon nagyago ni dili man kay ta expert aning ni ang kuan kaning ni ang supposed to be kaning CHR maagi maayo maugyud ni ang mga ahensya nga mutan-aw kabahin aning ni ang mga ingon ani nga mga sitwasyon. Kaso pero kanay mga joke-joke ni no pero nabay ka na nang unod ba. Sa miagi aduna tay madunggan nga mga duna tay madunggan ba nga mga istorya nga kung sundalo mamatay human rights na di ba og MP mamatay dunay human rights unya karon kining pagisgot nag spy tagging nga pirtir pa pud kini kana man gud spy tagging kadto nang mga kuan mga terorista ha? Kaning terorista atong klarohon ni ha kay kaning ni araba uban basta magisgot na gani og terorista balihon ra ba balihon. Unya kanang naang mga tao nga dili tao kanang rebuilding yon ana bang nagyon sa walhong grupo unya wala magbitbit og pusil kay siguro yang pusil gitaguan dili gyud na nimo matawag nga kanang naang kuan siya kanang naang terorista kay wa man siya magbitbit og kanang naang kuan armas. Pero pag magbitbit na gani og armas, mao ning atong giklaro, terorista gyud na. Buot pasabot, nagsupak na sa kanang atong balaod sa atong nasod sa Pilipinas. Pero duha na ka klase kay kining terorista, labi na kani matalo-talo ba? Kani ba kanang mga mulo gani? Diha musumpay kanang na ang giingon nilang aktivista. Kay labi na magtigi na sa kanang nang kaalam. Nya kanira ba mga mainglaki sa kanan na mga legal front niya sa mga walhong grupo mainglaki na di basta-basta na isgutan na ka mga Marxist isgutan ka o kanang na mga isgutan ka o kanang na mga linisism kanang mga isim-isim taksim ana ha isgutan ka no history pero sa aktual na nga kanang naangkuan mga panghitabo parehas na itabo aning niya mo ni ha mo ni karon nga ang CHR ani inauto na to nga kani naminaw karon ang asa manapit na imutang ning ato ang mga commission no on human rights ug kadtong nagserbisyo sa kanan ang human rights. Kay sa una ako naka-appeal man pugo aning niang seminar aning niang kuan kanen niya human rights ha duna gani toy kanan ang amoanggi kuan sa una nga kanan ang kadtong human rights defender utong niingon pud ko nga magisgot man tag human rights ha niya kadtong mga panahon una nga perting kusugang patay diri sa bayog ug perting kusuga pong patay dito dapit sa kanang nasa norte unya kasagaran sa nanga matay mga IP sumotong ni pagawas ko og kanang nang puwen sa atong time nga kami maghimo kami sa IP maghimo mig human rights defender dili namo pasagulag lain ha kay wala man ni matuki nangamatay ang mga IP diha. Ambo to gasa na napaingon ning opisina ha. Pero nakarason man pud sila kay moingon man pud ang human rights. Kami sa Region 9 duha ra gyud mi. Ana duha ra sila. No, siyempre mga abogado. Yan saon daw nila gyud pag atiman nga kanang nang pipila lang sila, no? Pero sa ako ang bahin, daghan man mga ahensya nga concerned sa mga panghitabo. Dapat tutukan gyud nato og unsa bay mga unsaon ba ni pagpamaagi nga kini gabayulit. No labi na kare karon nay tabo diha sa kanang naang Negros ha unahon nimo nga diha sa kanang naang Negros Island region ha ang biktima 51 ka biktima ang namatay no sa Negros Islands region 41 sa Negros Occidental ug 10 sa Negros Oriental. So karon ang NTFLK ha ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict partner mihangyo sa kanang naang CHR nga paimbestigahan yun ha paimbestigahan ang mga pagpatay tungod sa spy tagging. Kani mga spy tagging, ito ni mga isparo nga kanang nang dati ni mga armado, ha? Dati nga mga armado, tapos gikan yun sa kalihukan, tapos gipanaog diya sa kanang naang kuan komunidad. Ha? Then katong mga kuan partner, katong mga suspitsado nila ha?
1: Nadudahan lang.
0: Oh, nga intelligence sa sundalo. O informer sa sundalo. Nasakit kay na sa ilang dalungan kay basta magisgot na ganing informer sa sundalo. Katong mga tao nila niya bisan-bisan na markadar lang siguro to. No? Nagbarkada-barkada lang siguro to. Daghan maguna kita magod basta tawhan unta dili man gyud pwede nga kanang talikdan na to ang atong isig kaingon kay tawo tawhanon man ta. Bisan pag kinsa pa atong maatubang, mapulis ba na diha, masundalo ba na diha, makapgo ba na diha, uban pa nga kanang nang tinugyanan sa gobyerno, hinahanlan gyud ta makighalubilo. Unya kana dayon pag makita nila nga naingon ana, isuspek din na nila nga kaning tawhan na informer. Ha, kuan na ni nakighalubilo na ni sa kanang ang mga kasundaluhan ug sa kanang mga kapulisan. Ha? Mao dai na nga kanang naghimo din sila og kanang nang strategy. Mao na dai ning gitawag na tug spy tagging. Nan karon, mao ni karon nga kaning ni ang mga biktima mao ning gihangyo sa kanang nang National Task Force to in Local Communist Armed Conflict, no, ang Commission sa Human Rights nga paimbestigahan. Unya daapod siguro na matiklan ani nga basi na i-bias kay dunay gisulti dire nga kinahanglan nga dili mahimong pinili sa to pa og mag-imbestiga ang kato ang ato ang human rights, ha, ang tawhanong katungod katungod maning ni agyod ang nasa opisina sa human rights kamo magyod ang dunay katungod sa pag-imbestiga ining mga patay kining gipangpatay, ha, gipangpatay kinsa puning nagpatay, ha, mao ni gihangyo sa ato ang undersecretary Ernesto Torres Jr. ang ato ang national director sa kanang National Task Force in Local Communist Armed Conflict. Mao'y nagpanaog ni ini nga muhangyo, ha, hangyoon ang human rights nga paimbestigahan gyud kaning ni ang mga gipangpatay, ha, paimbestigahan sa human rights. So sila man ang kanang kamo man ang kanang nang opisina nga nanghintungdan ni ini. So mao ni ang hangyo sa ato ang National Task Force Chairman, Undersecretary, nga inyo yun ning imbestigahan. Kay makaluluoy kaayo, ha? Dili, kinibiyang kinabuhi sa tao sa grado. Sa grado, unya, kining mga ilahang mamumuo, ha? Kanang gitawag na itong mamumuo, buot pasabot na naning kamot kay aron mabuhi. Partner, sa imong idea na?
1: Kanang sa kuan magud kaning ilahang gi kanang gihimo kuan lang ba kutob lang sa panaghap kanang termino nga nabilong sa spy tagging kutob lang sa panaghap sa pikas walay konkreto nga ebidensya mo na dapat unta pod nga kanang tagaan o pagtagad sa atong kuan Commission on Human Rights mo na hangyo ni Yusik Ernesto Torres Jr. Para pod ang mga tao or kadaghanan pod sa mga kan mga naminaw or bisan si kinsa man siguro kay daghan man kog na basahan nga mga komentaryo sa social media. Ngano daw nga dili pareho ang pagtratar. So kana mo nay dapat utanga unaon pod ato ang kay kita man kamuman ang naa sa mismo nga ahensya nga magtuki-duki sa mga gipangpatay. So dapat kay mo manay hangyo ni Yosik Torres na inyo po nang imbestigahan para ang mga tao nga naglantaw or naminaw o nakahibaloan ang mga balita or niining ang mga balita makakuan po sila makahibalo po sila unsay inyohang pangsyon para po ma-satisfied ang mga naminaw
0: yes,
1: or ang mga tao nga katong mga nagbangutan nga tungod kay pamatay ang ilang mga minahan sa kinabuhi, matagan po sila katinawan nga ano nga gipamatay sila. So diha lang ako, partner.
0: So sakto gyud na, insakto gyud kay na siya, partner, nga kaning ni ang mga kuan, kaning ni ang labi na ani, kaning ni ang pamilya ani, ha, kaning pamilya aning 51, pamilya aning 51 ka mga biktima, ha, diha sa Negros. Kining niyang ispaytaging, ha, sumala pa dire sa giingon pag pagpamatay sa mga civilian pinaagi sa ispaytaging nga gihimo sa NPA. So, na new people's army, very clear na, ha, din sa Negros. No, kaya nguban manggod, usahay, mabaog, marabaog ka nang naang, sa daigi kamatyan, ana, sa may hinungdan. Ha? Una mo, nagipaklaro na ito nga kining niya, ang gahimo aning ispaytaging, kaning new people's army, kaning niya ang mga NPA. Ha? Oh, mo na, giklaro, giingon, mga pagpamatay sa mga civilian pinaagi sa ispaytaging nga gihimo sa NPA sa Negros. NPA gyud ang kanang naanggi gitumbok. So karon mao ni karon ang kanang naang dapat ipasusi nato. Kay sumala pa sa kanang na ato ang undersecretary, kinahanglan gyud mang gyud ni ipasusi. Dai gani dunay gani giingon diri nga kinahanglan aksyonan dayon. Ha? Aksyonan dayon sa kanang naang ato ang human rights. Tukion gyud ni umaayo ngano man nga kanang naang Unsa ba day ning ni ang mga kaning 51 ka mga kinabuhi sa tao? Unsa man day ni manok? Unsa man ni baboy? Ha? Kay basta-basta na lang nato nga kanang naang pangtirahon nga kining ang kaning ni ang kinabuhi sa tao sa grado man ni. Bisag asa mo mangutana og kana mga pari o pastor, ha? Ang pagkalas og pagkuha sa kinabuhi sa tao. Labi na dili kay makatarunganon ang ihang kananang salaod. Dayon pagkahuman nahimo siyang nahunusan sa kinabuhi tungod lang sa kananang pagduda, ha, tungod lang sa kaning suspect, ha, suspect nga sila kuan, sila usa sa kananang mga impormer sa kananang mga kasundaluhan. Oh. Oh, pero kun imo pun kun ato pong tanawon manggod. No, di base no dili na pud sila makaguwanta. Dili na pud sila makapugong, no? Kay base no kanang naipit na kay sila na pitos na gyud kayo ang ilang kinabuhi ngadto sa kanang pagdumala pud sa kanang mga katong na tigmasa o katong nang gobyerno nga komunista. Ha? Midalagan din dito sa mga kasundaluhan, unya siyempre. Ang ato mga kasundaluhan karon mga educated man ni. Ha, pwede man nimo istorya-istorya haon dito sa isnak-isnak, ana. Ha? Unya di siguro kapugong tung uban. Maingon siguro nga sir matay kan ingani ba nga mga problema mo raman og kanang naang dili naman namo ni magwanta. Ha? So siguro do na poy kining Marites manggod kay kusog pa man sa radyo. Ha? Kusog pa man sa ato ang television, kusog pa man sa ato ang kanang naang kuan radio station. Nang Marites paggawa sa kanang Marites ni mo anak hanap dai napaingon dito sa kabukiran. Pero ang ato ang kanang naakuan, ang atong konsensya, ha? Kaning na biktima. Pwede ta mo ingon nga ngano man pud mo nga kanang naang ana ba kaning mag positive negative ta nga kanang naang una-una. Una-una ni sa kanang naang mga walhong grupo. Ug wala pa mo maadto dito magsumagkuan, kanang naang magsumbong-sumbong, di mo mamatay. Di po maayon na istorya. Ha, igo lang mo istorya ng taupat yun. Ngano man po di mo mo mangundang? Ha, ug mangundang na mo. Unsa ba'y kontra sa gobyerno? Di wala na mo. Oh, unya, maangin ang naang mga ordinaryong tao. Astilan in taon. Magbaton po ta in taon unta o ka na ng pagtulunan sa Ginoo. No? Kaya ang Diyos lang ang dunay gahom nga muhusga sa kinabuhi sa tao, dili tao. Kaya sayonan ka ni, ha? Dili man kining nay ang mga tawhana nga gipangpatay. Mga mamumuo ug mag-uuma. Ha? Mga ordinaryong civilian. Gipatay dito sa hilit sa komunidad. Mora ba og kanang naang daog-daog yun ba? Daog-daog yun. No, I hope nga kanang na kining niya, kining gihangyo sa kanang nang ato ang undersecretary. No, maabot ni dito sa dalungan sa kanang naangkuan. So far, gika naman ni sa nasyonal, igo naman lang tanagdugang ani. Ha? Aron katong mga kaigsuunan nato sa kabukiran nga dili na maabot. Di po kabalo mo tanaw ang mga cellphone sa maglampas-lampas mo, bunlay-bunlay mo di sa kamutihan, magdala-dala mo o kanang radyo. Ha, at least ang amo ang kanang nang gipahayag diri sa radyo bisan naglampas mo madungog ra gyud aron makapamalandong mo og makatabang mo pag-analyze unsa ning mga ingon-ani nga mga pangitabo. Ha, dili pwede ta mahadlok kana uban ra ba usak sinubanan pa mendak na itaron yang aktumalon. Ha, oh dili kung dili gahatag ta ni aron kita masayod ug unsa nang mga pangitabo nga gihimo giabuso ang mga mamumo ug mag-uuma mga ordinaryong sibilyan gagipang patay, ha, kaning gahimo sa spy tagging, kinsa man ning gahimo sa spy tagging mga new people sa army. Ug dindi ta masunan, di ta masabot buti ang new people sa army. In English man gud na sa Binisaya anang naang kwan partner kanang new people sa army, kanang NPA sa Binisaya na new people sa army.
1: Mao nang sa tuwa pang kan, sa tuwa pang lingwahe, mao ka na ang sundalo daw sa kabus. Pero ang pagkasundalo sa kabus, nga nung ang kabus, mao ay utog pangayo o kuhan. Ipangayuan o mga pagkaon. Nga, naglisod na gani.
0: Kana man.
1: Ingon pa nga, mao ingon pa nga sundalo sa kabus. Nga, giduot na inoon ang mga kabus kay mao ay ipangayuan.
0: Ilad man na partner. Kamo no kita no gamay lang gamay nga kanan na mga mga pahinumdum no sa ato ang mga kaisunan naminaw karon sa ato ang tulumanon diri sa ako tribo ini bikan kani bitaw kanan na mora tagi ulog-ulugan ana bang anon kita karon na edukar naman ta kay halos-halos nang eskwela naman kita bisan gani kato mga kuan anang naang maka inom-inom. Oh, mga grade 4. Basta mo in English na gani, wag ibugto. Bahala ako ka na asa dapat maabot. Ha? Hindi sa to pa nakasabot ra kita. Oh, bahala gwa na to masabti atong in English basta naka in English na. Basta itulod sa kanang kulapo. Now, kana pa kahang ingnon ta nga kanang sundalo sa kabos. Ha? Ingnon tag sundalo sa kabos. Dili na to masabtan. Nga ulog-ulog man na. Kami ang inyong sundalo sa kabos. Aba day kabos nga sundalo. Oh, pagkahuman ana na day suguon mangulikta kay ipalit daw og kanan na ang bugas sa sundalo sa kabos. Susunsawa naman day nato naron pag analyze. So mao na kinahanglan nato na nga kanan na ang pamalandungan nato na og maayo. Kay kini ra bang mga kining atong gisgutan karon dili ra ba ni hamay nga kanang naang mga pagtulunan o nga angay pamalandungan, ha, una-unao nato kaning ordinaryo mga mag-uuma, ha, dokumentado ni nga kaso, ha, kaning spy tagging. Sumala pa sa ato ang undersecretary Ernesto Torres Jr., ang ato ang undersecretary sa National Task Force nga adunay labing minus sa 59 ka dokumentong kaso sa spy tagging o sa mare execution nga giingong gihimo sa Communist Party of the Philippines. Dili lang man ni dili lang ni NPA, ha, spy gihimo sa Communist Party of the Philippines, New People's Army o National Democratic Front of the Philippines sa tibuok nasod. Subot so, pasabot daghan dai sila nagkuan ani. Kanang na ang nagplaster ani. Dili ka MPA lang. So in town makaluluoy dahil kayo ang kadto mga tao in town nga wagi ka bang kaagan in town sa kanang na ang maong problema. Nauna-una na to. Sumala pa sa kanang na ang naisgutan diri. Barangay official. Ha? Buot pasabot. Kani kun naminaw man karon kamo nga mga barangay official. Ha? Umay mo magtinabangay ta o umay mo maghuna-huna ta umayo kay kanira bang naisigutan diri, ha, nga kanang na ang pinaagi sa kanang na ang gibuo, ha, nga spy tagging, ha, nigawas dai ng mga isparo ipangtirahan ang mga ordinaryong tao, mga driver, ha? Mga driver sa tricycle in town. Nag-drive na gani sa tricycle kairon maka-income para sa protection sa pamilya. Unya, dili baguna sakit pamation. Oh. Kani karon minaw magining atong mga ahensya sa human rights. Okay, kani man sila ang gihangyo. Ha? Mga sir, ma'am. Ha? Tanawa in town ninyo kung kani o kani niya og konsensya ta og kanang naang naghunahuna ta unsaon gyud nato ni pagpamaagi nga ma-resolve. Kay kamo man gyud ang hintungdan nga ahensya. So kamo gyud ang kanang naang gihangyo ani sa ato ang undersecretary. Kay kining mga gipang patay, ha, driver sa tricycle, mamumuo, ha, ang uban mga kanhing rebuilde, ha, kauban di agani di ay nila, ha, ang uban mga official sa barangay, ordinaryong mga civilian, atong hinauton nga ang paghangyo sa ato ang national task force nga maimbestigahan ni kay kaning kinabuhi sa tao sa grado. Unya, mainta ra ba o kaning ni ang mga tawana, mga kriminal, mga hold upper, unsa pa na mga dagkong kaso, ha, ana mga sana mga kaso nga mga dagko,
1: mga snatcher
0: ba, mga kawatan, mga manglulungkab, mga tulisan, dili mani ang gisulti dire mo na nga makatandog yun kayo. Mag-uuma mga trabahante sa simbahan na karon mo na ni ron mga trabahante sa simbahan noon wala man gimension dinhi ang Katolik, wa po gimension diri ang Adventista, mga Happy Church ang simbahan, Alliance Church, wala. Ang gisulti lang diri trabahante sa simbahan. Sumatandog ang kadtong mga nagdumala. Oh, matandog ta. Kay diha sa atong gibasa kanang sigitag bitbit sa ato ang kanan ang balasahon. Unsa bay gisulti diha ginadili ang pagpatay? Unya kani gisulti diri trabahante sa simbahan. Driver sa tricycle in town makaluloy. Maunigi pang patay. Aning ni ang mga sparo, ha? Aning ni ang mga spy tagging? Oh. Posible ka ng spy tagging ra ba? Ilaraba po ng balihon. Pero di yun, sa tinuod lang ang pagka-istorya, di yun na may tabo. Ngano man, perteng naghanan na kayo ng gawas ng mga kadri. Gikan pa sa national, paingon sa region, paingon sa kanan ng probinsya, paingon sa lokal. Nga mo pa matuod, ha? Kabahin ang atong gigisgutan sa unahan. So inauto na to nga unta, nga kining ni ang ato ang kanang ginaisgutan din ni. Mahatagan ni o kanang ang panahon. Mahatagan o panahon. Gani, gisulti na diyo. Gidapit usab niya ang Commission on Human Rights nga paningkamutan ang pagpaningil o responsibilidad sa mga sad-an o mga mutindog uban sa mga biktima o ilang nagbangutan nga mga pamilya.
1: Muna'y angayan yun yung tanga kuanan partner, muna'y angayan nga tutukan kay luoy kayo ang mga nabiktima. Sa unahan, ang mga mag-uuma, mismo mag-uuma, unya, muingon sila nga kanang kan sundalo sa mga kabos. Ang kaning mga mag-uuma, maupo ni ang mga tao nga kabos.
0: Tinood na.
1: Unya, yano-yanohon ra og pagpamatay. Una nga sa karon unta makonsensya. Mahatag na sila og kanang patas nga imbestigasyon kay mao man kana ang hangyo sa ato ang undersecretary sa NTF-ILCAC nga si Yusek Ernesto Torres Jr. Unta ilha pod untang kuanan ba ilang balansihon kay sa kadaghan nga naminaw sa kadaghan nga naglantaw makita magyud og unsay tinuoray muna nga kita isip pareho ra man ta nga tawo dumalabay lang ni ing kalibutan unta mubuhat ta og maayo nga nakaayo pod sa atong isig ka tawo dili ta mubuhat og bias nga makapasakit sa atong isig ka tawo kay puhon-puhon partner o wala na ta ning kalibutan na Sawayo naman dayon ta. Ingon ba nga, mayra pong namatay itong tawhana kay ingon na ang batasan. So mauna itong atong likayan. Mas maayo nga manumduman ta sa katawhan nga doon na tayo maayong binuhatan mintras buhi pa ta niining kalibutan.
0: Tinod na siya partner. Tinod na.
1: Kay ang Ginoo manggaling nag-ingon nga kinahanglan maghigugmaon ni mo ang imong kaaway. Lisod man ka na buhaton pero kana mao man ginaihang pulong. Pero diri sa itong ginahisgutan, dili man ni siya kwan, dili mga kaaway kay mga yanong mga mamumuo, mag-uuma ang ipamatay. So kana, munay angay na ito nga una-unaon. O sa mga tao nga nagpaminaw karon nga naasang mga kabukiran, unta, inyong hakaning isilsil sa inyong alipatakan, nga kung unsa manggani ang or si kinsa manggani nga mga tao ang miduol kanyo diya nga pamati ninyo dili na maayo ang kanang gipabuhat or mga hangyo na amoy mga barangay opisyal ayaw ka mapagpanaw ko og pang sulti kanila kay aron dili na kana mukoyanap diya og mudako ang inyong problema sa umaabot. Then dili na mo mahimong kabahin aning nahitabo sa Negros Oriental o Occidental nga ingunana manggaling. Kay kung makagamot na sila diha sa inyong barangay o sa inyong komunidad, so yanuhon lang man lamang kamo nga mga mag-uuma, mga magbubukid. So kana pinaagi sa inyong mga barangay official, inyong ka na ipahibalo kay inyong mapunang katungdanan, dili lang kay magpakahilom lang kamo. Una pa ba kamo mo aksyon kung kamo na mismo ang mahitabuan? So kana mo ay amo ang awhag sa mga tao nga naa sa kabukiran.
0: Grabe gyud ning kwan partner no, kaning ilado na gyud kay ning Negros. Grabe gyud ning Negros, sinaykan gyud. No, tuwa magyoy perti gyud sigurong daghanan ang naang na kwan dia kana na panggobernuhan sa mga walong grupo.
1: Siguro, no? Siguro partner. Eh,
0: naobserbahan yun ako, naobserbahan na ako ni katos may agi pa na ito nga kana na mga kuan. Halos Negros ang maisgutan Negros, halos ang maisgutan Negros. Karon Negros lang yapon ang kana na nga itong gisgutan. Grabe yun ang kana na ang kuan dia. No? I hope nga kana na ang itong mga kaisunan dia, makamahigmatan na mo. No? Huna-hunaon ninyo o kaning ni ang mga biktima o unsa ba ni ka kanang nang kasagrado nga mga tao, ha? Labi na kaning ni ang naning kamot nga maproteksyonan niya iyang pamilya kanang driver o kanang nang tricycle o kaning ni ang mga trabahante sa simbahan, no? Simbahan pag yun mga mag-uuma in town, ha? Mo ni gihangyo no atong balikon ha nga sumala pa ni under secretary kinahanglan nga mulihok dayon ang si HR, ha? Mo ni ang kanang nang hangyo no kitapod ako pod ng mga medyo nga kanang nang adunay yung mga pagbangutan sa mga panghitabo. No, ako mo suportar ko pinaagi aning hangyo sa kanang nang ato ang undersecretary nga kani maaksyonan dayon sa Commission on Human Rights aron masusi nato og maayo ngano man kini mga tawana unsa bagyoy kanang na ang problema ngano man nga kanang na ang sila ipangpatay sa yano lang kanang na ang pagpatay. Perti gyud ni nga kanang na ang kuan, perti gyud ni ka grabe na yun, no? Unya, kita mo hangyo punta sa mga katawhan nga kung ugaling man nga kanang naa sila. Ayaw na po din taon mo kanang na pagsunod-sunod ana nila. Kay mahinumduman na to, no? Gani diri sa Region 9. Supar sa may aging mga panahon, naikan man po ni kakusog diri sa una. Dili yun, halos mga suok, halos mga kabukiran. Ha? Halos masa sa kanan ang mga MPA. Halos mga masa sa mga walhong grupo. apan pinaagi sa pagtinabangay sa community ug sa ato ang tinugyanan sa kananang balaod sa ato mga kasundaluhan ug kapulisan ug sa ato ang mga naasa katungdanan nga gobyerno napukan nato ang kananang mga pangrekrut ug ang mga panglingla sa mga katawhan labi na sa mga kaigsuonang tribo Subano ug dili Subano napaundang na ug napahunong sab nato. So dili lang yun punta makig kana bitawong makig uban kay kana sila may, sa ako nang gikaingon sa inyo maayo kay na sila mobulatik. Ha? Unsay mga negative nga kanang nang imong istorya sakyan dayon na? Oh, himuon day nang propaganda. Unya kasagaran ra ba pod? Ang propaganda dito dalon sa mga kabataan nga wa gi kabangkaagan ug unsa nang mga pangitabo anang pare sa mga ingon ani. Dito dalon sud maisog dayon kayo, mga paisugon. Hantod nga kanang nang malingla partner o hantod madala na din nila dito sa armadong pakigbisog makigsangka na dayon sa kananang taga-gobyerno. So mana mo inguntang akong mahimo ha? Dili yun ta na makiguban o muduyog diya sa ilang mga pamaagi ha? Muna akong giingon ng eskwela naman ta ha? Makasabot man ta o gani ka to sa akong mga kuhan sa una mga kagupa na kuhan sa una nga madumhangan sab nako moingon man pud sila nga kami di naman mimukuyog dayon ug moagi sila mangayo hatag ra pud mi kay panggutmon man pud sila pero nungkan nga mukuyog mi di na gyud mi mukuyog pero ang uban lagi usahay saywar ron say upon dili man diri sa samo ga del sur dunay mga lugar diri nga hantud karon gipagmalaki pagyapon nila ang prinsipyo o baruganan sa mga walhong grupo. Pero sa tinuod, di yun na magdunar. Di yun na maglambo. Ha? Di yun na maglampos. Kanang atong pagpaningkamot, nga moingon ta nga, ginansya man namo ni sa ilha. Kay gitudluan mi nila, unsaon pakigatubang sa kanang mga ahinsya. Ang gobyerno, ang trabaho sa gobyerno, labi na magisgot na kagkita mo inagsuhol, anak. Taxes na to ang ilahang gihimong paningaon mamumuo mansabna sila tarbaho nila ang pag-atiman sa mga katawhan nga nagkinahanglan sa maong panabang labi na magisgot na kag-iskalar ang atong buhatan sa National Commission on Indigenous People doon naman say kanang na-iskalar na shout out di sa ato ang mga empleyado sa ato ang National Commission on Indigenous People. Labi na diri sa ato ang Region 9, no? Ang ato ang regional director nga si Sir Attorney Adolf Ryan, mayong udto ug sa mga empleyado usab sa ato ang National Commission on Indigenous People. Ingon ana. Ang uban pag ana kani pero naman po tay kanana ang kuan kay usahay magud malabian ra mong kupuning kuan po pero dili gyud na mo mahimong rason ana bang buduol ta din gibalibaran ta din na po mo uban po mo ingon po nga ha dili na akong tao ha kana mga ingana unya kini mga Subano usahay mas tilag mahiubos na gyud na pero mo na atong balansihon ba no balansihon ato pag-ayo nga kana makahimo nagdalan ngadto sa kanang naang ato mga kaigsuonan nga mahimo nila mahimong propaganda sa mga walhong grupo nga ingnon daw tanawa gi-entertain mo di ba wa o, nga naman kuan manggod mo kanang naang ubos ka imo sa ilang pagtanaw mo na di mo entertainon so mo pud na ang atong dasig sa kanang naang kuan sa laing bahin. Karon makatabang ta aning mga tao nga kanang naang intawon nga dili na gyud intawon malingla ngadto sa mga walong grupo. Ay uban ang irason mo ingon jud na nga si kato si kuan siyempre mga what is legal front ha? Ana mo ingon tag kanang naang usa man ang binisaya sa legal.
1: Nagit sakto.
0: Mao da ito sakto. Sa nagingon la legal. Insakto. Na kanang front unsa man na pag kuan gihimo di gihimo di ka og kanang naang kuan. Kanang naang mang tigpanguna.
1: Nga? Tigpanguna nga legal.
0: Insakto nga tigpanguna. Insakto nga tigpanguna. Magyaw-yaw gani ang kanang naang mga kuan nila, kanang naang ilang mga gimasa. Bahak-hak na itong mga organizer, bahak-hak na itong mga kuan, mga naasa kanang naang nag-organize nga kanang gitawag nila insakto nga nanguna. Kadto po dayon ang kanang naang kuan po ilang gi-organize. Perting isi-ngisi oy. Insakto man. Amo na akong giingon nga kanang naang sabto na to og unsay sitwasyon kay tanan nga kanang gimugna sa gobyerno. Walay gimugna sa gobyerno nga makadaot sa tawo. Basta sabton lang na to dahil ikaduha tanahon po na to nga kanang naang unsang mga programaha o unsa po ng mga ahensyaha ang niabot sa ato o dili ba po na makadaot sa ato pag-abot sa unahan. Di ba partner?
1: Ano yun partner? So, mo na iauhag na to sa itong mga tigpaminaw na unta magbinantayon. Usap partner, mapasalamaton dahil ang samasukap. Kaganiha lang, mapasalamaton siya sa asiswao nga simbahan. Ang youth sa World Mission Society Church of God sa ilang pakikuan ganyan na silang pagdawat sa atong hangyo nga makigtambayayong tila, sila kita sa makigtambayayong ang sumasukap sa ilahang clean up drive nga gihimo dito sa White Beach. So shout out sa ilahang tigpasiugda labi na kang Sir Carl o kang brother Carl o brother Daniel. Salamat kay sir sa inyong pag hatag og higayon nga makasalmot ang samasukap. Usab salamat sa kwan sa paghatag pug higayon sa City Environment and Natural Resources Office nga gipanguluhan ni Ma'am Annalyn Babayson, gipangunahan kini ni Mayor Samico diri sa Pagadian nga girepresentahan ni Roldan G. Dagupan. Kaganiha, amo ang gigikaabot dito sa mismo nga lugar kauban sa panghinlo sa baybayon diha sa White Beach. Usab naghangyo pod ang samasukap sa tanang mga katawhan nga unta mabinantayon kita sa paglabay sa atoang mga basura kay kana kung maunay makakontaminar sa atong mga isda nga atong gikonsumo. Mubalik rapod nato ang kadaot. Doon ay panultihon nga giingon, mabuhi ang kinaiyahan kung walay katawhan. Pero ang tao, ang pangutana, mabuhi ba ang tao kung ang mismong kalibutan nga naa ang kinaiyahan gihinay-hinay na paguba sa mga tao nga nanimoyo. Diri na lang ko kutong partner o maing hapon sa tanan.
0: So ngayon na no, ang atong kuan karon, ang atong aim sa atong face awareness development no, kabahin sa atong topic, hinauto namo nga masabtan ninyo kining atong gihatod ngadto sa kahanginan, kabahin sa mga panghitabo sa kanan ang community labi na dito sa Negros Occidental ug dito sa Negros Oriental. So shout out sab sa ato ang mga alliance nga kanan na ang grupo labi na sa National Alliance for Democracy no ug sa NAPIM. Mayong udto ninyo labi na ni Chairman Dante Labunog ug sa ato ang mga partners nga mga kauban nato no. Shout out nila Dante Nyebera no ug ni Gregor Aloot ha mayong udto ninyo da og labi na sa ato ang nagdala sa CRS no nila si Major Orlando Ailoncer maayong udto ug sa tanan na mga armed forces of the Philippines ug sa ato ang mga Philippine National Police, no, maayong udto ninyo mapadayonon gyapon ta sa ato ang mga pagpapaningkamot aron sa kanang kausay kalinaw. No, shout out usab sa ato ang mga tribal leaders, no, labi na sa nila Timoy Nanding Munday, ang head claimant sa Artilim, no, naningkamot nga ang tribo matagan gyud unta ug dugang nga mga pagtulunan aron ma-manage ug maayo nato ang ato ang yutang kabilin, no, labi na kanang giskutan nato IPS, Indigenous Political Structure. Shout out usab ni Roland Sumugi, Timoy, maayong odto nimo dia. Ha, ang ato ang timo ay sa IPIL, no, sa kasamtangan siya karon ang kananang itutukan sa mga tribal leaders diya sa IPIL tungod sa kuan maguni kani si timo ay Roland Sumugi ilbi ni, ha, unya naapod ni gikan pud ni sa National Commission on Indigenous People sa una sa ADO Ancestral Domain Office, tapos naabot siya sa nahimo siyang kanang clerk, so diri sa Imelda, so taas-taas na gyud kasinatian, pero sila gyud ang kanang pinaka inila nga mga official sa tribo kanhi gikan pa siya mga katigulangan. So I hope nga dako kay ning matabang diya sa atong lungsod sa IPIL, labi na sa isgutan ng ancestral domain. Shout out usab sa ato ang mga lumilihok sa atong model farm, no, diya sa munisipyo sa Salug, no, under sa munisipyo sa Salug, no, Purok Ono, Paling-Paling, Sityo Paling-Paling, Barangay Ipilan, Salug, Sambuanga del Norte. Shout out nila Timuay Rosita Salilan, o Timuay Alberto Buali, no, o Timuay Rosalina Umbiang, no, nila Rosilin Insok, nila Florencia Laipon, o si ato ang coordinator diya sa lungsod sa sindangan sa Mugalong, ha, si Sunny Uto, maayong udto ninyo diya. O sa ato ang mga tribal leaders, no, sa Tibuok Peninsula, ang naminaw karon sa ato ang tulumanon, naot nga kanunay ta magsubaybay sa atong tulumanon aron kanunay sab nato ma-update, no, kanunay ta makabalog unsay mga bag-o nga mga pangitabo sa atong nasod sa Pilipinas. Kining ato ang tulumanon ako tribo alang ni sa tanang tribo, no, labi na sa isgutanan sa ato ang ancestral domain, no, mao ni ang kananang ang katuyuan aron kita nga mga tribo dili ta malingla sa mga manglilingla, ha, daghan ra ba kay ro manglilinglahay. So mo na among pagpasalamat diya sa inyo, sa inyong support, no, gani karon karong pizza dosi tanang miyembro sa Magalong, ha, adunay kalihukan nga himuon dito sa ipahigayon sa Barangay Veterans, no, IPIL Sambuanga Sibugay. Tanang Magalong, I hope nga naa dito magtambong ta kay do na tay mga pagahimuon nga mga pamaagi para sa kananang ato ang pagdumala atong pagprotektar sa ato ang ancestral domain. So kato tanan na Magalong nga miyembro, hinaot nga kanang na ang masabtan ninyo, o dia Veterans IPIL, Barangay Veterans IPIL Sambuanga Sibugay. So daghan salamat sa tanang mga ato mga tribal leaders gikan sa Misamis Occidental, sa ato ang Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay, ug Sambuanga
1: City
0: Sur, no, Sambuanga City, no. Daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo. Ako moingon kaninyo, daghang salamat, Sambuanga Peninsula.
2: Dahil nang mapigyan ang buhay, buhay ng dahil.
3: Pisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras, alauna sa hapon.
5: Radyo Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 1:00 PM.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 2:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5:30.
2: Radyo Bagting.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 7.
3: Radyo Bagbagting 106.2 FM. Radyo Bagbagting

0: 2 Corinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapatasong babag nga nagaalibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanon kang Kristo. Mga higala og mga suki namong tigpaminaw. Maayong gabi kaniyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome mo kanunay sa atong programang Dapig sa Kamatuoran. Ngayong mabati, matag adlawng Domingo. Magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Gihapon naglanog-lanog kita sa nag-unang sibyaan diri sa Dakbayan sa pagadian mga suking tigpaminaw. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Sa gihapon mabati kita niyo bisan pa sa DXA 106.3 FM. O walay hunong atong pagsaymolkas. Bisan pa sa DXBZ AM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Sa gihapon kini inyong ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbog gikan sa Iglesia Tabina.
2: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.

0: diha sa purok tandukan poblasyon ta bina sa diha sa na sila karon nagpaminaw no sa si Rosalita Kapuyan pa Alisbo ang amahan niya si Roger pa Alisbo kumbayaw si Ariel Manatad no og akong igsuon niya si Mahal pa Alisbo og among silingan usab diha nga kanunay pud usab nagsubaybay no nga igsuon po nato sa pagtuo si Brother Aldo Opiala o ba niyang amahan niya si Albino Opiala o si Sister Eli Opiala. Ang salamat sa Ginoo atong tipit nga lokalidad. Labihan na gyud diha sa Pitogo, mga igsuon na mo diha sa pagtuo. Silang Brother Adino Bidal, silang Sister Nina Kubol, silang Brother Dudong Kubol, silang Sister Jeannie Poligratis, o silang Brother Van Poligratis, silang Brother Silso Barbon, silang Brother Jusil Banwag o silang Brother Elisio Paraiso. Salamat sa Ginoo kaganina sa ato ang lokal brad no enjoyment. Salamat sa Ginoo nga mga kaigsuonan usab enjoy gud po sila no bisan sa pagkigambitay sa mga pulong nga nakahatag yung katabang pagligon alang sa pagpadayon sa mga balaan no. Salamat sa Ginoo diha sa Dimataling usab Brother Mike to mga igsuon diha labihan ni gid sa magulang natos pagto silang Brother Titing Salusod no Brother Gary Aranhuis no iban uban yang asawa Mirasol Aranhuis o silang Brother Tata Balasi Brother Turning Villahermosa o dari sa siyudad sa Pagadian no to mga igsuon silang Brother Tata Arcilia no o silang Brother Piping Martyr no apelyido pa lang daan pwede na martiron. Salamat sa Ginoo o diyan sa San Pablo mga medico family no silang Brother Linoy Dimasuhid, silang Brother Juanito Maitom, Frankie Sabayton, no? Katong isa brad, no? Sa ngalan, kalimut katong isa ka mag-elder nila niya. No? Silang Brother Joel Medico, no? Dimias Medico, Medico family. No? Ngayong gabi kanyang tanan, silang Brother Binido Balconsa. No? Salamat sa Ginoo, Brother Mike, akong ibalik diya kanimo.
1: Bro Mera, kung nga ihatag nimo usab.
2: Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Nagdaigon ang Ginoo. Mayang gabi is tanang mga listeners o sa tanang mga nagatanaw sa live sa Dapix Kamatuoran mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga kaigsoonan. Duha ka Domingo tang wala ninyo kauban. Tungod kayo doon na po yung mga medyo juteng mga kakulian. Salamat sa Ginoo nga nakabalik na karon. O duha mga musta mga igsoon di ay. Mabisan pa niya sa Lapuyan ang dapit akong gikanan sa gihapon sa mga kaigsuonan na taon niya sa poblasyon Lapuyan. Akong ugangan niya mga igsuon, mga igsuon sa Unod, Sister Nore Paglinawan Minusa. Ingon man usab niya sa sayog mga kaigsuonan ko, mga Doron family o mga Sibuyan family mga kaigsuonan. O ingon man sa niya sa Barangay Tiguha mga igsuon, mga Antigal family, Sugo family mga igsuon, Ulino family. Og bisan pa diha sa Barangay Tininghalang, sa Lapuyan mga igsuon, silang Sister Joy Antigal mga igsuon og Rex Antigal. Og diha usab sa Salambuyan mga igsuon. Aduna po tay mga igsuon diha, Sister Virgie Kabat og Brother Ronald Kabat bag-uning midawat sa Ginoo Obert Michael atong miaging Domingo.
1: Amen.
2: Kauban ang ilim dito sa Bukidnon. Salamat nato sa Ginoo, salamat sa Ginoo mga igsuon. Og duga pa umusta usab di ay mga igsuon diha sa Margos dito ta nakatigom kaganina ang ato ang tigom dito dala Wally Brad Michael tungod kay ang ugangan sa atong igsuon nagminaw sa pulong sa Ginoo ang pamilya Alchombre. Alchombre family diha sa Sirin Margos sa tubig. Kumusta mo diha mga igsuon ni Brad Brad Boy Alchombre ni Brother Jet Alchombre Iris Alchombre, o kaoban sa mga kaigsuonan des Margos nilang Brother Adolfo Sinadhan, Sister Perlita Sinadhan, mga kaigsuonan ko, og ni Brother Lalang Sinadhan, mga kaigsuon. Kaoban po nato og ganina ang mga kaigsuonan sa San Pablo, silang Brother Rosito Castanias, Brother Benido Balconsa, Rocky Widman, o Bro Daryl, kaoban sa mga sister po, labi na sa akong inahan diha sa San Pablo. Kumusta lang po dahil ninyo diha mga kaigsuon sa San Pablo. O, ingon man usab mga igsuon, ato ang pangumusta. Bag-ulang Brad Michael Lahuman ang ato ang tawag of regional fellowship dito sa Mahayag mga igsuon. Salamat sa Ginoo sa 58 ka mga lokalidad nga nakatambong ng atong panahon na din. Sumala sa mga taho sa mga kaigsuonan, sa mga report sa mga igsuon, ang ato din ginaghanon mga igsuon ako anong gitutal, tanan. Apil sa wala nakatambong dito Brad Vincent. Kabat na dayta og 61 ka mga lokalidad entero region 9. Salamat kay Ginoo nga dihas matag lungsod o siyudad Doon na yung mga tangkawan sa Ginoo nga nagasidlak mga igsoon. Sa alang sa nang mga balaan, salamat kayo sa pag-atin, pagtambong sa regional fellowship. Ug salamat usab dai sa mga igsoon sa distrito Uno. Lagit sa mahayag nga maoy nagapreparar sa mga gikinahanglan pod Rod Michael. Dili yano og dili jutay ilang pagbudlay, paghago dito alang sa pag-atiman sa mga kaigsoonan. Busa kaniyang tanan mga igsoon, kumusta mo? Si Brad Alex Cabrillos nagpag-greet ra bato Brad Michael sa kalimte.
1: Amen, amen.
2: Kumusta mo diha mga igsoon sa distrito Uno nilang ada sa Midsalip mga igsoon nilang Karyon family. Brad Gerson diha Karyon, Brad Opre. Opre family mga igsoon nilang brother ni Pumusino.
1: Family.
2: Og ni brother Junji. Diha sa Midsalip mga kaigsoonan ko. Junji Kanyeti. Kumusta mo diha mga igsoon brother Brad Ramil Kanuog og ni brother Junjon Kanuog kauban sa iyahang pamilya mga igsoon. Og usab ako usab dai pangumusta mga igsoon. Kaning mga igsoon sa Sibugay Brad Michael kay dili ra ba kay nato gyud kayo permitting mahisgutan dari maminsan lang ala no. Kumusta dai mga igsoon diha sa Bangka Sibugay? Atong mga igsoon diha sa Bangka Sibugay. Ilang mo ka kuan ha, ilang mo ka kunot ning agtang kong dili ni maminsan ning uban pod kay atong igsoon diha sa titay mga igsoon Brad Silito Igiya Brad Gamay no diha sa titay og sa iyang pamilya. Kumusta mo diha mga igsoon? Og bisan pa usab ni brother Fred Cabiara diha sa CI. Kumusta mo diha mga igsoon? Kauban sa iyang pamilya ingon man ni brother John Rosales diha sa Kabasalan mga igsoon, mga Rosales family og ni brother Panyo Pinkian diha sa Tungawan. Og bisan pa sa mga Sumalinog family nilang brotherson brother Nanding na adito sa regional mga igsoon, mga Sumalinog family, Brad Ili Sumalinog mga igsoon, og diha sa Bangka City mga igsoon, Brad Fillmore Maghanoy, og ni brother Ramil Nano, og kauban po ni brother Sally, turno apelyido ni brother Sally no. Kumusta mo diha mga igsoon sa Sambangka Sibugay og sa tanang mga kaigsoonan nato diha nga dili nato ma-mention ha. Nada ito'y nagpa-ila Brad Michael nga kanunay gid siyang nagsubaybay sa atong programang Dapix Kamatuoran gani. Isa pa siya katuig na kadangat diha sa Iglesia sa Imelda mga igsoon. Si Brother Rodrigo Obalo, Church in Imelda. Kumusta nimo brother? Salamat sa Ginoo sa atuang mga panagsultihay bisan sa makadyot nga panahon. O kumusta na ito sa atuang igsoon diha nga magulang sa pagto Brother Liti Manligis. Kawan sa mga kaigsoonan diha sa Imelda mga igsoon. Tanan lang mga balaan sa Sambangka Sibugay mga igsoon. Di na po na mo mahurot o sulti diri kay mahutdan po tag oras. Kay limitado man atong oras. Kumusta niyong tanan diha mga igsoon? Og salamat sa kanunay nga pagsubaybayan ni ato ang programa mga igsoon. Og usab dai sa Sambangka del Norte mga igsoon.
1: Amen.
2: Labi na nilang Barjiri. Og palangan. Kaganina ilang schedule diha sa Osminia.
1: Osminia.
2: Sa rotisyon nila. Dahil nga ito sila Brad Michael nga kauban mo ang tatani. Pero ganyan na ito nga busy po ni Brad. Kay naapon may among yato bang. Ganina sa Margos Gita kay naapoy dalawali dito ba? Tigom dalawali. Manang kumusta mo niya? Mga igsoon, ilang Brad Jerry pa lang. Ambot na baka atorong
1: Urasa.
2: Okay, medyo layo man na. Distansya man na Brad Michael.
1: Layo sila, bro. Merke mo ramag tumoy naman ng Osminia pa. Sur magod.
2: O, kauban sa mga igsoon. Si Brad Umeng, unsay apelyido ato Brad?
1: Gulani.
2: Gulani.
1: Oh, murag daghan to siya.
2: Nagpag-greet ra ba in town tong Exona? Kumusta ka, Brad? Murag apil man siguro siya sa Concaron. Sa rotation. Salamat sa Ginoo sa tanang mga Exon sa Sambangka del Norte.
1: Ano ka sa tinunganan, Brad Umeng?
2: Brad Umeng, nalimot ko sa tinod niya ngalan.
1: Ah, sige lang mga edaw niya.
2: Wa may lang yung Umeng koro diha sa Kuan, Norte. Kumusta lang din mo diha, Brad? Nilang Sister Juby Palangan. Og sa ubang pang mga Exon diha sa Sambangka del Norte yung mga Exon. Silang Bardudong Atis na wala sila makatampong sa regional Brad. Kumusta lang po dahil sa Kalawit mga Igsoon, mga Atis family. Nilang Brad Ingrasio pa lang nga nakatampong usab yun sa maong regional fellowship mga Igsoon. Labi na yun ang mga Igsoon diha sa Osminia. Kalipay na to tungod kay bago na silang na-recover gikan sa relihiyon mga kaigsoonan. Dayon nakatambong gid sila. Uy, ubay to silang nakatambong mga igsoon. Sa Tinago na ay nakatambong, sa Isidro na ay nakatambong. Ingon man sa barangay Marapong atong ibistahan atong miaging mga semana. Nakatambong usab sila sa regional fellowship. Busa nalipay kayo ang mga kaigsoonan tungod kay nakita sa mga igsoon nga ang buhat sa Ginoo nagpadayon gyud bisan pa ning panahon na Brad Michael. Busa sa tanan na lang mga kaigsoonan, mga listeners o mga viewers, aning atong programa Dapix Kamatuoran. Kumusta mo mga igsoon o God bless sa tanan mga igsoon.
1: Mo kadto ang among matimbaya no.
2: David.
1: Ha?
2: Nila Brad David sa Davao.
1: Sa si Brad David Paipa o si Brad Erning
2: Garcia.
1: Brad Erning Garcia di
2: sa Malay Balay Bukidnon.
1: Amen.
2: Salamat sa pagtambong usab mga igsoon. Brad David Paipa diha sa Davao sa Kapalong mga igsoon. Davao del Norte mga nasa Kopila ha. Ang ingon man si Brother Erning Garcia diha sa Malay Balay Bukidnon. Kumusta lang mo diha mga igsoon? Pamilya ni Brad Erning Garcia. Nister Miriam Garcia kauban siya mga anak diha sa Malaybalay City Bukidnon mga igsoon. Amen.
1: So ni Brad David Paipa pahinon mo ni Brad David or naabay nagsubaybay nga diha dapat ron sa kuana
2: Davao
1: Davao no Davao area sa Asta bro Benz Kabanglasan Bansalan Bansalan.
2: Bansalan Davao.
1: Diha sa Bansalan na natay mga natay igsoon diha Brad David basin maduawan ninyo diha. Ako na tong gihatag ni Brad David ang complete address o complete name pod sa igsoon. Itag ma kuha nila to diha usa ni. Ma-reach out no. Ana ninyo diha.
2: Layo man ang Bansalan da ba Brad. Boundary na dapit diri sa Makilala.
1: Kuta ba to region na.
2: Ah di sangko pagyabas Davao pero naa sa boundary nga side.
1: So mao kan to mga suking tigpaminaw ha. Mayaw. Ang mga pipila ka mga igsoon nga among matimbaya. Dahil katong mga uban pun nga itong natimbaya sa mayaging panahon. Naging maangay-angay na to ang pagtimbaya bro Mer. Okay, dahil po mga igsoon. Dahil atong gihimamat silang Brad Sunny bro Vince. Brad Sunny gabalis dito sa Mahayag. Uba ni Nanay Marsing. Okay. Marsing. Diha sa Suminot. Silang Brad Ricky Gatunan. Si Brad Ricky Gatunan, nangunta na dahil ang umusta to diri sa Tabina, mga magulang. Nalimot ko ang ganyan, Brad Ricky. Brad Fortuna to bantay. Nangumusta to din si si Nanay Kuanpod, Nanay Marsing po, nangumusta gihapon. Ang mga magulang diri sa, ang mga igsoon diri sa Tabina. Amun lang kadto ha, mayong gabiin na lang yung tanan diya. Pansadi pa mimo ato sa unahan, bro Mir, akong ihatag niyo ang panahon gihapon lang sa mga pag-ampo.
2: Amen. Lord Jesus, ikaw ginamon daigon og pasidunggan kanunay. Tanan dungog og paghimaya alang riyod kanimo Ginoong Sos. Salamat ining dugang higayon. Dugang panahon imong gihatag alang kanamo. Lain na usab ng mga higayon alang sa pagpanayag sa iyong pulong o Ginoong Sos. Musa kining maong pagpanayag namo Ginoo, among isalig diha kanimo Ginoong Sos. Ang espiritu mo ay magiya namo. Alang sa mga butanga nga namong ipanayag nga makatabang usab sa nagpatalinghog Ginoong Sos o para mabuka usab ang mga mata sa mga kasalabutan sa mga kahigalaan namo nga wala pa des pagtuo Ginoong Sos. Musa ning kagabion ikaw gid amo ang tugyanan ning maong trabaho. Kamoy tagiyas trabaho kami igo lamang mga palatayan.
1: Amen.
2: Alang sa pagpanayag sa iyong pulong o Ginoong Sos. Uban ang imong dugo moy magahinlo matag usa ka namo Ginoong Sos aron walay kaulangan ang imuhang pulong Ginoong Sos dari kanamo. Sa salamat kayo og daigon kanamo magauban kan ining maong program karon alang na ining kagabion Ginoong Sos. Salamat Ginoo og daigon ni mga lan.
1: Amen. Hallelujah. So mga suking tigpaminaw mo continue mi sa amo ang tapiko.
3: Sa dili pa Brother Mike.
1: Amen.
3: No. Akong gipakita ni Brother Elmer ni usa mong usa ka igsoon nga nangutana.
2: Okay ra ba?
3: Okay ra ni nga kaning kuan dunay kuy pangutana na makadapig ba sa kamuturan ang pag-ingon nga antipik gamay ra nga butang bisan pag dili hibuon dili daw makabahin og ang halaran pwede ra pud wala yan pangutana ni
1: yung pangutana murag maputol ni ato ang kuan kini kung ato ning tagaan bro Mer siguro sa sunod higayon no
2: yes dara pod
1: pwede nato ni sa tagaan kuan sa sunod higayon siguro. Kay murag karon ra ni nga ko ano? Karon ra gyud ni punya nga pangutana?
2: Sa comment section.
1: Sa comment section siya nangutana. Igsoon LC usa ni? Gyun ang pambasan Gyunson Alba. Amo ning tagaan og panahon. Amo sang i-continue ning amo ang tapiko sa miaging Domingo among ipadayon karon. Kay do na man ni kalambigitan sa ang amang tapiko godron do na ni si kalambigitan sa kanana ang may inini ang ato ang makita gyud sa kasagaran sa atong palibot nga maojoy need nila ni nga tapiko aron pinaagi sa kusog sa Ginoo matabangan sila kan akong hinulsol sila.
3: Amen.
1: Busa bro Mer ang ato ang tapiko usbon nako.
2: Amen.
1: Kalangkuban ni sa kinabuhi nga ulay Dios unya ang atong mga tapiko sa miaging panahon ato naman tong nasugdan busa ning panahon na ato ang tubson dayon tugot sa Ginoo karon ko an bro Vince karong sunod Domingo muhatag na po tag-higayon sa mga pangutana. At usa na nga atong tagaan o
2: pagtagad
1: nga pangutana kana pangutana sa atong igsoon. So maadto ta sa kinini ang naghisgot man ta mga suking tigpaminaw atong miagi nga mahitungod ni ining kinabuhi nga walay Dios. Ya ato makita sa atong palibuton naghisgot man ta ato bro Ubins og mga gamhanang tao. Mm. Mga tao bro mer nga ato makita nga gamhanan, dili kay gamhanan na pawir-pahawir kanang lupad-lupad. Gamhanan mga tao nga naay mga labi na kung nanay mga dungganon. Unya, yano na muyatak inini ang mga kanana ang mga kabos. Yano na mo ang ilang kadato sa laing pagkasulti ang ila ang mga kinini ang panginabuhi nagikan sa dili maayo tungod kay dunay uban bisag saipan sila. Saipan tong sakto. Oh, mahimong saipan tong kinini ang publiko kay wala lagi igabalos. O lagi ikasukol. O saipan. Subusa ka na siya nga kinaiya, bro Mir. Usagya po na siya nga kinaiya nga walay Ginoo. Usagya po na siya. Ngit-ngit nga kalibutan ba? Ngit-ngit nga kalibutan. Busa, walay laing makahatag og solusyon. Walay laing makahatag ana og pamaagi. Kung ang usa ka tawo dili siya makadawat sa kinabuhi sa atong Ginoo, wala agi magtudlo niya. At makita ron sa atong palibot, ang mga pangandoy sa mga tao, grabe, negosyo, hisgot, o kanana ang mga pangandoy sa kinabuhi, grabe, gyud. Naiuban, tungod sa ila ang mga pangandoy, nakabutuod nila, pero sa dili gihapon sa haom nga mga pamaagi. Doon ay uban gani, bro, mer, tungod sa pagkawalay kinabuhi sa Ginoo, makita na to, reality kayo. Murag nakaingon yung nga di na normal, mga ginikanan o mga anak, manggikuana, walay kalinaw ba?
2: Tinoon.
1: O, walay kalinaw. Walay pagkahadlok sa Diyos. Busa, kung ang usa ka tao, mahimo lang untang mahadlok sa Ginoo, muna'y bugto nga makatabang niya. Kung ang usa may kahadlok pa sa Diyos, naman ko'y uban, bro, mer nga, muingon, Burbens nga, nahadlok mo ko sa Diyos. Nito uman ko sa Diyos, pero makita niyo ang sign nga wala sa ila ang binuhatan. Kanang giingon sa Tito. Kapitulo 1, versikulo 16. Makatlugang atong itsuo na ni Ron. Ang ila ang mga sinultian, kung tanaw ni mo, uban gani, bro Vince nga, na apay mga katungganan, bro, meron sa kuan, kanana ang mga simbahan, doon ay mga katungganan, pero kung imo nang ipraktikal dito sa tinuod nga kinabuhi, sa ila ang personal nga kinabuhi, nag-abot na nila sa ila, doon na ito yung mga tinaguan nga kanana ang kinaiya or sign nga walay Diyos. Maunang sa saysay ni Pablo, Tito, 1, versikulo 16.
4: Sila magapahayag nga sila na nagpakaila sa Diyos, apan ilang ginapanghimakak siya, pinaagis sa ilang mga binuhatan. Sila dulumtan, masukihon, dili mapuslan, alang sa bisan unsang mayong buluhaton.
1: Daghan kayo ron kung imong tanawon nahinumdunon ko atong nihalad sa simbahan unya katong sakyanan giuli na lang intawon sa taga simbahan kay gikan mo na ito sa di maayong kuan dili man ito maayog source di ay busa ang atong mga suking tigpaminaw nga kinanglan makaila na mo ani makamata ang atong mga suking tigpaminaw ani nga walay laing makatabang sa kinabuhi nga matarong kung dili ka nang pagtuon ni Mus Ginoo, ka nang pagkahadlok ni Mus Ginoo. Kay ang tao nga walay kinabuhi sa Dios, walay pagkahadlok sa Dios, kanang giingon brother sa Roma kapitulo 3:10 unsay mga biyo diha. Walay pagkahadlok sa Ginoo, grabe na og kanang mga kuan, mga kinaiya. Atong basahon.
4: Ingon sa naisulat, walay matarong wala bisan usa.
1: Sa biyo.
4: Walay usa nakasabot padayon?
1: Okay, continue.
4: Walay bisan usa nga nagapangita sa Dios.
1: Walay usa nga nagpangita.
4: Ang tanan nagasukwahi, nagadungan sa pagpangadaot.
1: Nin.
4: Walay nagabuhat og maayo. Wala bisan usa.
1: Walay nagbuhat og maayo, wala bisan usa, padayon pagyod.
4: Ang ilang tutunlan, moy usa kalubong inukban.
1: Tana.
4: Ang ilang mga dila, ginagamit nila aron sa paglimbong. Ang lalas sa mga bitin, anaa sa ilalom sa ilang mga ngabil. Ang ilang baba na puno sa mga panghimaraot.
1: Men.
4: Ug sa mapait nga mga pulong.
1: sa mga mapait nga mga pulong padayon.
4: Ang ilang mga tiil maabtik sa pagdalagan aron sa ilang pagula sa dugo sa mga tawo. Mm-hmm. Sa ilang mga dalan ana ang kalaglag ug kaalaot. Ug sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. Ang kahadlok alang sa Dios wala diya sa tubangan sa ilang mga mata.
1: Kanang kahadlok sa Dios mga suking tigpaminaw kung wala gyud sa usa ka tawo, pait gyud ang kinabuhi sa tawo basta walay kinabuhi sa Ginoo. Hmm. Ngano man katong asain maabtik pagdalagan aron sa pagula og dugo. Nayuban ang ilang dalan ang kalaglag ug kaalaot. Paingon sa ang ilang dalan og sa dalan paingon sa kalinaw sila wala manghibalo. Ang ilang baba pod naapoy mga panghimaraot og mapait nga mga pulong. Makita na to ron sa kuan atong palibot. Grabe ang mga pamulong dili na ikalipay. Dili na yas Ginoo. Wala na itimpla nga gikan sa Ginoo ang ilang mga sinultian. Grabe na. Busa, usa na nga sign usab nga wala yamoy Dios. Pero kung mahadlok ka sa Dios, kung dunay pagtuo ang tao sa Dios, unya mahadlok siya, mao nay pinakanindot sa usa ka tao nga kung diri sa kalibutan mahadlok sa Ginoo. Ngano man? Proverbio 16 versikulo 6, unsay giingon? Dunay sign ang pagkahadlok sa Dios kung mahadlok kon tanawa unsa man?
4: Tungod sa kaloy ug sa kamutuuran.
1: Oh, okay. Padayon.
4: Ang kasalanan mo'y pagtabon sa sala. Ug tungod sa paghadlok kang Jehova, ang mga tao mubiya gikan sa dautan.
1: Kana mo'y gitingho unta sa Ginoo? Mga suking tigpaminaw kanang paghadlok sa mga tao ngadto sa Dios. Hmm. Kinanglan mubiya siya sa pagkadautan tungod sa ang kahadlok. Pero gani kung ang tao walay pagtuo sa Dios, walay kahadlok, dili na ma hadlok mo buhat og pagkadautan. Busa sa ato ang tapiko mao ning pinakaimportante alang sa ato ang mga kahigalaan nga nagasubaybay kay relate man kaini sa ato ang inadlaw-adlaw nga panginabuhi mga tawo nga walay kahadlok sa Dios. Unya ang pangsangputanan ani mga suking tigpaminaw dili maayo. Nay usahay ang pagkahadlok sa tawo mao pay naa kaysa pagkahadlok sa Dios. Tanawan nang giingon sa Ecclesiastes 8:11. Nay mga panahon nga mas mahadlok pa ta sa tao kaysa Dios. Walay kahadlok sa Dios pero sa tao naay kahadlok.
4: Tungod kay ang hukom batok sa buhat nga dautan. Wala man tumana sa diha dia. Busa ang kasing-kasing sa mga anak nga lalaki sa mga tao nanghas aron sa pagbuhat ug dautan.
1: Kini manggod pay usa. Tungod kay nagsalig dayon nga dili padayon silutan. Ang mga hasag buhat og daotan tungod kay ang hukom dili pa man dayon diha mga suking tigpaminaw iabante. Ihatag sa Ginoo mao nang ang matag usa mga hasa sa pagbuhat og daotan. Nabusa dili maayo kung ang tao walay kahadlok sa Dios. Pinaagi sa pagkahadlok sa Dios ang tao mahimong mabag-o ang kinabuhi. Kay asa gud tagikan God. Ako sa akong kabahin mga suking tigpaminaw kini inyong igsuon. Wala ni ingog wala gikag kalibutan. Gikag kalibutan ni pero pagkadungog na to sa pulong sa Ginoo, nahadlok ta sa Ginoo nga do na dai ipoy silot ang Ginoo nga giandam, nahadlok ta. Mo na pinaagis pagkahadlok kini inyong igsuon nga kanhi daghang kalibutan ng giapilan karon salamat sa Ginoo, pinaagis kaloy sa Ginoo nga wala na ta mag-apil. Di na nila makita nga dito ta sa kahilayan. Ato makita ron Bro Mer, nakaingon lagi ko sa akong kabahin na iuban, bisag patay na, na may, di man mausunang na mga kailangan na matay. Bisan ka tong mga kailangan na matay, na iuban, ihimo nilang kalingawan ba? Manggikuan sila dito, magdalag mga ilim nun, dahil mag-inom-inom. Ilan ang gihimong kalingawan? Wala na yung pagkadlok sa Ginoo na ay mga panahon nga, ang pasidungog, alang kuno sa Ginoo, pero ang uban, nanggi tagay. Muragog, nahinom-num bitaw ko, Bro Mer, anang... Yes. Hinom-num bitaw ko, Bro Mer, anang Pasko. Oh. Nayuban mag-celebrate og Pasko kanang giila nila. Gani sa Pasko lang daan, di naman makasakat sa bulan og sa kuan. Sa pizza di man nakasakat ng Pasko gi-celebrate. Mao nang inig ka Pasko ah, dito celebrate daghan kaayo manggiinom. Ang Ginoo kuno matud pa nila kay usa ni nabanhaw, usa ni. Pagkabanhaw sa atong Ginoo, Inig Pasko, makita na ko kay nagimang tagkalibutan ng province. Mag oh, magkuan sila mag unsa ni maghikay din ay tagay-tagay dito. Unya sa diha nga nahimo kong Kristuhanon, basa kog Biblia, dili dai tumao tungod kay ang atong Ginoo nagpakamatay sa cross tungod sa kasalanan. Nakaingon ko ba nga sa diha nga ang tawo nga magtagay-tagay murag ilang gipakaulawan permanente ang Ginoo? Kung ang Ginoo kada adlaw pa magpakamatay, luoy kay Ginoo. Magani nagpakamatay siya kausara. So dili mao. Naiuban, pista kunuhay alang sa Panginoo. Pista kunuhay alang sa Panginoo. Pero ang ilang mga pamaagi, makita sab nimo dito nga dili maayo ang ila ang pag-celebrate. Naiuban nang giinom, naiuban nang gilinubaay natong kilid. Wa gyud Ginoo nga makita. Busa maot ang tao, pait ang kinabuhi sa tao basta walay pagkahadlok sa Ginoo. Kanang giingon sa Mateo 10:28, brother. May mga panahon mabaliktad ang tao mo'y kahadlokan nga dili man na mo'y mulaglag sa atong kalag dito sa impyerno.
4: Ug ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas apan dili arang makapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas dito sa impyerno.
1: Okay. Nausay ang atong kahadlokan kanamang tao. Pero sa giingon sa Ginoong Hesus nga inyo kahadloki katong arang mupatay sa inyong lawas. Ang atong kahadlokan katong Diyos mga suking tigpaminaw.
0: Amen.
1: Ang Ginoo mo'y atong kahadlokan dili tong tao. Kung mahadlok ta sa Ginoo, dili ka kabuhat og daotan tungod kay kana mga kawatan bitaw og nahadlok na sa Ginoo, dili man na makapangawat. Problema ba? Dili na makapangawat mga suking tigpaminaw ngano man. Tungod kay naaman sayang kasing-kasing og hunahuna nga bisag wala nagtan-aw ang tag-iya nga iyang tang giplanuhag kawat tong butang, pag hunahuna man siya nga naay Ginoo nagtan-aw niya bisag asa siya. Mao nang kining pagtuo og pagkahadlok sa Ginoo mao ni bugto makatabang. Napoy usahay kining uban nga nahadlok kunoy sa Ginoo maka mahimo na nung matamay ang pag-alagad ngano man. Na mo ingon man tong uban man lagi uban diha o nga nag-alagad kunoy sa Ginoo pero wa man mabag-o ang kinaiya. Wala man mabag-o ang mga pamaagi sa pag-alagad. Mag-alagad sa Ginoo pero grabe man og ba, grabe mag mga sinultian, grabe man og bintahoso tong uban. Ang uban dili papildi, ang uban mga garboso kayo. Nya, nag-alagad kunoy sa Ginoo, naiusahay ang atong Ginoo maulawag apil. Busa usbon ang mga pamaagi kinahanglan hinulsulan ni sa mga suwing tigpaminaw.
0: Amen.
1: Kinahanglan nga ang usa ka tawo mahimong mutuo sa Ginoo magbaton siya relasyon sa Ginoo. Busa bro, mira akong hatag nimo ni nga panahon. Kini kay nasugdan mo atong miagi dai napadayon karon. Atong solusyonan mga suking tigpaminaw unsay process ani? Nga sa unsang pamaagi nga makaikyas ani nga mga pamaagi aron ang atong kinaiya ang kinabuhi sa Dios sa unsang pamaagi nga atong makinabuhi. Kay kanang atong binuhatan, kanang ato ang function risk kalibutan, kanang ato bitawon kanang pagkabintahoso nimo. Na may uban nga kanana ang imong sultian di gyud madala makita ra man unya kay ang binuhatan sumala sa gibasa na sa miaging Domingo ang binuhatan mga suking tigpaminaw mukuyog man na nakarog mauna imong binuhatan bayran man gyapon na kanang imong sa 2 Corinto 5:10 individual man mo atubang sa Ginoo ini gapot sa panahon adili ra ka magmahay kay bayran man gyapon mga suking tigpaminaw bayran man gyapon ka sa imong binuhatan tanawa
4: kay kitan tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo.
1: Amen.
4: Aron ang matag-usa, magadawat sumala sa nabuhat sa iyang lawas, maayo o dautan.
1: Amen. Nakana, nakinanglan ang tao samtang buhi pa siya, samtang naapa siya sa lawas, karon buhi pa siya, naginhawa pa siya, kinanglan makaila sa diha sa Dios. Kaysa panahon nga makaila sa Dios, mutuo siya sa Dios, maunay pamaagi. Kaya kanang Dios, mutabang as pagbag-o nimo. Nabusa bro, mira ko na ihatag imong panahon. Kaya aron masolusyonan ni ato ang unsay mga pamaagi nga mapasig-uli. Kaya ato makita gyud ron. Pangandoy dito, pangandoy dinhi, kinaiya dinhi, dili na nato masabtan og napabay Ginoo. Sugal dito, sugal dinhi. Pamintaha dito, pamintaha dinhi. Garbo dito, garbo dinhi. Ato makita bitaw bro, mira no, magbiyahita. Yan no, ramang kaita og labi lang mga single motor Labi na paminon lang kagang-kagang maning motora. Ah, yanor kayo signalan. Oh, pasiga dayon atong kuan kay naagod sa pamalaod god. Naagod sa panggobyerno ah, pasignalan din atong timailhan nga naa sila sa pamalaod. Oh, ah, ang katuin taong nakamotor kay dunot pug kaig motor, pobre pod, hadlok pug makasala atong bahalag iyang lugar, padapin lang pud intawon ang uban nga hulog na skanal. Kaya yung sauna, amang yung mga bintahusong mga tao gano'n ito maagian, pinagabos panahon lagi, huwag din na makahinulsol, kaniwali ni Bro Mera ito ang kanani. Kung sa'y process, proseso aniron nga,
2: man,
1: mahimong mabag-o ang ito mga pamaagi. Kung sa'y trabaho sa Espiritu Santo, kung madawat na ito. Bro Mer?
2: Amen. Salamat sa ginoong mga Ikson. Ako makatampo po kung ano yung maong topic ko mga Ikson. Nandot ni siya. Nandot yung topic tungod kay nag-isgot ni siya sa hulog ng kahimtang sa Albert Michael. Oh. Kanang tao nga walay Dios bisan pag usaon ni magsulti dili kinakasabot ni wanas la kabalo sa ilang gipangbuhat ngano man tungod kay ang ilang unahon na wala magoy Dios
1: correct
2: nakita pasalamat ta sa Ginoo tungod kay bisan sa kadaghan sa mga tao sa kalibutan gitagaan ta sa Ginoo og pagtuo
1: kana
2: pagtuhatag mo kun ang pagtuo
1: amen
2: dayon ato sang isgutan mga igsoon kining kinabuhing walay Dios tinuod gina matugas at katilingban mga igsoon dato naman unta pero naana tanang kwarta, dakong kabtangan.
1: Mamintaha pa.
2: Pero walay katagbawan.
1: Oh.
2: Ilang kasing-kasing. Ang tao nga walay Dios, walay katagbawan sa iyang kinabuhi. Nga naman na, bisag daghan na kaayo o kabtangan, manguan pa yun, manlupig pa yun, para yun nga.
1: Mudato yun.
2: Mudaghan pa yung kabtangan niya. Mamintaha pa yun. Dako kay Giyuta, ilugan pa Giyuta itong mga tao in taon nga Yanora. Manamay na na.
1: Naing na na.
2: Yano ra kayo, daog-daogon mga ikson. Timailhan na siya sa tao nga, walay Dios, walay kahadlok sa Dios ba?
1: Walay kahadlok.
2: Unya, kita, sumala ni Pablo, sa una po, inana po tayo, ingon si Pablo. Sumala sa episode 12, palihog tagbasa.
1: Amen.
2: Salamat nga, ikaluyan ta sa Ginoo.
1: Amen.
2: Unya, kining kaluoy nga, ato ang nadawat ni sa Ginoo, ato pa nang ipaambit.
1: Unya,
2: nindot kayo ni kay, ang atong pagpaambit ka ron, naana mo ta sa social media, naa sa radyo, naa po sa social media mga kaigsoonan.
1: Mm.
2: So broad og lapad kaayo ang maabot ani atong pagpaambit.
1: Amen.
2: Maning kining kaluoy sa Ginoo nga nadawat pud namo, ama pud ang ipaambit pud sa mga katawhan. Yawat na lang no og sa ni Pablo pa pamasin ba. Pamasin di icon mahikapan nila ang Ginoo. Basa sa Brad Vincent.
4: Episode 12.
2: Amen.
4: Hinumdumin ninyo.
2: Hinumdumin ninyo kitang mga magtutuo na. Dayon.
4: Nga ni adtong panahona.
2: Ni adtong panahona.
4: Kamu walay kalabutan kang Kristo.
2: O, kita watay kalabutan sa una ni Kristo. Dayon.
4: Nahigawas kamu sa katilingban sa Israel.
2: Tinoon.
4: Og mga dumuluong sa mga pakigsaad.
2: Dumuluong das pakigsaan.
4: May tungod sa saad sa Dios.
2: Dayon.
4: Og dinhi sa kalibutan.
2: Dinhi sa kalibutan.
4: Kamu mga walay kalauman.
2: Wa gitay kalauman tinoon.
4: Og usab mga walay Dios.
2: Walay Dios. Busa looy ka nang walay Dios. Okay. Ngano man wa gi kalauman. Bisan pag
1: kuy paglaom na.
2: Sininaan pa kag kwarta. Kulintasan pa kag bulawan mga igsoon gikan sa imong liog paingon sa imong tiil. Wa gyud kay kalauman basta walay Dios. Basta gani walay Dios, wala gyud kalauman.
1: Tinuod.
2: Walay kalauman basta wala gyud Dios. Mao na nga atong siguroon higalang igsuon nga sa atong kinabuhi karon na may Ginoo sa atong kinabuhi.
1: Amen.
2: Na may Dios. Sa una kita sa una Brad Michael ug Brad Vincent inana man ta.
1: Tinuod.
2: Nga nagkinabuhi ta ning kalibutan na wala ra paglaom.
1: Wala gyud paglaom di ay.
2: Ni agahuna-huna punta sa una nga wala gyud paglaom.
1: Okay. Nag-assume ta nga na ipaglaom. Oh. Wala di ito. Kaya wala Diyos.
2: May pang pagandian. Ang dumalinaw na po ipaglaom. Pagandian ay paglaom uno, paglaom dos. Pero mentiryo. Muna nga, ang tao nga walay Diyos, wala kay kalauman. Niya kita sa una, inaana punta. Na wala pa ta nakailaan ng Kristo, wala tayo kalauman.
1: Amen.
2: Nakinabuhi ta nga walay Diyos. Muna nga mga tao sa palibot karon, niligin na to na sila mamahay nga dili magtagad sa buhat sa Ginoo, walihan, dili mo to. Sigirag hubog-hubog, sigirag patuyang sa ilahang kaugalingon, mamintaha, nga naman na, wala mo ngayon Diyos, wala sila kalauman. Muna nga, hilabihang kaluoy ang tao nga wala ngayon Diyos, kay wala ngayon siya'y kalauman. At ang tanawan ang Hob 25, ang kalipay sa walay Diyos, looy kayo in taon mga kaigsaunan.
4: Hob 25,
2: chapter 20, verse 5.
4: 20 versikulo 5.
2: Oh.
4: Nagingon. nga ang paghimaya sa taong daotan,
2: ang paghimaya sa taong daotan,
4: hamubura,
2: hamubura,
4: ug ang kalipay sa walay Dios,
2: ang kalipay sa walay Dios,
4: ingon ra sa usa ka pagpilok,
2: luoyang yun. Ang tao nga walay Dios, ang iyang kalipay mga igsoon, sama ra sa hamubura kayo, ingon ra sa usa ka pagpamilok, kadyot ra kayo. Ganina ato ang giwali dito sa Alchombre family, nga kining tao mga kaigsoonan ko, bisan pag unsan niya kadato, unsa niya ka daghag kaptangan, daghag kwarta. Pero ang iyang kalipay mga igsoon, kutob ra gyud aning panahon na. So malabot unya nga kahimtang, wa na siya mapaabot mga igsoon. Kay kini maguntanan natong gipaningkamutan karon, tanan natong mga kwarta natong gipandeposit sa bangko. Gipang panginteresan, gipang pantatuhan para gyud mahakpon gyud imo tanang kwarta. Tanan gyud nga mga butang sa kalibutan, gusto nato nga naa nato mo nang maghago tag-ayo, ma-invest tag-taman. Pero tanawa daw Ecclesiastes 5 City. Ahara na kutob. Ecclesiastes 5 City.
4: Ecclesiastes 5 City.
2: Oh.
4: Ang tanan nga buhat sa tao,
2: oh,
4: alang lamang siyang baba.
2: Pagkaluoyang yung kayo.
4: O bisan pa ni Ana,
2: oh,
4: ang kahinam dili matagbaw.
2: Ang tanan daw nga gibuhat sa tao, gipaningkamutan sa tao, alang ra siyang baba. Kining tanan mga paghago ko na to, God? Hago kita kayo, iskwila tag banat, kay pag-graduate, nga-apply trabaho, mahayahayang pamilya, maasinsyong pamilya. Dili man asipyat, pero ang gingon sa Biblia, tama na sa baba.
4: Kani, brad, kani, oh, kani.
2: Okay.
4: Gahago ang tao aron makakaon.
2: Gahago ang tao aron makakaon. Mamo gina.
4: Apan dili gyapon siya matagbaw.
2: Dili gyapon matagbaw.
4: Masya.
2: Wanang gingon diha, ang tanan na to nga paningkamot, alang ras tong baba, alang ras kaon. Karang bandi, tanan, alang ras kaon. Dili sayop ng manginabuhi tabad Michael,
4: dili,
2: para matagbo atong panginahanglan. Pero sayop nang dili ka magtagad sa buhat sa Ginoo. Sayop nang dili ka magtagad sa mga butang nga mas labaw pa unta nga angayan imong tagdon. Sa espirituhanong mga butang, atagdon gyud na unta. Muna ato ang ipanayag dito ka ganina. Na kanira bang tao, Bad Michael, panahon ra bang nga magluya-luya na, magdaot na, labi na, binready na. Stage 2, stage 3, stage 4 ng
4: kana,
2: cancer.
4: Sa,
2: Tanawa ng kaptangan, mahurot ra gyud, Hobdos 4, tanawa.
4: Kapsan ra, no?
2: Oh.
4: Hobdos 4, nagingon.
2: Oh.
4: Og si Satanas, no ni?
2: O kana?
4: Mitubag kang Jehova.
2: Na yon?
4: Og miingon.
2: Oh.
4: Ang panit tungod sa panit.
2: Panit tungod sa panit.
4: Oo, ang tanan nga iya sa usa ka tawo.
2: Ang tanan nga iya sa usa ka tawo. Kaptangan, bahandi, na yon?
4: Iyang ihatag tungod sa iyang kinabuhi.
2: Iyang ihatag tungod sa iyang kinabuhi. Buhaton ang tanan. Unsa ka kadato? Pag magdaot na, kanang tanan imong kadato mga igsoon. Imong ginang paningkamutan nga panalit na kay mga alahas, imong ibaligya para ka maka makakuhag tambal nga para idapat sa imuhang sakit. Iunsa pa diha? Manang ingon diha nga buhaton niya ang tanan, ihatag niya ang tanan tungod sa iyang kinabuhi. Ang panit tungod sa panit. Dayon buhaton sa tao ug unsa iyang mahimo gyud para lang gyud nga masalbar ang iyang kinabuhi. Na bisan pag unsa ka dato sa tao, dili gyud niya kagarantiya nga
4: kani bro,
2: makabatunan siya og kasiguruhan.
4: Kani nga version, bro.
2: Kani kanada nga version.
4: Mitubag si Satanas.
2: Mitubag Satanas.
4: Dawaton sa tao nga mawala ang tanan.
2: Dayon? Kaniya,
4: basta buhi lang siya.
2: Dawaton sa tao,
4: oh,
2: ang tanan.
4: Mm.
2: Basta buhi lang siya. Mahalag mawala ang kaptangan.
4: Oh, basta
2: buhi ka importante buhi. Sa to pa ang pinaka importante dai kay nga butang sa tao, dili dai na mga kwarta. Ang pinaka importante mao dai ang iyang kinabuhi. Mao na nga importante ang kinabuhi gyud nato atong tagdon.
1: Amen.
2: Kay basin ba unyag magmahay ta. Magunsa man ang ikaw mo tagyas di mo kalimutan unya mapildi ra imong kalang.
4: Oh.
2: Ug tan-aw nato sa Mateo 16:26. Unsa man daw kamuslanan sa katawo siya pay tagyas di mo kalimutan. Tibok pagadian. Tibok unsa diha?
4: Nya kapildihan ra.
2: Tan-aw nato.
4: Kay unsa may kamuslanan alang sa usa ka tawo?
2: Dayon.
4: Kun maangko niya ang tibuok kalibutan,
2: kana,
4: nga pagapildihan sa iyang kinabuhi,
2: oh,
4: uun sa may ikahatag sa tao,
2: kana,
4: nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi.
2: Wala gay ikahatag ang tao, arang mabawi ang iyang kinabuhi. Kaya ang Ginoo, di man madala ni mo og malita-malitang kwarta.
4: Tinood.
2: Sa pagtagaan pa niyo mo nag pila ka malita, di gina. Wala ikahatag ang tao, arang mabawi ang kinabuhi. Busa, way kapuslanan. Kun ang tibuok kalibutan maimo, unya ang imong kalag di ay mapildira. Musa ang pinaka-importanting butang sa tao, dili din ang mga bahandi. Kung dili, kini din ang pagtagad aning pulong sa Ginoo, Brad Michael.
1: Amen.
2: Si Solomon, grabe si Solomon, kadaghang kwarta o bahandi imuhang isgutan ato. Hilabi ang kadaghang bulawan niya. Kay hinatdan ko to siya, Brad Michael, o mga bulawan. Kato si Solomon, mga kaigsaunan ko, kung basa tas Biblia, wala na to siya maghago pa o tister-tister pa ng yuta or mangalot or mamulawan, Brad Michael.
3: Tinood.
2: Kung dili, ang hari sa Tiro, kada bulan, maghatag niya o kanang binarko nga mga bulawan, ang ubang mga dapit, mahatag niya bulawan. Hinatdag bulawan, hayay, kay si Hari Solomon. O gisgot po't kag mga asawa, sa tanang record sa kasaysayan, wala na yung mulabaw kang Solomon. Nga naman, o sa kalibaw mga asawa, si 100 ka asawa, 300 ka puyo-puyo, pagkadaghan yun ng asawa, pero unsa may giingaw niya, Ecclesiastes 1-2, kakawangan sa kakawangan, doon ay tanan, Brother Michael. Why bili? Tanan.
3: Yes, Ecclesiastes 1-2.
2: Dayon?
3: Nagingon.
2: Oh.
3: Kakawangan sa mga kakawangan.
2: Kakawangan sa mga kakawangan.
3: Nagaingon ang magwawali.
2: Tana.
3: Kakawangan sa mga kakawangan.
2: Kakawangan sa mga kakawangan.
3: Ang tanan kakawangan man.
2: Ang tanan kawang ra gyud. Bisan pag unsaon ni manguban, magnegosyo na lang iligan. Para lang gyud makadaghang kwarta gyud. Daghang kwarta. Pero kani bitang kwarta og imuhang maogi imuhang hatagan og atensyon mga kagalaan namo. Nya ang Ginoo imo na lang yung ipadaplin, dili na kamo tagad sa mga pasidaan diha sa pulong sa Ginoo. Dili na kamo hatag og higayon alang sa Ginoo kay kasigil lang kag hakops kwarta gyud. Panginabuhi gyud ya magtotoo matakdan pud Michael. Kay bisag dili na bisag tingtigom na. Dili gyud mo tigom, absensya. Absensya ko karon kay hulamon sa akong kuan na karon panagkatigom. Para makailis. Para po makailis og panahon sa panagkatigom. Kay kasige na lang yung gukos kwarta pero abi bitaw niyo mga action si Solomon nakita niya nga kana day mga bahandi nga atong gitipigan maunay ra dayta oy.
1: Nunay.
2: Ecclesiastes 5:13 tanawa.
3: 5:13.
2: Oh.
3: Nagingon. Adunay usa ka malisud nga kadautan.
2: Dunay lisud kaayo nga kadautan. Sama na siya?
3: Nga akong nakita.
2: Oh, nakita nang Solomon daan dayon.
3: Ilalom sa adlaw.
2: Ilalom sa adlaw unsa man?
3: Nga mao ang mga bahandi.
2: Ang mao ang mga bahandi.
3: Nga ginatipigan sa tag-iya nini.
2: Nakita ko gihan kay ta mo bangko kwarta Brad Michael. Moalakan siya gyud, di gyud makuhaan kay para di gyud ma-realign na kay diha na ray dapatan dayon.
3: Alang sa iyang kadautan.
2: Alang sa kadautan, ngano man to siya?
3: 14. O gatong mga bahandia, mawagtang.
2: Mawagtang man niya.
3: Pinaagi sa daotan nga pagpatigayon.
2: Daotang pagpatigayon. Mawala ra na siya.
3: O kung siya nakapanganak o usa ka mang anak kalalaki, walay mahabilin diha sa iyang kamot.
2: Kana, ngano man na? Bisan pag unsaon ni mog tigom-tigom. Wa ka magdaho, magdaot kag kalit. Sa Ginoo, di ka magtagan. Og naaga na yung mga ayo ni mog asin, di ganin mo tagaan. Kay, tungod yun ka, nagmahal gis bahandi, Brother Michael. Pero pag ang sakit na yung maabot, labi na cancer na yung sakit, stage 4, stage, pila na ka stage na. Yano raman lagi mahatang ang kwarta doon sa hospital. Muna gingon ni Solomon mga kaigsaunan nga malisod nga kadautan ba ngayang nakita. Nga ang kwarta dahil nga ato ang gitiguman, bahandi. Nga atong gitigom, alang na dahil sa adlaw sa kadautan. Nga naman na, kay panahon ang tao magbalatian, tanang kwarta na to, hawas tanan. Hatag hospital. Kay kani mo nil, mahal kay mga tambal, hatag ospital, ang resulta yung hubas. Unya kay magid na ayo, namatay, mauro po, naunay ra po kasi yung bandi, kay gipalit na maglungon, gipalit og tanan, tanan yun. Gigasto alang sa imuhang kamatayon. Busa ang mga butang sa kalibutan, mga higalang igsoon, nili yun makahatag og kasiguruhan sa tao. Nili makahatag og katagbawan sa tao. For the meantime, magamit siya, na yung mga panginahanglan na to, pero dili yun ba mafocus atong atensyon diya. Nga naman na, sa Biblia, sa Lucas, ang mga followers sa Ginoo, mga igsoon, yan ang gipasidanaan daan, nga dili mo mag-awat sa mga nasod, mga pagano, ang ilang una-una, naras, pupangitag, bahandi. Ahaba na napit, Brad Lucas, Lucy, man, ano? Nga dili mo maawat sa mga nasod, nga ang ilang una-una, puro ragyod, naasa, kwarta, mga igsoon. Okay, 12:30, tanawa, Brad.
3: 12:30.
2: Oh.
3: Ngayon tanang mga nasod sa kalibutan.
2: Ah, 29 bisa.
3: 29. Ug ayaw ninyo pangita ang inyong pagakanon.
2: Kana, nayon?
3: Ug pagaimnon.
2: Nayon?
3: Ug ayaw na kamo pagkabalaka sa unahuna.
2: Ngano man?
3: Kay ang tanang mga nasod sa kalibutan.
2: Oh, bantay ka tanang nasod sa kalibutan.
3: Nagapangita ining mga butanga.
2: Nagpangita aning mga butanga.
3: Ug ang inyong amahan.
2: Oh.
3: Nasayod nga kamo nagakinahanglan nini.
2: Kana. ang mga nasod sa kalibutan, mga bandi ba? Mo'y lang giagpas. Mo'y lang giapter permi. Na kumatok ka sa mga nangatungdanan, Brother Michael, mag-ilog yung panahon sa eleksyon, mag-ilog yung kinsay mo mamunuan. Okay. Para makarawat o makaswildog na kong kwarta o makakuha bag naghang malita. Inana ba? Tungod yun kay ang giagpas, kwarta yun. Pero ang giingon sa Ginoo sa mga tinunan nga, kanang ayaw mong kabalaka, kayong amahan, nasayad naman, naginahan lang mo, anak. Sa unahan lang ninyo ang hingarian, nahon lang ang Ginoo. Amin. Amin yung mga iksoon, kanabitong kinaiya, Brad Michael, nga ang kwarta rin yung sigig gihaguan mo, kwarta rin yung gitagad, timaan man na sa pagkawalay Diyos.
1: Correct, sato.
2: Di ba ang mga kanasuran, walay Diyos? Ang giingon diha sa Jeremias, maragwa ko masayip, Jesus, oh, no, ba na, dili mo magtuon sa batasan sa mga nasod. Sa may batasan sa mga nasod, kwarta rin yung nahuna ba? Dayon, kung maka-encounter ganig mga tao nga medyo pobre, kulag financial nga bahin, kaminusan ni mo.
1: Kaminusan.
2: Kay
1: marang limbungan.
2: Minus ka og minus og paningkamot. Karong panahon na sa tinuod lang ang ma-appreciate per me katong magyong mga kwartahan. Katong naay maayong trabaho, hinaot nga dili na mutakod sa mga igsoon. Mao gyud ma-appreciate per me nga naman kay dungganan man. Pero bantay ka kay kanang mga bahandi, kanang tanan nga naa nimo unsay na naabot nimo mga igsoon, kun di ka kabantay, igalang igsoon, maura na yung maghatod nimo nga tos paggarbo. Kaya ang tawag god, magarbo naman basta daghan ng kwarta, Brad Michael.
1: Correct.
2: Kanang kwarta, makapagarbo na sa tao. Unsay makapahambog sa tao, kaya labi na, wala gid po yung Diyos. Di, natural gid po nga, yahan ng makinabuhi, kaya wala may ginuogod nga mag-control sa iyahang pagkatao. Ezekiel 28:4, taman 5, tanawa. Di ba mo na yung makapagarbo, makapataas sa iyang kasing-kasing mga igsoon. Busa. Kinaiya na sa mga walay Diyos. Kanunay nagahakop ba sa bahandi? Himuon na lang tanang paagi. Bisag illegal sa panggoberno, dili maayo atong pagkas Ginoo. Himuon para makasapupo og naghang kwarta mga igsoon.
3: Amen. Ezekiel 24:4, tiguma ni ini
2: 28:4. Taman sa 5.
3: Nagingon. Pinaagi sa imong kinaadman.
2: Oo.
3: Og pinaagi sa imong salabutan.
2: Pinaagi sa imong kinaadman. Usahay bi po ning atong kabright.
3: Mm.
2: Mao nay makapa kuan pa nato, makapadaot padayon.
3: Ikaw nakabaton alang kanimo mga bahandi.
2: Dakong kinaadman, dakong kinaadman dayon patigayon.
3: Mm.
2: Dahil nakabaton siya og daghang mga bahandi. Padayon.
3: Og nakabaton kabulawan og salapi.
2: Nakabatog mga bulawan og mga salapi.
3: Sulod sa imong mga tipiganan.
2: Padayon.
3: Pinaagi sa imong dakong kinaadman.
2: Pinaagi sa imong dakong kinaadman.
3: Og pinaagi sa imong patigayon.
2: Pinaagi po sa mga negosyo.
3: Ikaw nagdugang sa imong mga bahandi.
2: Natural, kinaamay negosyo. Dayon.
3: Og ang imong kasing-kasing.
2: Og ang imong kasing-kasing.
3: Ginapataas tungod sa imong mga bahandi.
2: Ang kanang mga bahandi, kung di takamatikon, mao gina yung makapagarbos tao. Ang iyahang beauty, napadre, beauty.
3: Mm.
2: Makapataas, makapagarbos tao. Kanang mga bahandi, mga igsoon. Masa kabantay tas mga tao sa kalibutan karon dungganon kay nila basta daghang kwarta daghang naabot sa kinabuhi appreciate gid ang mga tao ana sa kalibutan mga kaigsoonan busa ang mga tao walay Dios kanon ra nang nangitag kwarta wala na magtagad sa pulong sa Ginoo mga kaigsoonan mo na nga hilabihang kaluoy ang tao walay Dios nganuman bisan pa og daghan pa siyag bahandi daghan pa siyag kaptangan, makahimo siya bisag unsa, pero ang iyang kalipay, sumala sa Biblia. Sa Hope 25, gibasa na, maingon ra sa usa ka pagpilog, mawala ra mga igsoon. 27:8 og 9 sa Hope. Tanawa, Fred Vincent.
3: 27?
2: Oo.
3: Og 20?
2: Hope 27:8 taman sa 9.
3: Amen. 8? Kay unsa man ang kalauman sa usang walay Dios?
2: Basta walay Dios, wag gyud kalauman. Bisan pag daghang sapi, kwartahan pa, daghan pag dako pag posisyon sa kalibutan, wala gyud gihapoy paglaom. Dayon?
3: Bisan pa makadawat siya og ganansya.
2: Bisan pag makadawat siya og daghang ginansya.
3: O kung ang Dios magakuha sa iyang kalag,
2: kana
3: magapatalinghog ba ang Dios sa iyang pagtuaw?
2: Tanawa ra. Luoy kayo.
3: Kung ang kasamuk mudangat kaniya.
2: Perting looya sa taong walay Dios kay kung kwao na ang iyang kalag, ang iyang pagtuaw dili gid nunggo na sa Ginoo.
3: Tinuod.
2: Kay ang gihatag nga chance sa Ginoo karon man nga buhi pa ta. Unya patay na ta, wala na chance pa kay judgment na man na. Mao na nga looy kayo ang tao nga walay Dios sa kinabuhi. Kay ang basihan rabas Ginoo mga Ikson, dili ra bagud ang pagkanagkwarta, dili ang pagka naay posisyon, dili ang pagka propesyonal.
1: Katong si Simon Bromer, di ba ni pandong mantog kamot si Pedro nya nakadawat mag espiritu.
2: Yes.
1: Ingon dayon si Simon nga, uy, tagaay pugo ang naghuma kay tagaan mo na ko tanya kanya sa lapi silang Pedro.
2: Para makabaton po siya to.
1: Para makabaton po siya to.
2: Pero
1: ana si Pedro nga malaglag paunta ka sa imong salapi kay gidahom nimo nga ang espirituhanon nga butang imong mabayaran.
2: Tinoon.
1: Sa to pa, saktakdo sa imong giingon nga ang mga butang espirituhanon ang ginuo nimo dalag malita-malita.
2: Dili madalag kwarta ang ginauman. Mo ra mga Ikson nga dinapag yung giingon sa Hope 36:13. Katong ang kasing-kasing sa mga tawong walay Dios, giingon sa pag-ingon na sa Biblia.
4: Aban kadto sila nga walay Dios.
2: Katong mga walay Dios, katong wala pa nakadangat sa pagtuod niya, inumdumi ni o ginuktukin ng pulunga mga Ikson.
4: Diha sa ilang kasing-kasing.
2: Diha sa ilang kasing-kasing.
4: Na nagtigom o kaligot-got.
2: Kana kuyaw kay nang wala kay Dios sa imong kinabuhi. Nagtigom ka o kaligot-got. Mga kaiksonan, diha sa imong kasing-kasing. Pagkaluuya kay mga Ikson, walay Dios sa kinabuhi. Nya kaning mga walay Dios mga Ikson, dili na sila magtagad sa Dios. Tanaw na to ang Biblia. Salmo 10:4 unsa gingon?
4: Salmo 10:4.
2: Oh. Salmo 10:4
4: nagingon. Ang daotan tungod sa palabi-labi.
2: Ang daotan tungod sa pagpalabi-labi
4: sa iyang nawong.
2: Sa iyang nawong
4: nagaingon siya dili maningil nini.
2: Or kanang mga taong daotan Brad Michael, kanang palabi-labi kanabang daog-daogan ka. Ugi magkagbag daog-daog. Naay kasikbit ni mo nga pananglit karon. Oh, kanang pananglit bitaw karon mga kaigsoonan. Practical ni ka pananglit kanang diha sa inyong yuta. Naa mo yuta dayon. Ang inyong ginikanan naay gipasulod diha nga kabos ka tawo para makauma sa inyong yuta. Dayon ikaw kay anak man ka sa maong tawo, anak ka sa imong ginikanan nga dakog yuta nya katong gipasulod sa imong ginikanan kay manyalang matabangan to pobre gauma dito. Unya tungod kay palabi-labihon kay ka. Imuha din taon tong pang tamas-tamasan iyang mga tanom dito. Ang iyang mga mais imong pang-ibton. Kay imong hunahuna a pobre rabi taning tawana. Kada palabi-labihon man na. Palabi-labi na wala siya mahadlok sa Ginoo ba. Daog-daogan siya og tao. Nang imuhang mga sakyanan kung ibasi pa tong mga sakyanan. Abi kay luoyon raman. Panalit katong giingon ni Robert Michael nga magkinaon sa dalan ya wabang kay lisensya di tinud-on kag taman tong dili pa na palabi-labi gyapon na mo na nga basahab pag padayon Brad
4: Vincent. Amen. Ang tanan niya nga panghunon na mao walay Dios
2: kanang taong daotan palabi-labihon ang iyang unahon na walay Dios. Kau na siya nga kani akong gibuhat wag tan-aw ani.
1: Okay, ang Dios di man nga nang kiniya
2: kay walay Dios man sa iyang unahon na mo na nga ilabihan kaluoy ning mga taong walay Dios kay ang ilang pangunahon na ana wala bitaw Ginoo buhaton ako ning daotan. Ana man sila 14:1 sa Salmo
4: 14:1 ang buang diha siyang kasing-kasing.
2: Mo unsa ang buang?
4: Miingon walay Dios.
2: Kada dayeng moingon brand nga walay Dios buang din nga tao. Busa kanang tao nga moingon nga walay Dios buang din nga tao. Kuyaw kayo dili lang walay Dios buang pagyud. Una nga kuyaw kay nang tao nga mag-ila nga walay Dios. Muna mga kaigsoonan, kaniadto kitang wala pa naka-ila sa Ginoo. Wala po tayo kalauman, wala po tayo Dios. Pero salamat aning kaluoy sa Ginoo. Ang grasya karon gipadagaya pa sa Ginoo mga kaigalaan. Musa antuyo sa Ginoo nga mubiya na anang pagkawalay Dios. Atong tanaw, dugangan na itong basa ang Tito, Brad. Tito, Tris. Okay, Tris.
4: Tito, Tris.
2: Kay
4: dihay panahon kaniadto
2: nga kay dihay panahon na kaniadto
4: kita usab dili managpakasabot
2: sa unay ana puta nga dili ta kasabot ba.
4: Nayon nga masukihon
2: puta na imagwali na to gaaram na to. Nayon
4: gipahisalaag inulipon sa nagkalainlaing mga pangibog og mahilayong katagbawan.
2: Naay bugna version brand
4: naa
2: ay nindot basahon ang bugna version
4: sa bugna
2: version tanawa.
4: Kaning
2: timaan po na sa pagkawalay Dios. Timaan na sa pagkaisalaag.
4: Amen. Bugna.
2: Oh.
4: Tito Tris. Nagingon.
3: Kay kita usab sa uban nga panahon.
2: Kay kita usab sa uban nga panahon.
3: Nangabuang.
2: Nangabuang.
3: Nangabuang kita.
2: Sa una, nangabuang po ta pareha po nila ron. Kanang mga tao sa kalibutan ron, ang ilahang kahimtang nangabuang. Una nangabuang sa mga larawan.
3: Tinod.
2: Bisag dili tinod, grabe gyud.
1: Promote pa.
2: Nangabuang man ina na. Wala kasabot pa. Dayon, nangabuang sa mga kailibon, sa mga kailibgon, sa mga kailibgon sa kalibutan karon. Nagkadaiya ra. Kalipayan dito, kalipayan diri. Kahilayan dito, kahilayan dari, left and right. Muna mga igsoon nga, grabe yun, ang kahimtang sa kalibutan karon. Nya sa una, kitang mga magkato, nangabuang po na pareha nila.
1: Para
2: tanang mga

0: Dahil ano ba, mga kalingawan, nagkalaiyang mga kalingawan. Dayon, tungod sa kalingawan, himuon na lang yung sumsuman ang pulong sa Ginoo. Huwag tagay-tagay, inom-inom dito. Gahisgot-hisgot po Biblia. Wala po mga correct. Huwag na na, mga kuana siya nga kinaiya, mga karakter. Mga kinabuhi nga naas mga kahilayan. Naiwali, mahinom-dom ito ko, Brad Michael. Realidad man ay praktikal. O kita ganay magwali, labi lang publiko, gamay rin yung kayong maminaw.
1: Gamay rin maminaw.
0: Maihapra, talagtag. Pero ganing ato kas mga sabungan, ganing dari maagian ni mo ning paikaglapuyan, dako pa ng arena diha sa, hindi pa ka maamot lapuyan, daggan di kayong magtapok. Panahon sa mga madomingo gani, pagkadaghanag ito, matrapik kung tungkol sa kadaghang, nagparking mga sakyanan, unsay naa sa sulod, kalingawan.
1: Wapay absent.
0: Mga tari, mga unsa diha, bugnog kabayo, kalingawan na. Nagkalain-laing mga kalingawan. Naulipon po na sa una ana, ang ni Pablo pa. Dayon, panayon.
1: Nga nagakinabuhi kita sa pagkadautan.
0: Nagkinabuhi sa pagkadautan.
1: Og sa kasina.
0: Og sa kasina.
1: Mga madinom tanon.
0: Oh, madinom tanon. Kana, maunay kinaiya sa mga walay Diyos. Naulipon sa mga kahilayan, mga pangibog. Dayon, nagawi sa pagkamarinauton. Hilig tagpandaot sa itong mga tao. Hilig panunglo. Og sa mga pagkamasinahon. Dayon, kita gipanagdumtan sa mga tao. O kita nagdumtan na yung usag-usa. Kaya dumot-dumot, kinaiya man nagwalay Diyos. O, kinaiya nagwalay Diyos mga iksoon. Muna nga, kanang pagdinumtanay, mga pag kama dinauton, dauton ni mo imuhang iksoon, dinautay.
1: Mubalos pod.
0: Mubalos pod. Kanang dinautay, pagdumot, kinaiya na sa mga walay Diyos. Muna nga, kitang magtotoo matod pang Pablo Colosas nga ayan mo pagdinumtanay. Oh, this episode 4 no 30 nga ayan mo nang siningitay ana mga dinumtanay. Apil na sa pagka ulay Dios mga kaigsoonan. Pero padayon Brad Mike Brad Vincent.
1: Padayon sa
0: 4.
1: 4. Nagingon.
0: Dito 3-4.
1: Apan sa pagpakita sa kalulot sa Dios.
0: Kana mo lindot na diha.
1: Nga atong manluluwas.
0: Amen.
1: Og sa iyang gugma,
0: kana,
1: alang sa mga tao.
0: Hilabihang ninduta mga kaigsoonan ko tungod kay ang reverse ba? Bisan tuod ang tao, Brad Michael, o ginana siya, o ni Pablo pa nangabuang sa mga kahilayan, nangabuang sa mga kailibgon, nagsinahay, nagdiumtanay, ang uban gin, nagpatay pag yun. Pero bisag inana, kahulog ang kahimtang sa tao, pero iyang gipadayag ang iyahang pagkamapangoron. Sa laing termino ana, ang ihabang pagkamanaloyon. Naluoy siya sa tao, kaya ang tao magod mga iksoon, nalimbungan na magunin tao, Bert Michael,
2: kani,
0: sa yawa,
1: sa
0: nalimbungan kay, sa sala.
1: Kini sa singko, kaya kaluoy.
0: Kaluoy.
1: Giluwas niya kita, dili tungod sa atong maayong binuhatan.
0: Amen, na yun.
1: Kundili, tungod sa iyang kaluoy ka
0: na
1: to.
0: Kana, busa na aday, pagluwas. Busa-bisag ang tao, Bert Michael, nauta na kayo, bisag unsa ka makasala, pero tungod kay ang Ginoo, manaloyon man, kada siya himuon nga pagluwas.
1: Amen.
0: Sa tao nga inana ang kahimtang. Busa mo ni giingon ni mo ganina nga unsay mga proseso, unsay mga paagi. So kaning giingon ni Pablo dito nga gipadayag na ang iyang kaluoy, kita iyang giluwas. Busa ang tao di ay nga naa ang kahimtang nga higalang igsoon kinahanglan day og kaluwasan. Kinahanglan siyang luwason.
2: Buti pa sa butrumer. Kinahanglan siyang tawgon ta lang og murag mabalhin siya sa iyang mabalhin siya ba?
0: Yes.
2: Gikan diri ani nga area or nga lugar
0: kana
2: nga kahimtang, ibalhin siya ani nga kahimtang. Aron mahimo makabato siya kasiguruhan.
0: Na di ay maayong plano ang Ginoo bisan ang tawo hilabihan kadautan Brad Michael.
2: Kana
0: nindot ni kaayo siya, naglaom ta mapadayon pa ni Brad Michael karong sunod panahon.
2: Tugot sa Ginoo.
0: Taas maning panahon na.
2: Ato mubo ra mo tong pangutan natong ipangutan sa atong igsoon.
0: Yes.
2: Tugot sa Ginoo ato tong unahon, tubago na to, din ipadayon na to ning
0: padayon ni nato.
2: Continue bro.
0: Kay mao man ay pinaka practical karong panahon na.
2: Aba man putay 4 minutes.
0: Amen yung mga higalang igsoon, kamo karon nga naa diha sa mga bisyo karon. Naa sa mga nakalain-laing mga kailibgon, lain-laing pagpatuyang niyo sa inyong unod diha mga igsoon sa kalibutan. Ang Ginoo nagtawag karong panahon na. Mientras nga panahon pa. Nagingon sa Biblia sa Isaias, kaya ganina, nisgutan man ito ni mo, Brad Michael, itong mga proseso, mga paagi, atong hatagan o pagtagan. Nakining kahimtang staw, bisag unsa ka daotan, bisag unsa ka buluyagon, pero ang Ginoo doon ay maayong plano, higalang igsoon. Isaiah 55, versikulo 6. Muna'y tinguha sa Ginoo.
1: 55, versikulo 6.
0: Oo. Oh.
1: Dangup kamu sa Ginoo.
0: Dangup kamu sa Ginoo. Sige, pariag version na. Dayon.
1: O tawag kamu kaniya.
0: Tawag kamu kaniya.
1: Sampai.

0: naapa siya nga mutabang kaninyo.
1: Samtang naapa ang ginamutabang. Nang antaw bisag unsa kadaotan, antoyo niya padang pon sa Ginoo. Sa bitaw sa Ginoo kay mutabang man ang Ginoo. Kay kanang tawo bitaw nga daotan na kayo mga igsoon. Sa tinuod lang anak nalimbungan ra maguna sa sala. Tungod kay antaw, looy man kay ning tawo, nganong looy? Ang tawo na anay sala naglublob siya unod. Tung mabasa sa Roma City 18 tanawa.
0: Roma?
1: Naanay sala nga naglublob sa unod.
0: Roma City 18.
1: Oo.
0: Kaya nahibalo ako nga walay maayo nga nagapuyo sa sulod nako.
1: Dayon?
0: Nga sa ato pa.
1: Oo.
0: Sa sulod sa akong lawas.
1: Sulod sa akong lawas.
0: Aniya ka nako ang pagtinguha sa maayo.
1: Dayon?
0: Apan dili ako makabuhat nini. Kanayon?
1: Disisite.
0: Disisite. Sa ingon niya na.
1: Oo.
0: Dili na ako mao ang nagabuhat.
1: Dayon?
0: Ang butang.
1: Kana.
0: Undili ang sala nga nagalublob sa kana. Sulod nako.
1: Sala nagloblob sa sulod sa tao. Munang ang tao. Basta walay Dios, kanang sala mao kini mohari sa iyang pagkatao. Mupatay, masina, magdumot, mangawat, magbisyo, magluib, tungod man sa sala. Gawas nga ang tao na ay sala nagloblob sa iyang lawas. Ang lawas pud sa tao iya nas kamatayon 24. Luoy kay ang tao?
0: 24. Alaot ako nga tao.
1: Alaot ako nga tao.
0: Kinsay mo pagawas kanako gikan ining lawas ha?
1: Oo.
0: Iya sa kamatayon.
1: Iya nas kamatayon. Si Kristo na diyan. Ang ato ang lawas na ay sala nagloblob, iya pagyus kamatayon. Pero sa reverse.
0: 25.
1: Salamat sa Dios.
0: Salamat sa Dios. Pinaagi kang Hesukristo.
1: Kana.
0: Nga atong Ginoo.
1: Atong Ginoo.
0: Busa pinaagi sa akong salabutan.
1: Dayon.
0: Ang ginalagaran ko mao ang kasuguan sa Dios.
1: Padayon.
0: Apan pinaagi sa akong lawas.
1: Amen.
0: Ang ginalagaran ko mao ang kasuguan sa sala.
1: Nagingon diha apan salamat sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo.
2: Sa to pa walay makatabang ato ang Ginoo.
1: Walay laing makatabang higala sa imong kadaotan karon. Sa imong pagkalulong sa bisyo karon, sa imong pagka unsa pa diha ang Ginoo ra gyung Hesukristo.
2: Sa ato pa bro mer katukay 1 minute naman lang ni.
1: Amen.
2: Sa ato pa karong tugot sa Ginoo sa sunod natong sibya. Ato ni padayon nga topiko. Ang ato ang topiko gawas atong pangutan mo buo ra man tugtog ako mangitan-aw. Ang buot ipasabot, naapay paglaom.
1: Naapay paglaom.
2: Or ang hisgutan nato kanang pagsolusyon.
1: Yes, kanang solusyon ba.
2: Mga proseso sa mga pamaagi sa paglaom or kana na ang
1: amen
2: kana mga tawo nga nakasala kana proseso ana nga mabalik sa Ginoo.
1: Yes, kana mga proseso sultan sunod ngayon.
2: Oh.
1: Gatong oras limitado man oh.
2: Aron ang atong mga suking tigpaminaw, atangin ninyo mga suking tigpaminaw ha. Ikaw diha karon nga basig nawala na kag paglaom kay basig nakapatay ka sa may aging panahon.
1: Tinuon.
2: Daghan kay kag agis kinabuhi nga daw nawala kag paglaom, dili ba? Basta buhi pang taon apay paglaom.
1: Apay paglaom.
2: Busa ato nang hisgutan ng paglaom sa sunod na mong sibya.
1: Amen.
2: Padayon lang yun mo sa pagsubaybay mga suking tigpaminaw.
1: Amen.
2: Amen. Busa, diri lang sa mikuto mga suking tigpaminaw, no? Tungod kay naa naman ang ato ang mga hinigugmang igsuon nga muawit usab. Muawit usab alang sa pagdaig sa Dios. Sa gihapon, tambay ka mo diha samtang nagahimong programa sa ato ang nagahimong background sa atong programa. Ito usab nga paminaw ang ilang awit mga suking tigpaminaw.

0: Busa patalang hugi na karon. Mga suking tigpaminaw.
1: Mer.
0: Ang title sa alaw itong bro. Mer.
2: May
0: laing lungsod pa. Kung pa napay laing lungsod. Dugtong jo kay sa tapi ko bro Mer no.
1: Amen.
0: Na uban ron mag malipay ron niyatong lungsod kay syudad pagadian eh. Karang giandam sa ginungging harian. Wala ra layo ra ning atong gitumban karong kalibutan. Diri sa kalibutan atong gitumban mga suking tigpaminaw dahang problema. Uban way problema mangitag problema. Mao nang musamo to kadang problema.
3: Ang uban bisag problema problema hon.
0: Bumalik ka sa Diyos nga mahigog maon.
3: Kanan.
0: Wali to nga kanta mga suking tigpaminaw maglaomi nga naamoy nakuha adto. Okay, importante gyud nga kitang tanan makinulsol sa mga butang nga wa kalipayo sa Ginoo. Usa maura kadto ang amo ang pipila nga masulti mga suking tigpaminaw no.
3: Amen.
0: Maglaom ta nga sa sunod higayon. Bye-bye gyapon mo kay amo tong ipadayon ang pagsolusyon. Kung naputol ba ang bisag makasala ng tao o kira ba sa Diyos nga masilutan dili oy. Salutak sa bye-bye kay dunay pinakanindot nga plano ang Ginoo alang sa tao. Bisag makasasala, kamatyan sa cross, kaya kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Pinakayahe ka na, Bromir. Saan biya na sa Ginoo? Samato na kami sa mga pagbasa, no? Sa mga naga-comment. Mayong gabi ni Chantal Tubal. Sunod lang mo, Bromir, kay pulihan na ita, ni. Kaya na ako'y special po nga kinini ang itimbaya, no? Ni Chantal Tubal, ni Mike Uday, ni Ilse Gyunzon Alba, mauni ang nangutana. Kapining iyang pangutana, bro, Vince, kay aron matagana itong pagtagad sa sunod. Ni Sister Mirasol Aranjuez, mayang gabi, Sister Mirasol, diya sa Dimataling. Ni Ilse, ni Elizabeth Kadilinya, mayang gabi, Iksoon. Iyang kaluoy, may pagubas, sakto, gyud. Ni Brad Alex Cabrillos. Sige, tuning basahon karon Brad Alex. Anara, nanamunda ay kay Gisent diri, no? Cabrillos family, always naminaw sa iglesias mahayag ni. Alex Cabrillos Senior, Alex Cabrillos Junior, Margie Cabrillos, o Gypti Cabrillos. Ngayong gabi, Iksoon, diri na dahi, nahulip na kanyang mga Brad Alex dahi o pangalan sa iyang mga Iksoon o Papa. Ay gabi usab ni Nick Piras diha sa San Jose Negros Oriental. Maayong gabi Joan. Ni Erlinda Albiola. Salamat sa Ginoo. Ilse, ni Gabriel Mandagio diha sa Davao Oriental. Maayong gabi sa mga Iksoon diha sa Davao ha. Mga Iksoon na to diha. Daghang kayong mga Iksoon na to diha, Bromer.
3: Daghang
0: sa Davao Region.
3: Labihan ka daghan.
0: Grabe ka daghan dyan. Sumala sa atong nadugo nga report. Gikan ni Brother, Brother David Paipa. Salamat sa Ginoo mo ni magpagamitanan. So, swa joy kuhon lang sa tabante. Dayon. Amen. Brad Alex ni. Ardin Kubol. Marika Ramo Dagan Nasol. Diha sa Labason, Sambuanga del Norte. Oy. Maayong gabi, sister. Kumusta sa ato mga kaigsuonan diha sa Labason? Akong nailhan diha sa pagkakaroon silang Brad Marjon Al sa Brad Marjon?
3: Marjon.
0: Ali.
3: Ali.
0: Aleria. Aleria. Kuan sa iya asawa sister Noime? Noime Aleria. Nag-asi Brad Marjon sa regional. Nakita na to pero ang iyang asawa wala madala. Anggoy gamay na. Adil kayo na igamay ha? Puya ba? Buti pasabot mga suking tigpaminaw. Mga isoon. Masin o na ibata ba? Dayon nilang Brad Ingracio di sa Labason. Kung saan mga isoon na to diha sa Labason. May gabi eh. Ni Sandra Kailan Bilutindos. Ayong gabi isoon. Ni Lorenzo Motya. Ni Rodrigo Basay Abalo. Diha sa Imelda Sambuanga Sibugay. May gabi igsoon sa tanang taga Sambuanga lang Brad Sambuanga Sibugay. Diha sa Imelda lang Brad Liti Manligis. Ni Mary Ann Cañete. Ni Leonelia Lubiranis Pahis teka taas ha. Pahis Gerbulingo. Gerbulingo. Ni Ria Tubal. Ni Sister Jesse. Salamat sa Ginoo, nakita gyud ta. Sa regional daghan kita. Ariel Manatad, Glenn Mi Batoy Pahardo.
3: Amen. Amen og ni Ronnie Andres. Na Ephraim yang ko kadilin niya. Salamat po ginoong Brad Ephraim. Niya secure. Salamat Glenn May Batoy Pajardo. GR One Lock. Ngon man ni Rony Saga. Rony Saga sa Church in Carmen Bohol. Salamat sa Ben. Sarajin Dalagan. Sa Church in Malita. Kumusta mo niya?
0: Daghan mo kayo.
3: Ilabihan ka daghan ng mga ison diya sa Malita, Davao, napitan ng province ani. Maria Nicel Montiveros diya sa Iglesia Suminot. O ingon man ni Nancy Celiana. Kuha ng Igaga Bernas Cagayan. Sigura sa Larda Campos. Ephraim Bituka Padayag sa Iglesia sa Davao City. Kumusta mo diya mga ison sa Davao City? Christine May Lumuntod.
0: Serious mo
3: sa Sergio Osminia.
0: Amen.
3: Okay, so nan. Kumusta mo niya? Kumusta Jasper Tugbogan?
0: Igagaw na ko tagsa sa Jose Dalman eh.
3: Jose Dalman. Mm. Christine May Lumuntod. Baro Galito. In Christ Jane Scanner. Yuman ni Carlo Di La Torre. Pilin sa Ladaga diha sa Lapuyan eh. O yun man usab ni Dodds Bautista diha sa Makilala, North Cotabato.
0: Amen.
3: O Nins Monpolinar diha sa Cotabato City, mga kaigsaunan. O naman ni John Therese, Brad Vincent.
0: Tirlur na. May kabit, anong tagaw sa amis.
1: Salamat sa Ginoo kay nagpaminaw po din yung igsauna di ay, no? Musta igsaun, dugay-dugay nang wala po kabalik ni Stabina. Ban sa iyahang pamilya, Brother Lil.
0: No? Nagplano mig, ato bro, Sister Lorna, nagplano mig duaw diya. Kasi makaanar ang Brad Vince diya sa naghamit mo sa Jaja sa di pa makabalik sa kuan mo. So, ato na dito.
3: Di pa ang klase, no?
1: Amen. Bisan pa kang Sister Rebecca Luok Sumagang, Sister Ziyang, kang Sister Roselyn Hajis, kang Asherwin Kadilinia, kang Brother Juniper Byron, no? Kang Dominga Maghanoy Durimon, kan Sister Jasin, no? Dia sa Lasi, Sikihor.
3: Sa Lasi, oh.
1: Oh. Kan Timmy Dilos Santos Flores, kang Brian Tarok, kang Jan Corda, kang Riparantar Villaquer, kang Richard Manlangit, kang Markim Pacaso, kang Margie Banambaw, kang Sister Daniela Salayaw, kang Mark Bitancur, kang Arribado Quinijin, kang Benji Saksak Zinagol, oh,
3: sami.
1: Oh, Kim de Gracia Basol, no, kang Hanabi Villahermosa, Simbahon Ruina, kang Crystal Dawog, o kang Jus Bacos, o kang Librado Indos, kang Gadzi Diuya, no, kang Nora Kubol si Kuya Kababat, no, kang Brad Sami Mamintas, Marlo Talino, si Kano Salayaw, Lisa Bayubay, Arbitarok Malaubang, kang Lucina Kalimpong, kang Virgilia Berasis, kang Edward Moralion, kang Yolanda Ruma, kang Jodelyn Generosa, kang Galak, Eldodi Kano, Sister Inday Daes, no, kang Nanay Daes, kang Bibi Virginia Swan, kang Carl Aling, kang Meldred Pabutoy, Linda Albiola, kang Pearl Magsayaw,
0: Magsayo,
1: kang Gifford Maalam, o kang Brother Gerson Kadilinya diya sa Sikihor, no? Amen. San Juan.
0: Amen. Pearl Magsayo diya sa Buanga City. Salamat sa Ginoo mga igsoon.
1: Sigagaw siguro.
0: Tigong sa kanimo ni si Brad Ace. Pearl Magsayo, mara ito ni Himamat sa Radio 9. Ang mga igsoon nga atong nailhan sa Hulagway, pero doa asangan. Ilhan na rin niya ang mga igsoon. Amen. So, maura to ang pipila nga matimbaya na muno nga nag-comment sa ato ang live karong mga suking tigpaminaw. Naglaomi nga sa sunod higayon ang atong tapiko nga pinakanindot tungkol kay pagsolusyon mangguni sa mga proseso aron ang mga
3: nindot kay
0: na unsa ni mga benepisyo ba nga plano sa ginwala sa tao bisan og nakasala na sugutan aron atong mga kaigsoonan nga daw nawala na paglaom magbat mubalik ang ilang buhi nga paglaom.
3: Amen.
0: So, kung tigpaminaw sa di pa mimo adto sa pagtapos bro bin ako sa gyapon yatang mga pagampo.
1: Amen. Lord Jesus, salamat Ginoo.
3: Amen.
1: Salamat sa maong kalampusan. Amen. San pa sa mga pulong nga imong gikawa dinhi sa kanginan.
3: Amen.
1: Makatag kini katabang alang sa mga wala pa kabaton diha kanimo Ginoong Hesus. Ug usab ikaw amo saligan nga magapahumok sa mga kasing-kasing sa mga tao nga wala pa kabaton diya kanimo.
3: Amen.
1: Busa kinintanan among ibsambulik diya kanimo. ang paghimaya o pagdayig, Ginoong Hesus, o pagpasalamat.
3: Amen.
1: Sa daigong kanitakna sa kagabiyon. O Ginoong Hesus.
3: Amen.
0: Amen. Wala man milaing higayon, mga suking tigpaminaw. Hangtod na lang sa sunod na pod nga panahon sa mangtakna o sa mang istasyon lang gihapon. Sa gihapon, kining ubos nga alagad, Brother Michael Tamayo, gikan sa Iglesia sa Tabina, ako mga kauban.
1: Brother Vincent Palisbo, gikan sa Iglesia sa Tabina.
3: Brad Elmer Tarok, gikan sa Iglesia sa Napuyan.
0: Kami manamilit o magaingon,
3: Dapig sa kamaturan.
0: Salamat sa Ginoo.
3: Amen.
2: 106.7 Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Oras, alas 8:30.
5: Radyo Bagbag 106.7 FM. Radyo Bagbag 106.7 FM.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagbag. 106.2 FM. Radyo Bagbag.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: It's another night full of good vibes and of course, Lotto Pa Premio Lotto Philippines! Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw this Sunday, May 31, 2026. Bago pong busy work week, samahan niyo po muna kami ngayong gabi dahil sa loob ng 30 minutes, papaulanan namin kayo ng good vibes at thousands to millions of cash prizes. Kaya ihanda na po ang inyong mga tickets dahil in just a few minutes ay sisimulan na natin ang pagbola ng mga winning combinations. At ang mga kasama ko po sa pamimigay ng mga yan, Hi Mari, magandang gabi sa'yo.
1: Magandang gabi rin sa iyo, Than. And of course, magandang gabi rin sa ating mga Lotto players na nakaabang sa ating third batch ng mga pa-premio tonight. Bago ang game time, paalala po sa lahat na only 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali at makapag-claim ng panalo sa lahat ng ating mga Lotto games. Always remember to play smart, play safe, and play responsibly. At sa lahat ng may mga tickets, good luck po sa inyo.
0: And to kickstart our game time, i-welcome na po natin dito sa PCSO Draw Court ang ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw Panel of Judges. Magandang gabi po sa inyo!
1: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit.
0: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: Dito sa PCSO, tinitiyak namin na pantay-pantay ang chance ang manalo ng lahat ng ating Lotto players. Narito po ang highlights ng pre-draw procedures kanina. Panuurin natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
1: Are you ready to play and win, mga kalaro?
0: Attract all the luck, mga kalaro! And let's now play Lotto!

dito po sa 3D Lotto 4,500 pesos ang panalo ng 10 piso ninyo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan kung nag-rambolito system play. Thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. At eto na po ang ating 3D Lotto winning numbers. Our first number

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30. 106.3 Bell. Radio Magbang.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubos sad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may nakayo
5: taas din sugar si mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tipaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Cañete.
5: Simong
4: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Manarap, my love! Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
7: Dili.
6: Puslan nang way nagmahal, may pamatay.
8: RMN Production Center, budalit ka rin yun, nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
6: Nganong mauman kini, ang akong kapalara. O ako masayod. Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ning tanan.
9: Paidigo. No. Bada.
6: Bati asa ni mong naong huilak. May oy, masakang sa tadimo.
9: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
6: Gikan ka rin, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
9: Dugo! Dugo, dugo!
6: Silan ko!
10: Imo na ko check ko, pero pakasliyon ako, dato nagwit ka.
6: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
10: Unsa?
6: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, wailain kung dili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
6: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Diego.

0: board o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Budbud o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
4: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Programa, hatod ka nato sa GFMQ Marketing. Maghatag ka nato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure o sa katraidor nga sakit? Tumud kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
6: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Makati City. Actually, dugay-dugay na ako nagtumarani kaya ako hyper.

0: capsule sa pagkakaroon, wala na pulpitation, di bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, di gigun na wala ko mabati ng kaluya.
1: Sa haplas yan? Sa...
0: Dere ko sa liniment oil, kanang giganahan ko sa paragis bilabila liniment oil, kay pati ganyan itong mga kwan ako katul-katul, naigo kong buni. Pastila, duwara kaplas na ako, wala siya. Di hagad sa herbal capsule ko, ning bilib ni kuha na, kay nagkay mga food supplements karong ng mga panahon ng nanggawas, wala man tayong nga nagkuhan. Barato siya, pero very effective para sa ako, kay ako guys ang nabati, nagdi ka sa buntag pa yung hapon, labi na sa kanang coffee, di gig ka mo bati yung kaluya. Mugan ako na naranasan gina ako na wala na yung nga unsa nga kuhan. God's gift siguro na yung klase ang manufacturer, ano nga, gigiyahan ko na sa Ginoo. Okay kayo gito yung mauhan, mga herbal.
2: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag

Ay, hello, hello, hello, hello, hello, mga igala, mga suki na mga kanginan, kumusta? May nga, daw na sa kinatong tanan. Niya na sa inyo, higalas kanginan, Ray Arellano. Mupabati ka ninyo, o kumusta? Okay, mga igala, it's shoutout time. Okay, kumusta? O shoutout nga to niya, Husay family na sa Macrohon Lady, Madam Velma and Sir Manuel D. sa Bourbon, Cebu. Iuman nga to sa nila ni Joseph Tilos Carino, Ruel Javier Todia, sa Valencia, Negros Oriental, Rosan A. Muratas, Trixie Claire Baay Balili, Ricky and Vivian Viente dia sa Valencia, Negros Oriental, Doktora Genevieve Balaan na sa Talisay City, huwag iman sa nila ni Celsa Delia Inday Pilin, Viente Family. Okay, gika ni Bisay Bangog sa ilong writer director Oji Kumpuk Rakasa. Okay, man, diya sa Jinx Court kundok gantuan ko, no? Sa Sanjelen Garing Katipay, Alan Garing Bunbon na Luginsan Cebu, gika ni Ricky Bangis Garing. Okay, man, sa diya ni Tony Natad Murino Natad Merna Mimpisa, gika ni Pedro Pungasi. Okay, uy, gusto di kasi sa itong gusto magpa-drama, no? Niya na nga itong drama, kining drama nga budbudog bibingka. Usa ka makalingaw kayong drama, usa ka love story drama, inyo na masakriyan ka na kung magpa-drama mo. Unya, kung gusto mong magpasalida, tawag na mo nining numero 0923-535-7697 o di ba 0991-205-5301. Okay, bueno, padayon tayo mga higala. Atong mahinumduman nga musugot lang in town ang bata nga si Gian nga tawgon siya amaw nilalat basta dili lang siya taon pasakitan. Ingon og sa gikumot in town ang lughan ni Takla sa kaluoy niya sa bata. Og nanumpa nga panalipdan yun niya kini. O niya samtang na nagpaypay in town si Takla nilalat, gimanduan na sab kini nga mag-general cleaning kay mangharan na kuno niya sa bugay. Sarayin ba yung sabi, nakabot na sa ilang mansyon. Nakabot naman, nakabot. Nakabot na sa ilang mansyon si Don Arturo o Hercules. Dito sa panimay sa atong bida na si Jigo na nag-practice na kinikanta aron ipangharana ni Lalat. Bano mga ikala, ingunining na itabo, niya rin lang sumpay ng atong sugilanon, Bonbon o Bibingka.

0: sibugan ng komedi ang gikanta. Ha, pambata. May tulong ka itik ang gikanta. Maunay noy, nagustuhan ni Lala.
1: Mang unyas gabi eh, mukanta tag komedi. Katawanan, aron kita, ang mauyunan ni humot kong lalat.
0: Okay, okay. Manam tag-practice. Mga una tabay digaw.
1: Ayaw una. Pirpikon sa gini. Mag-practice na bayo.
0: Pero gani-gani alam mo tag-practice, ay.
1: Sige lang, God. Ang importante nga, pirpik ang atong performance ug malingaw gyud ang humot kong lalat sa akong kantahon. Ug ako mao'y iyang pilion.
0: Bitaw, no?
1: Ayaw kalimot sa among dilibugar ta? Nga ang pilion ni lalat mauna ang mananaog. Ug ang mapildi, dili na magsamok-samok ni lalat hangtod sa kantoran.
0: May digaw?
1: Sige, gitik na ko sa istabay ha. Music, maestro! Nga, back up ka na ko ha.
0: Okay, okay.

0: Na. Norman, ka na ba sa kung diin mo nag-general cleaning?
1: Kini na lang napita ang... wala ko masilihigi, Miss Lalat. Og, mahuman ako.
0: Pagdali yun, kitinalig, maapta na niya kasabi, hindi na.
1: Oh, Miss.
0: Apila ang bumbong og ato pa. Lakip na ang gan paingon din sa ato.
1: Bumbong og atop? Og ang dan pagyod?
0: Oo! Padali!
1: Oh, Miss.
0: Ayun na. Hayin mo dis, Gian. Nanang wamanin mo patabanga din sa buluhaton sa bay?
1: Ito, sa kwarto, Miss. Akong gipakatog. Aron, dili makasamok ni mo. Total, makaya raman ako ang buluhaton din sa bay.
0: Labing maayo, hinuoy. Sige, mula ka una ko.
1: Asa man ka, Miss?
0: Magpa-parlor, magpatupi, unya, magpa-makeup. Aron mo lugsot ang mga mata ni Pogart sa kaibog nako. Ah!

0: Nii en aceptar selle sõõldule turu.
1: Natural! Hunter, good go! Illiku ang pagpamusil sa mga wild animals.
0: Maulagi.
1: Hala, ang langgam tukmo. Klaro ko kayo din isa kong telescopic rifle. Nasood na siya sa kong telescopic sight. Kinib! Ah! Tuod ka lagi!
0: Pusahin ko sa tukmo na nagigusin mong rifle.
1: Don Arturo na gurni!
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon batiyon ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian nga sige makabalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Kana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo sa imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mabiya hantod mo sobra tuig na hantod karon eh parang way problema
4: haplas nagagamit ka haplas sa nay
5: haplas niya haplas sa Paragis nagamit ko Susima Dagsaan
4: taga asa
5: takan upper limatok
4: unsay maingon nato sa ato ang mga kaigsuunan nay nga naminaw kagon
5: kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis kay ako na ulian jud ko
3: mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
6: Usay mong kasinatian sir? Tatinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gid, kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood gid ako na sinati na ko karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ng kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila gid, nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, purok sa makeup dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucose membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
7: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at sa di nag spotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pud kuan ginagmay ra ba dem na kulbaan ako. So ni try ko karon paguban na akong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
8: So nakita ni mo nga probid ang tested yun ang kaibig.
7: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probid ang tested gayod ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Hapon rebado, Arturo. Tingalik basag na sabta.
1: Nagatultol na ko. Di na tabasaag. O gusto pa sab, nalingaw pa kay ko sa pagpabusil.
0: Ikaw may bao, Don Arturo.
1: Ah, yun na.
0: Gano, Don Arturo?
1: Oh, langgam nga banog ka nang naa sa kahuing balite. Pusilon ko ka na, kinib! Oh!
0: Uy! May balito kong lahog ang banog na igawin mo sa pagpusil, Don Arturo.
1: Nalingaw ko. Nala, sige na, Hercules. Kuhaan dito sa giyagbungan ang langgam banog.
0: Ayun na.
1: Uy, may langgam agila.
0: Pusilo ni mo, Don Arturo?
1: No.
0: Ang diliman, kanakuha na, lami ka na.
1: Endangered species na ka na. Bawal ka na, pusilon. O gawas pa, idol ko ang agila.
0: Uy.
1: Simbolo sa kagawasan, sa kaisog ug sa katarong.
0: Parehas ta, Don Arturo. Ay, trusab na ko ang agila.
1: Yun na. Doon ay laing langgam. Uy! Ang may na kanang tabian.
0: Katong langgam nga magyaw-yaw nung ino.
1: Oh, Hercules. Ah, di ko siya po silon. Makalingaw siya. Makalingaw. Nahala. Punita ang napusila natong mga langgam.
0: Mas duol sila si Tarzan o Barog sa giyagbunga, Don Arturo. Tuwas na dito na pita.
1: Oo, oh, husto toon. Ang uban kong mga sakop nga biuban karon. Hoy! Tarzan! Barog! Kamu na naikuha sa langgam nga akong naigo!
10: Matuman! Nero Nero!
1: Pagdali mo! Kay buhad to pa kita sunahan! Mutungas pa kita! Paingon sa pikas mong tuhod!
10: Ah! Ah! Ah! Ah!

0: Nag bumulat sa post office sa munisipyo ang suwat ni mo. Alas imong igagaw by jigaw.
1: Hinaot untang mo baos dayo ng akong igagaw. Aron masayod tag unsay angay na tungwaton.
0: Maog yun. Kalagaw na lang ba yung kayo kus Mindanao?
1: Hahay.
0: Benjigaw? Ngano ka? Nanghupaw ka naman.
2: Imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlaw.
1: Sa tinuod lang, nahadlo kong sibugat ya piliun.
2: Ito nga mga panagtigom anha pagayimuon sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte.
0: Unsa?
1: Mo ko nang akong gikadlukan, gamitabu ba inunoy?
0: Ayaw pa'y sulti, anak, ba'y jigaw? Babae lang na.
1: Pero siya ang natingban sa giate kong pagbati, ba'y? Siya ang gisinggit sa akong dughan.
0: Ba'y jigaw?

0: Aha, biabot ng kagabi yun. Gutom na kikoy. Nadlok mong mugawas, ganihang buntag. Kaya tingalig, matinurin akong damgo. Pero, uwa man sa'y kisaw sa gawas. Siguro ko'y daw, hindi na delikado. Mala na, mugawas na ko. Ugdadon ko ang akong mini karaoke. Mauni akong gamiton. Aron haranahan si Lalat. Lalat, I'm coming!
1: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
2: Kay dati man good sir, nga communication dili normal, din nag-date ko atong kuan, nang gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito tok sa adlaw. Namagod yung ginatik na, kung sa debit, ba marag makapuhol, gani, kaya magsila, bako kutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala mo ko iba, tinga luod akong kutukuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibian sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 5:02.
2: 106.0 Bell FM. Radyo Bagting.

0: nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanon sa bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanon sa bagtingan.
1: Maigbuntag ganatong tanan mga kabagting o kabulkada sa ding adlaw nga Lunes. June 1 na gayon, tuig 2026. Kumusta ni itong mga na-busy na sa ilang mga giandam para sa pagpamalit na usab sa mga ikinahanglan sa eskwelahan? Maing morning, kutob day ni itong mga nakapalit na pero suwa pa, hulat-hulat lang sa mga budget. Bitaw, kumusta sab ka itong mga sayong ng mata aron nga magpadayon sa mga gimbuhato ng trabahoon? Sa tanan, mapasalamaton gihapon tas kay tasaan gumikan kay nilahutay ta hangtod nining mga oras og nakamata pa nining buntag. Good morning ang mabot sa Sibya sa Radyo Bagting nga nagsakay nag mga bus nining mga higayuna di ba ka motorsiklo di ba ka di pasayroan o kadtong mga nasa four wheels nga nagmonitor atong mga nasa team bahay. Sa mga negosyante, ang lakit na usap sa itong magpapatigayon. Isa pa negosyante, isa pa yung magpapatigayon. Ang lakit na usap sa ito ang mga mag-uuma niya. Sa gunso na raba ang mga pag-ulan, mga kabagting o kabulkadas. So, ilabi na sa ito ang mga nanimuyo sa mga low-lying areas. Okay pa ba mo niya? Alas 5, Jess na, dinis itong pagpanaguban, lanog sa bagtingan. Sinjas taas nga panahon nga wata nakiguban kaninyong mapasalamaton ko ni Quiz J sa pag-takeover. Diin magpadayon ta sa pag-tunol sa mga balitang impormasyon na pinagi sa to ang pagpanaguban o lanog sa bagtingan.
0: BTC Headlines.
1: Sa mga kaisairan ni Ining Buntaga, hanay na mga kabagtingog kabalkadas. Malapas sa mga headlines sa diin na matas bagyong Doming anaa sa Batanes. Sa Dakbayan Spagadiano sab usa patay samtang usa usab ang angol human nagkabangga ay ang single motor og pick up dito sa Balintawa. Motorista nga nagmanihog impluwensya do sa ilimno makahubog na disgrasya sa likod ginang napagan sa mong insidente. Kampang headlines, Tambunan Marine Area sa Tabina, gilimpyuhan sa scuba surero alang sa Ocean Month 2026. Kampang headlines, suspect sa pagpayuhot o giligal nga droga dakpan sa drug buyback operation dinis Pagadian. Solar power, CCTV cameras gitaod sa upat kalungsod sa Zamboanga, Sibugay. Nanusang 6.8 million nga kantidad sa gituhoang Cebu na kumpiska. Tulo ka giilang big time pusher na sakote sa buy bust operation. Headlines pagyapon, mag-uma nga dunay kasong statutory rape sakote dito sa lungsod sa San Miguel. Ginang giposil sa ulo patay sa Siraway sa Buanga del Norte. Samtang sa Pikes Bahin, mananagat patay, samtang duha ang nadakpan sa sunod-sunod ng enkwentro sa militar batok sa grupong Daula Islamia sa Maguindanao del Sur. Motor sa pastor, gikarnap sa tukuran, suspect na dakpan sa lungsod sa Aurora. Headlines pa lamang kadto mga kabagting o kabalkadas, non-plaster. Alang sa hingpit nga detalye sa maong mga balita. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Pansa ko mga partners karon sa technical, sa palpalman, o sa bayaw, pero sa technical, sa studio, mga kabagting o kabalkadas. Mga bagting reporters, anay nag-plaster na. Aniya, ngayon na itong siren. Unahon ang update sa kahintang salakat sa panahon. Karon nga diin na dili in town ta, mabalaw panagang. May pag-asa na pitang area nga doon ay mga lauman ng mga kusog na pagbundag sa ulan. Report ni Bagting 17, Florence of FEMA.
0: BTC Weather Update.
2: Dayon karon nga gibantayan sa pag-asa ang mata sa bagyong si Doming nga nakini sa

0: hangin maabot sa Sibya o ato ang mapalanog din sa kahanginan. Ang mga hinauton lang hiyapunta no sa patas ng investigasyon o lakit na usama sa pagtino. Gayon, tuwan ka ng mga tuwang mga otoridad at siling ato mga kasundaluhan. Maningkamot gina sila nga rin masuta o matumbok kung sa kalambigitan sa saka binuhat ngadto usaba ngadto mga ilaha mga posibleng mga adunay mga taho ba nga nakalap mga kabagting o kabalkadas pero manghinauton ta diin sumala palagi sa usa sa claim nga yanong mananagat pero maghulat lang ta sa lintungan na isang mga investigasyon ng follow up nga mga reports katong ipadangat din sa kahit alas 5:19 sa laing bahin sa mga balita. Ano na po'y mag-umang? Ano na'y kasong statutory rape nga nasakot sa lungsod sa San Miguel? Ano ang detalye sa mga balita ni Bagting 28 Kimberly Nabuwag?
1: 106.7 Balhog sa prasuhan ang usa ka lalaki human madakpan sa iniusang operasyon sa kapulisan. Alas 6 sa gabi ini atong Mayo 30, 2026 sa Barangay Dumalian, San Miguel, Zamboanga del Sur. Ang dinakpan usa ka 19 anyos nga mag-uuma, residente sa Dimataling o nalista isip top 8 provincial most wanted person sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Dakpan kini alas sa kasong statutory rape o napagaw siya ng warrant of arrest nga gipagula sa Regional Trial Court Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur. Pinisan niya itong Abril 24, 2026 o walay piyansang rekomendar. Sa pagkakaroon na nana sa kustudiya sa Dimataling Municipal Police Station ng suspect alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting.
0: 106.7 Dugan pa mga balito kasayuran ninyo mabati din sa itong pagpanaguban sa itong pagbalik niya din sa Lanog sa Bagtingan oras alas 5:21.
2: 106.7 Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
5: Namo ug koy hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nya karang murag perminti ko madunlan ni kaon. Pagpa-check up nako, mao na dayon to na koy hyperthyroidism. Pag try na ko take katong seed panyawan capsule. Kay karon dili na kay ko magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
12: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hayahay ang lawas. Magrapag yun ko ato mga gulo yun.
11: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
13: 106.2 Nang paminaw ka mo sa Lalo sa Bantingan.
0: Balik na mga kabagting o kabalkada sa pagpadangat paghihapon sa mga kasayuran sa ikaduhang bahin. Round 2 na sa toang tulumanunog syempre niyantong mga wapam sayo diha. Pinasikat gini sa DepEd Memorandum Number 027 Series of 2026 ang 2026 Brigada Eskwela nga diin na matod pang implementing guidelines ni ini gusa ang tawagan Sir National High School ang nag-implementar sa Brigada Eskwela 2026 gikan June 1 to 5 2026 ban sa temang bayanihan sa paralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Dili lamang ni nga matawagan Sir National High School apan tanang mga tulungaan nga nanay schedule nga brigada kay labing unar magidrong adlawa mga kabagting o kabulkadas nga hala sige dama na inyo mga dalunon katong moapil og brigada din katong mga estudyante diha hala sige go ahead kay bangi inyo mga nanay ug tatay sa gibuhaton sa balay aron mahuman og sayo makadto din mo sa eskwelahan diba ka kinsa inyo mga representante pud uban sa pagsubay sa inyo mga eskwelahan kay hapit na pud June 8 na pud bubukas ang klase mga kabagtig ug kabagkadas. Oh my gulay nang bising-bising ayo ang syudad para sa pagpamalit sa mga kinahanglan. Motoy giingon nga nakapalit ang uban wa pa ang importante diha ha importante mga estudyante kang inyo mga gamit nga wa pa nahurot niadto mga nanglabay nga school year ay check to tanawa kung pwede pa ba na to tong ma-recycle magamit pag-usa pero dili po kay maladans na nag si tatay sa mga pamalitunon og kinibitong school supplies especially kung ubay-ubay tang kinibitong estudyantes pamilya. 5:27 Kabagting og kabalkadas nagpahimangno paghapon hangtod sa pagkakaroon why paglubad nga pahimangno gikan sa National Telecommunications Commission. Atong mga nakadawat diha og mga malisyoso nga mga text so niya kadaiya ninyo nga mga kwan baka online platforms baka na og sa inyo ha mga text messages. Ala sige ayun na pataka yung click diha maki kwan yun makisayod pag-ayo. Ano mo mga biktima, mga kabagting o kabalkadas na ining mga scammers. Namorogin na ilang gihulat nga muklik mo niya ng dili pamilyar nga mga links. So niya, dili mo humuhatag o pataka o personal nga impormasyon o one-time password. O paniguruhon ang pag-verify sa mga mensahe nga madawat. O palihog i-report gilayon ang sa mga mensahe nga kadudahan. Kato sa inyong mga service provider o di ba ka sa NTC Region 9. Mao nilang hugot nga pahimangno nga to sa publiko. Oras sa 5:28 na. Hindi na tayo sa itong round 2 sa mga kasayuran no gadiin. Ang report nga itong unahon na mokining nahitabo nga drug bypass operation sa Dakbayan sa Pagadian. Isang pot nga ito sa pagkasakote. Nining nalambigit nga ospitsado. Ang detalye sa report ni Bagting 27 Daryl Ayay.
13: BBC Live. Sport.
0: Dakpan sa mga kapulisan ang usa ka 23 anyos kalalaking suspect atol sa iniusang operasyon batok sa illegal nga droga nga gipahigayon alas 5:00 sa hapon niadtong Mayo 29, 2026 sa Porokbangga, Barangay Santo Niño, Pagadian City. Ang mga personay sa Pagadian City Police Station uban sa mga miyembro sa ZDS MARPS taong Pidaya 9 nagpahigayon og bypass operation nga misangpot sa pagadakop sa suspect nga residente sa Lenyen sa Pagadian City. Nakumpiskatol sa operasyon ang 5 ka heat cell transparent sachet nga dunay gidudang shabu, usa ka itom nga sling bag, improvised ka bamboo sealer, usa ka K-pad cellular phone, 2 ka disposable lighter, usa ka pinilo nga foil ug usa ka tinuod nga 500 pesos bill nga gigamit isip bypass money. Ang nakumpiska mga ebidensya sa droga giturn over nang adto sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit Camp Abilon, Pagadian City alang sa laboratory examination. Ang suspek karon ana na sa kustodiya sa Pagadian CPS alang sa pagpasaka sa hustong kaso. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
13: 106.2 FM.
0: Nagkasalamat sa mga kasayuran ni Bagting 27, Daryl Ayaay sa pikesbahin sa mga balita. Ikabahin pagyapon sa mga report gikan sa kuwerpo sa kapulisan. O gusto na niini mga Bagting o kabalkadas ang kabahin sa mga nakalap ng impormasyon gikan pagyapon sa pagadian o sa patay samtang usa-usab ang angol uban nga nagkabanggay ang single motorog pickup sa barangay Balintawak. Ani ang detalye ni Bagting 17, Florenzo Fima.
13: BBC Live Report.
14: Sa natalang patay samtang usa ang padayong nagpahalim karon sa balay tambalanan na human kining nalambigit sa disgrasya sa kadalanan na particularmente sa Maharlika Highway Purok Upo, Barangay Balintawak, Pagadian City at ubangan mismo sa GTB Gasoline Station pasado alasay si Quintantak na sa gabi niadtong adlaw nga Sabado. Din kini ang ikalambigitan sa usa ka single motor nga wakini nga Yamaha Mios 4125 nga gimaneho sa usa ka minor de edad nga nagpangalan og Rolito Palyares Jr. og niadto higayuna do na kini siya angkas nga yaw sang igsuon nga nagpadaron og 20 anyos nga kini ang gihila si pangalan nga si Ashley Palyares. Sa imbestigasyon sa mga otoridad na siren nga ang kini matudpang nasangpit nga single motor kahit matudpang kinabanggaan sa Isuzu D-Max sa gimaneho sa Osaka sa 69 anyos nga individual nga residente sa Pagadian na siren usab nga nasangpit ang single motor gikan matudpang kini sa may New Road Dao og paingon kini nga ito sa barangay Binabista samtang ang pickup truck naglatas usab sa opposite nga direksyon gika sa dinas sa Buangga del Sur o gapaingon kini sa barangay Banali. Apan paghidangat matod pa tubangan mismo sa GTB Gasoline Station ang driver sa nasang pick-up truck kini matod pa ang nag-change gear gumikan usab kaya nato gayon na daghang mga motorista ang mutabukay. Sa dihang kini matod pa ang paingon sa gasoline station nag-zigzag matod pa ang driver ang dinaganan sa nasang pit nga single motor nga mo hinungdan nga kini ang nabanggaan ang duha ka mga individual na dala pa kini sa balay tambalanan apan ang magulang ni ini nga Moss Ashley kini ang gideklarar nga dead on arrival pagdangan sa attending physician. Sa kasamtangan ang driver lakip na ang pickup truck nga nalambigit sa disgrasya ang nana sa kustodiya sa PNP Pagadian. Bagting ni Shete Florence Fima sa Bell FM, Grad siya Bagting.
13: 106.2 FM.
0: Subong balita mga kabagting o kabalkadas gumikan kay usa sa mga aksidente sa kadalanan nga nakitlo na usabog kinabuhi. Ginahanglanon sa gihapon na ito nga pagkapabiling mabinantayon sa tanang higayon. Diin mo dili gihapon kita mulurang sa tong kumpiyansa kun ugaling anaa kita sa kadalanan. Sa pamanggali ka tong mga nahisol ka naglatas nga tulid mawanggaan pamanggali. So sa gihapon ha, mga motorista dili lamang kini ang una o ikaduha kundi kadaghanan ng mga nalambigit sa disgrasya. Pabilin paghihapon na tong butang kanabitong pag-amping Ugot bakos nga pag-amping lakip na usab mga kabalting o kabalkadas. Ang presence of mind sa itong pagmaneho sa kadalanan diin na matagkaroon ng unya kitang naglatas. Okay, alas 5:33 na dinis sa itong pagbanaguban. Motoy update gikan sa Dakbayan sa pagganyan particular na Balintawa. Balikangat doon sa mga kasayuran usab gikan ni Bagting 28 na Kimberly Namuwag. O gato ang pag-asayuran na kung unsa usab kini nga accomplishment o asa kini kay 6.8 million yung kantidad sa gito ang shabu na kumpiskar at tuluka giilang big time pusher nasa kote sa bypass operation na detalye kini sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
15: 106 BBC Live Report.
1: Mukabat sa 6.8 milyon nga kandidat sa gituwang shabu ang nakumbiska sa mga otoridad atol sa malampusong bypass operation dito sa Governor Camins, Barangay Canilar, Zamboanga City, alas 2:40 sa hapon niyatong Mayo 30, 2026. Gibarabana nga usa ka kilo sa ilegal nga droga ang nasakmit sa iniusang operasyon sa mga otoridad nga misangpot sa pagkasikop sa tulo kag ilang high value target drug personalities o mga big time pusher nga sila alias Saddam 34 anyos, Ali Mokhtar 40 anyos og Al Muzrin 33 anyos managsamang residente sa Zamboanga City. Gawa sa ginudahang Cebu, na-recover usab sa mga operatiba ang usa ka slingbag, mga gamit sa pagbutos sa droga, mga cellphone ug ang bypass money nga gigamit sa operasyon. Samtang mga dinagpanag atubang sa kasong paglapas sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bagting 28 Kimberly Namuwag sa Bell of M o Radio Bagting.
0: Salamat sa nasangpit nga mao nga mga kasayuran ug dakong accomplishment sa mga awtoridad na mga kabagting o kabalkadas dito sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Samtang ang balita usab may kalabutan ni ining dili man to Sirawai kasi sa Zamboanga City, I mean. Samtang sa pikas bahin ginang gipusil sa ulo patay dito sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Atong sayra ng report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
15: BBC Live Report.
16: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 59 anyos nga babae human kinigipusil sa ulamayling suspect sa Barangay Bungon, Sirawai, Zamboanga del Norte niadtong Sabado sa gabi, Mayo 30, 2026. Gilas kapulisan ang biktima nga si Malita Abdul Aplas Minyo og residente sa maong barangay. Sumala sa inisyal nga imbestigasyon nga nagamit lamang sa iyang cellphone ang biktima sa usa ka waiting shed nga dunay gilayo ang 30 metros gikan sa ilang balay sa dihang kalit siyang gipusil sa usa ka wala mayling suspect. Naigo sa ulo ang biktima o gilayong gidala ngadto sa Sirawai Rural Health Unit alang sa nanaling medikasyon apan gideklarar na kiningpatay sa attending physician. Human sa insidente misibat ang suspect pangos kabukiran sa Barangay Bungon samtang padayon karon ang investigasyon sa Sirawai Municipal Police Station aron mailhan og madakpan ang responsable sa pagpamusil. Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.0 Radio mga nakalap nga mga kasayuran ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan mga kabagting o kabalkada sa round 2 sa tuang nga pagtunol sa mga balita o impormasyon. Inaot na ta sa kinibitaw nga dinalian nga sulbaran sa kaso nga nalambigitan sa nasangpit nga ginang sa pikas bahin. Anitas mga balita nga nakalap sa Bagting 17 itong balikan ang mga reports gikan sa Zamboanga del Sur PNP. Kuban pa mga nadugang nining mga orasa kung duna pa may nadugang. Ining una is may kalabutan ni ining motorista nga nagmaniho nga impluensyado na ilimnong makahubog na disgrasya sa Lakewood. Ginang napagan sa mong panghitabo. Ang detalye sa report ni Bagting 17 Florence Avima.
15: BBC Live Report.
14: Ling gidala sa pinakadulo nga balitang balanan ang duha ka mga motorista human kini nga nalambigit sa disgrasya sa kadalanan sa may purok bi ono barang ono bi ko na 1B baswangan Lakewood sa mga del Sur nga nato higayuna aduna pay napagan nga usa ka ginang atol sa mga insidente. ang driver sa nasangpit ang single motor, gihila sa pangalan nga si Arnel Hunaban Duhay Lunsod, nagpagidaron kini og 29 anyos nga residente sa Purok 8, Poblasyon Lakewood, Zamboanga del Sur. Samtang nato higayuna ang iyang angkas usab, gihila sa pangalan nga si Undo Salanga Hunaban, usa ka 39 anyos nga lumulupyo usab sa Purok 8, Poblasyon Lakewood, Zamboanga del Sur. Samtang ang nabagan ng biktima, mausab si Angie Patoy nga usa ka 34 anyos o kini ang lumulupyo sa Purok 1B, Biswangan Lakewood, Zamboanga del Sur. Sa nasairan nga ang nahitabo ang insidente alasay sa sekwintang takna kagabi sa may Purok 1, Barangay Biswangan Lakewood. Sa pagpahigay investigasyon sa mga otoridad, nasairan nga nasangpit nga bihikulong gimaneho ni Arnel nga usa ka Honda XR125 o gagingong impluensyado matutpakinis sila sa ilimnong makahubog. Samtang gilatas nini ang nasangpit nga dalan, kalit kini nga na disgrasya o hinungdan usab nga napagan na ang nagpangalan o si Angie Patoy. Umikan sa insidente, magsama nga nakabaton o mga pangos ingon man sama sa kalawasan ang tulog ka mga individual. Samtang ang napagan nga si Angie, kini ang giingon nga nakasinati usab kini siya o pagpanakit sa iyahang lawas o lakip na usab sa iyahang ulo nga mo hinungdan nga gitambagan kini nga magpumapailalom sa X-ray examination o guwan pa nga mga laboratory examination sa aron nga masuta kung unsa gayod ang epekto sa gipamatis kalawasan gumikan sa aksidente sa kadalanan. Samtang apahimang noon na lamang sa mga dinugyanan sa balaod nga sa higayon nga impluensyado sa ilim ng makahubog, mas maayo matutpa nga dili na lamang magmaniho og single motor o silang mga sakyanan aron makalikay sa disgrasya sa kadalanan. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM o Radyo Bagting.
0: Ito yung mga kasayuran, gikan na gado sa nahitabo nga aksidente sa Lakewood. Kabagting ang kabulkan at tinuod yung lango sa ilim yung makahubog. Napaman na kay planong nga muuli. Ano pa kay planong maugmaan ay pagpuyo. Hindi gumag-inom, magpuyo. Tulog. O di na magsigig latas-latas ng kadalanan kay malambigit pa sa disdasa makasala pagkasuban. Alas 5:41 din istong pagpanag-uban. Naguol ka ba? Kaya di ka pwedeng makapangapi. Kaya kining nagkadaidara na naninag ang mga gihambin ng balatian. O mo, aslom na yung kuto-kuto. Di ba ka? Itong mga acidic dia, diabetic. Kanian ang kaping para nimo ang set panyawan coffee mix. Ang kaping dunay mga epektibong sagol nga puro yun natural. Kaping bitter apan makapabetter. Ikawas pa niya na matapang na kaping kaya kang ipaglaban. Produkto kini sa Zed Marketing Incorporated kay basta Zed Marketing tatak magaling. 5:41 na kabagting o kabalkadas. 106.7
17: Radyo Magbating. Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
18: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
17: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
18: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
17: Opo, tapos?
18: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
17: Wow.
18: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
17: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
20: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
19: Skin Shop? Asa man adapit?
20: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
19: Unsa man ilang baligya didto?
20: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
19: Safe ba na ilang products?
20: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka sure jud ka nga sa Skin Shop may rin. Safe ug legit tanang baligya.
19: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
20: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
2: Maskin shop na, mugwa para ka, mu-income pa ka.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
21: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. Cellphone Plus Gold.
22: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
21: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
11: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
23: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng duha ka pad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
24: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
23: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo.
24: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
23: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
24: Ah, so basi possible nga mabuntis ka? Oo.
23: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
24: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
23: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
11: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
25: Radyo Magbating.
0: Padayon ta mga kabagting o kabalkada sa tinipagyapon sa itong pagpinaguman lanog sa Bagtingan alas 5:46 na. Ito mga nanag-tinguha nga makabalo na usab ko sa mga presyo nga itong itunol karong adlaw. Especially nga to ang market girl ang naana dito sa maong area o gatong sayran ang mga precious lamas ug utanon nini mga taknaan. Siguro man ako nakita na yung mga lamas, na yung sibulyon, na yung mga limon, na yung ahos, na yung mga dahon-dahon. Sige kay presyo sa lamas ug utanon. Nanglan gid nga do nagi permenting utanon sa inyong talad gananan mga kabagting ug kabalkadas. Sa delay pa ang market report kini nga tong talmanon hatod sa kini sumay ang kabubuton sa Vitron Vitamins Plus the iron. Vitamina magaganas pagkaon makapaligon sa immune system makapalantip sa salabutan ug maayong bitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon ug may edad na. Pipa kadtong mga puya pod para sa puya nga 0 to 11 months maayo usab kini aron nga mas mamahimo usab nga lagsik ug basko gigon man ilig makakat-on ang inyong mga kabataan. Para sa mga nagidad 1 to 12 years old, Vitron syrup, pwede po Vitron drops o syrups and drops para yung liquid magyapo na. Kanya, gawas pa niya na is Vitron tablet alang nitong 13 years old pataas. tama kini sa RSB Trading. Og FDA approved, sa safe na safe kayo sa inyong pag-take sa inyong pamilya. Kanang Vitron Vitamins Plus Iron, batok sa pagkamalimtaron. Alas 5:48 na, og naka-standby na sa Bagtig 27. Daryl Ayaay sa mga presyo sa lamas ug utanon. Good morning, Yang!
25: BBC Market Report.
3: Yes, mayong buntag diha kanimo Bagting 16. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw. Live kita dari karon, particular sa utanon nga bahin sa merkado publiko. Yung mga oras sa ito, ito nung lang kasamtang ang presyo sa lamas ug utanon. Karon natong sayran sa lamas, tabon-tabon, 5 nga to G's ang isa. Limoncito, 70 matag kilo. Sili, 350 matag kilo. Luya, 150. Kamatis, 80. Atsal, 200. Ahos, 150. Bombay, 160. Sibuyas, tahunan, G's ang bugkos, 150 ang matag kilo. So, tanon, carrots, 180 matag kilo. Patatas, 160. Radish, 120. Pipino, 100. Sayote, 40. Tambalyong, 40. Kalabasa, 40. Bisol, 70. Repolyo, 80. Pechay, 200 matag kilo. Chinese pechay, 80 matag kilo. Talong, 80. Bagyo beans, 150 ang kilo. Okra, G's, ang bugkos, 80 ang kilo. Batong, G's, nga, 220 ang bugkos, 80 ang kilo. Galay, tangkong, G's, ang bugkos. Kamunggay, G's, ang bugkos. Tanglad, 5 ang bugkos, 60 ang kilo. Alugbati, G's, ang bugkos, 80 matag kilo. Ogan saluyot, G's, ang bugkos. Sa Japsui, para sari o para pakpit, 50 usab ang kilo. Mga katawa kasamtang ang presyo sa lamas ug utanon. Ako si Bagting 27, Dari Likat Ayaay sa Belefem o Radio Bagti.
0: Bala pag adunay mga gitawag na to o kapitos panahon. O, pero kung maggulay sa tao, nasa lang po na to. Bisag isa lang po gabok, sagol ng mga lamas. O kaya ron nga diin, maurugin po na mahatag na itong rewards itong kaugalingan, di ba? Pero belated happy birthday din ni Ronel Nikki Plaza gahapon. Balo lang po kung nag-utan mga ni siya, nag-pansit mga ni siya, nag-litson mga ni siya. Pindi na ni kay birthday niya kagahapon mo ng belated happy birthday to Nikki. Muna akong partner karon sa studio, kauban ni Andre, kauban ni Nash. Happy happy birthday ni mo Nikki. Maningil na ba ito si Pads Matiyo ni mo si mong Pansit. Alas 5:51 na ninis itong pagpanaguban. Masin di ay kato mga lamas nga gingo ni Kwan dito ni Daryl ganina. Masin di ay diha og makabit-bit kayang. Pero bayra na Nikki. Alas 5:51 na ninis itong pagpanaguban. Solar powered CCTV cameras gitaod sa upat kalungsod sa Buanga, Sibugay. Ini ang ato ang ngayong sayran sa report ni Bagting 28 Kimberly Namuwa.
25: BBC Live Report.
1: Aron mapalig-on pa ang kampanya batok sa krimen ug mapadayon ang kalina ug hapsay sa komunidad, malambusong gitaod sa Zamboanga Sibugay Police Provincial Office o mga solar powered CCTV cameras sa mga lugar sa gikam dawa-dawa Alisa ug Mabuhay Zamboanga Sibugay. Ang proyekto usa ka inisyatiba ng Provincial Director Police Colonel Bernard Danny Dasugo nga nagdumong sa pagpalambo sa surveillance ug monitoring capabilities sa mga lugar diin limitado o dili kadunay lig-on ang supply sa kuryente. Pinaagi sa paggamit sa solar power technology, gilauman nga makatabang ang mga bagong CCTV camera sa pagpugong sa krimen, pagmonitor sa mga insidente, pag-obserbar sa kahimtang sa trapiko o pagpaspa sa koordinasyon sa mga otoridad panahon sa emerhensya. Sumala sa kapulisan, kabahin kini sa ilang padayon nga paningkamot sa paggamit sa modernong teknolohiya aron mas mapalig-on ang seguridad sa komunidad o masiguro ang gulawasan sa publiko. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
25: 106.7 L.M. Radio Bagting.
0: Ito'y update o bililhon bitaw yun ka ng naay mga solar bitaw nga solar bitong mahimo o magamit para sa neto mga lugar nga way kuryente. Yung mabutangan o nahinungod nga mga nahinungod nga CCTV. Importante yung gayo na mga kabagting o kabalkadas. Ili magsalig karno na sa kuryente kaya doon ay pag-fluctuate, mawala. At least na ay kinibitong kakuhaan ng ugbaw kining solar. So, manghinaot lang tang mulahutay o taas-taas nga panahon ng mga solar nga ipang-install niya sa mga lugar, ha? Meron nga mapahimusan ka na sa katawahan. Kaya po sa maong dapit. Alas 5.53, padayon na itong pag-tunol sa mga balitag impormasyon sa Tambunan Marine Areas Tabina, Gilimpiyuhan sa Escobasurero, alang sa Ocean Month 2026. Ang detalye sa mga kasayuran ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
25: BBC Live Report.
4: Personal nga misalmot og nipakita siya na kung nga suporta si Mayor Bader Joanny Malacos sa gipahigayon nga coastal cleanup Escobasurero dito sa Tambunan Marine Protected Area adlang Sabado Mayo 30, 2026 isip kabayan sa pagsaulog sa Ocean Month 2026. Ang maong kalihukan adunay tema nga sustaining ocean health, sealing a resilient nation, atong dagat, atong kinabuhi, nga nagtumong sa pagpaligon sa kampanya alang sa pagpanalipod o pagreserbar sa kadagatan o marine resources alang sa umaabot ng mga henerasyon. Nagpakita usab kini sa iniusang responsibilidad sa komunidad, pinagi sa kolektibong aksyon o environmental stewardship, aron mapadayon ang limpyo, himsog o malungtarong coastal environment sa lungsod sa Tabina. Dungan nga may appeal sa clean-up activity, ang mga volunteers, partner agencies, diverse barangay officials ug mga miyembro sa komunidad nga mitampo sa kalampusan sa maong programa. Alayo ni ini, dako ang pagpasalamat ni Mayor Malaco ngadto sa tanang mitambong aron magmalampuson ang kalihukan. Nanawagan usab ang lokal nga kagamhanan sa padayon nga pagtinabangay sa pagpabiling luwas ug limpyo sa kadagatan. Tungod kay kini ang nag-unang tinubdan sa kinabuhi, panginabuhian ug paglaom sa tibuok komunidad. Bagting 27, Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Radyo Bagting. Nagasalamat sa mga balita sa mga hinaot at tupod ng mga ligo diha. Personal po nga dalon po or di ba ka ipahilo na inyong mga basura. Pero nga di po kanabitong katag-katag. Nasa napita ra baning laaganan mo pud nay dagukon sa mga katawhan okay lang ang wadto nga mapahiluna pud sila mga basura uban pud pataka ara pug labay og gaha napita ipang isulod man to dog silopin pero pag abot sa unahan awaaw adto pud iitsa pagkakurimaw gininyo eh. Alas 5.56 na mga kabagting o kabalkada sinis atong pagpinaguban. Ining atong tulumanon no, sa panagapahimang no. Ito mga ginikanan, gawapakapaindrol diha sa inyo mga kaanakan. Gusto ninyo ma-develop academically ang inyo mga kabataan o spiritually usap ang inyo mga nagtubo ng mga anak. Ipa-indrol na dito sa SEMA-PESI kung CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Alang sa school year 2026-2027, ginagpadayon pa hangtod sa pagkakaroon. Ang ilang enrollment fee is 2,000 samtang magbukas ng klase sa June 8, 2026. Kangay mabalaka, labi pa kantong mga kabataan ay preparatory, ilang kita niya is preparatory sa nursery nga 3 years old. May kinder 1, 4 years old o ang kinder 2 is 5 years old. O ang elementarya, grades 1 to 6. Kaya small class size lamang sila naman ang di ka mabalaka kay matudluan gayon ng imo mga kabataan. O niya, fully air-conditioned ang ilang mga classrooms. Alas dugang kasayuran, you can text or call 0951-8357196. Nakini may mutang sa Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Kaya sila may basketball court dapit. O gunya, bukas ilang opisina Monday to Friday. Gikan alas 8 antak na sa buntang lahos na sa alas 5. O ka ng SEMA-PESI, sa CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Musik. Alas 5:57 na mga kabagting o kabulkada sa mga nangutana o resulta. Nerang resulta kay 754. 754 ang result sa 9 PM kagabi. Yan! Later na siguro mga kabagting o kabulkada. Pero ang atong mga greetings niya, good morning, day ni Budukon ako maruhom. Yes, Indiban, tinood bang ano collection policy sa mga public school? Salamat, kanunay gina. No collection policy. Kolektahon kanang mga bayad-bayad siguro. Siyempre, sa kanang pagbukas sa labi pa karon brigada. Ano? Mga brigada, eskwela. O niya, impalmado, ginandal tatski, maayong kabuntagon, no? Buntag na gidron, no? Merli templado, may buntag. Nagip na usap ni Hams Dakula. Shout out sa Sarip, mong ni Jamal Di Mapuro, watching from Sultan Naga Di Mapuro, Lanao del Norte, Baltasar Akai Minyoza diya sa Malaysia, amping mo diha. No FWs na ito nga nakatune in. Christy Tibo, Christito Day Rivera, General Pipito, watching from Baganyan, Tabinan, Sumbuanga del Sur. Pagin man, Junjun Namukatkat, Aljun Namukatkat is watching. Ay, buntag usap na rispaga di Anseti. Ayan. Thank you so much guys. O Jojo Ramos Malong sir, good morning kanimo diha. O kinsa pa na rin sa pikas na po. Sige, good morning sa mga nipadangan silang mensahe ni Arnel Noval o Luloy Baino. May buntag ni mo diha, Kuya Luloy Baino. Morning po ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon sa Malinaon, Barangay Kulo o Gadondon Turmes. Eskamalig Dumalinaw, Arnel Noval o ni Johnny Cuba Dias Dinas, Barangay Donose o Roberto Janon sa Barangay Nangka Dinas, sa Buanga del Sur sa Makanunayon gayon. Pasalamat kami sa inyong Makanunayon kayo nga pagsuporta o ang inyong pagpamina mga kabagting o kabalkadas o gato mga nagmonitor pinagipod sa ato ang radyo sa 106.3 Bell FM. Oga 756 sa dial sa inyong mga radyo. May nawan ako igong oras ay pulong nga nagkanayon. Para kaninyong tanan sa Isaiah 41:10, fear not for I am with you. Be not dismayed for I am you, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Okay, salamat sa iyong pagpakiguban ka na mo. Nanag subagtingan. Subagting, this is Ais. Vanessa Cagas, Tumakmol. Maayong buntag. 106.7
5: Bell. Radio Magbating. Ping.
6: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
7: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
6: The angel of the Lord declared unto Mary,
7: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Behold the handmaid of the Lord.
7: Be it done unto me according to your word.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: And the Word was made flesh,
7: and dwelt among us.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
7: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
6: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
7: that we may be made worthy of the promises of Christ.
6: Let us pray.
7: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
7: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
6: Saint Cecilia,
9: pray for us.
6: Saint John Baptist de la Salle,
9: pray for us.
6: Leave Jesus in our hearts
9: forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
12: Sana
10: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang. Pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no.
10: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
21: Sample Plus Gold.
15: Ako dahi si Gary. Grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iitin na lang. Grabe kapektibo sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold. Radyo. Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6:07 sa buntag.
2: Pagbagtingan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran mo barog na way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan na may kalabutan ang katawan. Pagbagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod na giatakan. Ugudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 106.7.
1: Rádio Magbaguim.
2: Hello sa 6:07 na itong oras sa Kabag de Kabalkada sa may buntag kaninyong tanan adlaw karon nga Lunes. Oy, pitsaonos buwan sa Hunyo, unang adlaw sa buwan sa Hunyo, Kabag de Kabalkada. Hala kaninyong tanan may buntag, kumusta ka mong tanan? Dire sa tuwa mga soking di paminaw sa kahanginan. Unang adlaw usab karon sa Brigada Eskwela sa mga dunay mga estudyante nga maginikanan. Okay, ginara ninyo kung ano sa mong brigada. Natagay gahigayon ang inyohang mga estudyante, no, nga mapakita ninyo nga nagpakabana mo sila nga pagtungha pinaagi sa Brigada Eskwela Kabagtig Kabalkada. Okay, ngon man, sa pagsugo sa Brigada Eskwela, walay mag-crop top ha, walay mag-spaghetti dihang dapita, kay dili na siya beauty pageant inyong tambungan. Dili na pagwapahay ang inyong tambungan karon ato sa Brigada Eskwela, kung dili pagpanlimpyo sa matag tulunghaan. Mas mayo nga magdala mo og sanggot, guna, sundang, unsa na inyong pandadon. Dili kay sige lang mog bit-bit og silhig, yun man, pula kay mong guait sa inyong pag-brigada. Ang resulta kay walay agi, nga naman, tungod kay arte kayo, dili gusto nga mabuling in tawon, dili gusto nga mawala ang ilang kagwapa samtang nag-brigada, no? Muna nga silhig ragin in tawon mo'y bit-biton. Muna nga ang uban, kay magsugod lang ang klase, libon paghapon kayong palibot sa tulunghaan Kabagtig Kabalkada. Diba? Doon ay mga tulunghaan ngayon na ang status. Bisan pa man tuod o gadoon ay usag kasimana ng Brigada Eskwela apan matawag tang libon paghapon ang ubang eskwelahan tungod kay sagad sa mga ning brigada ang ipang bit-bit ragid in tawon unsa man silhig og daspan. No? Dili kayo mubit-bit o gunaw niya kanunay nga giawhag sa mga magtutudlo nga inig mo brigada mo, pagdala mo sundang, pagdala mo lampas, pagdala mo guna, hastilan. Gamay ragid kayo in tao ni Sanong Kabagtig Kabalkada sa kay ang gibit-bit sagad silhig o ang pinakapait pang uban muabot og eskwelahan nga wala gibit-bit basin usa kay nagsaligrag silhig sa eskwelahan. Oh, sabat tag sayo dire bitaw. Pahimang na ulamang ni Kabagtig Kabalkada, no, pahimang na ulamang nga isip mga ginikanan, no, isip mga ginikanan Kabagtig Kabalkada, ipakita nato sa mga anak nga aduna tay pagpakabana sa ilahang pagtungha ba sa umaabot nga Lunes sa sumad karon. Lapit sa 8 man ang pagbukas sa klase. Sa mga nag-iingon, nga pinagi sa inyong pagpakita sa pag-salmot sa Brigada Eskwela, mainggan niyo sa bagay niyo mga anak Kabagtig Kabalkada sa ngaon sa man nga mag-tinarong sa ilahang pag-eskwela. Oh. At anong palapdan karong taon-taon ang Brigada Eskwela kay I'm sure ang uban kay nangandam na alang sa Brigada Eskwela, no, kay karon mangyod ang kick-off ceremony sa Brigada Eskwela Kabagtig Kabalkada. At the same time, karong pong adlaw padayon ang enrollment hangtod sa Pizza 11. Oh, Pizza hangtod sa Pizza 11 ang pagpandawat og enrollment sa matag tulunghaan. Okay, ito sa tibayag maing buntag ang atuang mga magtutudlo nga nangabisi na usab, balik ta nagsayog mata. Hay, human sa tanan. No? Human sa tanan nga medyo dugay kay mo mata, 'di ba? Kay wala kayo ibuhaton, kay lagi katong panahon na nga si VP Sara pa ang sekretary ning ingon nga balik 1 month nga dili usa tandugon ang mga magtutudlo sa mga naggadaya nga mga seminars. Tagaan og 1 month nga vacation, so na-enjoy na nila, di ba? So karon kay balik na po, back to the basic na po sila, nga mata og sayo, labi na tong mga anaan na destino sa lagyo ng mga eskwelahan. Okay, good morning mga ma'am and sir. Good morning kaninyong tanan. O congratulations di ay sa mga bag-o bitaw nga mga na-hired nga teachers. O, hired teachers, congratulations. Unta, walang nga susuko ha? Walang sukuan. Masinun niya, og dili mo lahutay ba? Daghan na ba kung mga kailang kung ganusan, naka-item na secured na ang ilahang kinabuhi? Nang resign mahinon sa DepEd, kaya tuwa ng langyaw, di ba? Pag-ingon man, kabagtig kabalkada, sinibayan na to itong mga mag-uuma sa kanunay. Kumusta mga mag-uuma? Kumusta? Og lakip na usaba sa kanunay sa tuang mga mananagat, sa tuang mga drivers, karong mga panahuna. Good morning kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Afima. Hangtod ta sa alas 7 ang takna sa buntag kabagtig kabalkada sa alang sa pagtuki no sa mga angayang hisgutan karong buntaga dere sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibakha mga katuyuan, pwede ninyong ipadangat dere sa tong text line ang 0938-2077-614. Again, 0938-2077-614. Kabagtig kabalkada sa alang ni atong mga adunay mga concerns, adunay mga suwestyon, adunay mga angayan ninyo nga ipadangat nga angayan gayon nga itong hatagag pagtagad. Ipadangat lamang dire sa ito ang text line ng 0938-2077-614.

0: kung ugaling, makanunay lamang ang mga estudyante maoy pabrigadahon kabagtig kabulkadas. No? Plus, doon na pa'y mga estudyante karon nga dili kabalo muguna. Oh! Mauna nga, giyawag unta sa mga ginikanan nga kung sa mga nga magtutudlo, kumayo, kamasamahin mo, ginikanan. Total, dili bitaw na tibukadlaw mo magbrigada kabagtig kabulkadas. No? Kahil pangpalimpyo, mangod niya nga ito ang gihisgutan. Mauna nga, mga ginikanan, no? Hinoon, dili man ni siya matawag taog mandatory ang kining brigada eskwela, di ba? Dili ni mandatory ang brigada eskwela, kini ang gipaklaro sa Department of Education kaniadto pa nga ang brigada eskwela dili mandatory pero obligado ka nga mo brigada tungod kay aduna kay estudyante. Oh, no? Dili mandatory pero kinahanglan gyud ka pud mo brigada. Kay lisod pod kayo kay dunay mga tulungan nga ang buhaton pangitaan man kag nakabrigada ba ka or wala, di ba? Then pagkahuman, no? Ang sa tuang na nahinumduman during sa brigada dili pod mandatory nga adunay contribution, di ba? Pero kung ugaling dili ka kabrigada nga kining isip usa ka ginikanan kay duna kay trabaho, pwede ka nga manuhol or di ba ka pwede na lang ka nga mo-donate og pintal or uban pa nga kagamitan nga magamit atol sa brigada eskwela kabagtig kabulkadas siya. No? So muna giingon nga makilahok, no? Makilahok, makiisa sa inang ipahigayon nga brigada eskwela nga usa ka semana kabagtig kabulkadas siya. Ngano ato man gihatagad akong pagtagad, no? Ang kining matawag tag brigada eskwela sa Department of Education. Kini sa tumog katuyuan nga mainganyo nato ang tanan nga mga civic organizations or di ba kahaang ato kita mismo, no? Ikaw, ako, or kitang tanan mo partisipar sa ipahigayon nga brigada eskwela sa matag tulunghaan kabagtig kabulkadas. Dako ng tabang ang imuhang pagsalmot sa ipahigayon nga brigada eskwela. So mauna, no? Nga ato ang auhagon ang tanan nga maskin pag wala kay estudyante, mone ang hangyo sa tuang mga taga Department of Education. Nga bisan pag wala kay estudyante, as long as willing ka nga mutabang sa pagpanlimpyo sa tulunghaan, tungod kay aduna kay pagpakabana, no, diha sa imong komunidad, musalmo ta sa ipahigayon nga brigada eskwela kabagtig kabulkadas. Og labaw sa tanan, no? Dinato kalimtan nga kuno galing unsa man ang mga abiso sa mga matag tulunghaan ato ang kining sundon kabagtig kabulkadas ilabi na kuno galing kun unsa ang ilahang mga hangyo nga gustong ipadala tungod kay kini mo ni ang ilahang nakita nga angayan nga hatagan o kining dakong pagtagad sa higayon nga manglimpyo na, no? Ilabi na nga kinibitan sa mga bukid-bukid nga area nga mga nga tulunghaan na ginahanglan gayud na sila og lampas tungod kay libon na ang ilahang sagbot. Muntang musugot mo tigwayan nagbaka dihang dapita kay okay ra unta mo. Nya di man pwede tigwayan nagbaka ang inyohang eskwelahan, no? So ginahanglan gyud ng lampasan, ginahanglan gyud ng gunahan. So mauna nga antos sa gitna karong panahon na, no? Nga mabuling og balik nga atong kamot alang niadtong mga ginikanan nga hadlok ng mugunit og lapok. Gawas lang niya itong mga anad og hikap og lapok, kaya wag ito problema sa ilaha. Pero katong mga mangingking na inig mupunit og lapok, no? So, kung di mo gusto nga mang kining masudlan og lapok na inyong kuko, oh, sige, panuhol na lang mo kung doon na may kwarta. Panuhol na lang mo, pila karon. Musugot naman siguro karon ang kuan. Manuhol mo og tagaan ninyog 200, di ba? Total half day lang man ang pagbrigada, di ba? So muna kabagtig kabulkadas. Og alayo niini ang Tawagan Sur National High School padayon nga nag-awhag sa tanan nga mga ginikanan sa pagtambong sa ipahigayon nga brigada eskwela karong adlaw. Gani ilagay yung specific diri kabagtig kabulkadas nga kun mahimo magdala gyud din taon mo guna lampa, sako, brush, ingon man silhig o uban pa nga mga gamit nga mamahimong magamit panahon sa brigada eskwela, no? Sugod karon hangtod sa adlaw nga Biyernes o ingon man, kung gusto po mo magpa-enroll sa inyong mga anak, dadaa lamang ang report card o lakip na usab, ang birth certificate nga kinahanglan, PSA na kinikabag di Gabalkadas, no? So mo na ipahimangno or pahibalo gikan sa Tawagan Sur National High School, pinagi sa lang school principal nga si Ma'am Jerel Kasilaw. Good morning, ma'am. No? Og ingon man, maskin pag sa tanan nga mga tulungan nga wala nakapadala og mga pabagting diri sa amua, giyawha gyud nako ang tanan maginikanan, no? Nga musalmot, bisan kamo na magpili og samong adlaw. Basta ang importante makasalmot mo sa ipahigayon nga brigada eskwela. Alas 6:25 na, dugang paliskutan sa itong pagbalik. Diri paghihapon sa itong pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamag-uuran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice coupe. Dahil napapakinggan po parayo ko ako maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dali ang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang buhay. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpagabli mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Sample Plus Gold.
8: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na ginom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Rock Radio.

0: Alas 6:29 na itong oras sa Kabagdig Balkada sa balik tayo sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawahan. Good morning di ay ni Imbler Annalyn, na Arnel Noval. Good morning. Ingon man ni Nori Amorgan, daming buntag. Dundon Tormes, may kamalig dumalino sa Zamboanga del Sur o lakip na sa tanan ng mga nagpaminaw karong mga orasa. Diri sa tuwang atulumanon ang bagtingan sa katawahan, may buntag kaninyong tanan na. Nikki, palihog kong flash siya, Nikki, sa kuan sa katubitaong GPM 88, kaya akong basahon. Alas 6:29 na itong oras sa Kabagdig Balkadas, diri paghihapon sa tuang tulumanon ang bagtingan sa katawahan. Ang tuang tulumanon sa kanunay ay nabagan ka na sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Kabagdig Balkadas, sila sa Dr. Gino Oliver Bancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician, with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antolido, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas dugang kasayuran, color text sa 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty. Ingon man, Kabagdig Balkada, niabag usam sa tuang at tulumanon sa kanunay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation with a DMW license 675-LB-1119-2025-R. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nahimutang sa Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang ni adtong mga gustong motrabaho sa abroad, ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagkinahanglan og mga domestic helpers nga nagpangidan og 24 nga adto na sa 43 anyos nga mga babaye. First time or ex abroad, with or without experience, as long as willing kang motrabaho sa abroad. Ang GPM 88, nagtanyag sila og libreng akomodisyon, libreng pagkaon, pamasahe paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport, ingon man na medikal. Muna ay napaglangan, sa gayon, gusto kang mutrabaho sa abroad, doon na kay plano karon. Adto na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Pakikitay lamang si Miss Jacqueline Cabahog o di ba ka contact cellphone number niya 0927-362-1908. 0927-362-1908. Or di ba ka sa 0962-211-6023. 0962-211-6023 or bisitahan ilang official Facebook page at GPM 88 Angels Pagadian. Mao ka na ang muhatag og katumanan alang sa inyohang mga plano nga motrabaho sa gawas sa nasod. Isip mga domestic helpers sama sa nasod sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, ingon man sa Qatar o sa Kuwait. Dahil pang niabag sa tuwang tulumanon, Kabagdig Balkadas, ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders, kini nahimutang sa Balangasan Pagadian. Adunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED ug BAELSA. Ang Iliana Bayview College sa pribadong tulungan sa Pagadian nga nagtanyag og pinakaubos nga tuition fee. Labaw sa tanan, pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon or panggabi nga klase. O ingon man, mudawat usab sila og mga senior high school. Sa senior high, wala mo'y pagabayaran nga enrollment fee o wala usay tuition fee. Wala usab pa niyong ipaabot. Alang sa dekalidad nga edukasyon, nga pribadong tulungaan, pa-enroll na sa Iliana Bayview College. Alas sa 6:43 na tong oras sa Kabagdig Balkadas, diri paghihapon sa tong pagpanaguban.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa pagkakatawhan.
0: Dugang kilisgutanan karong buntag Kabagdig Balkadas, kagahapong adlaw di ay ang atoang RSAP no kon road safety and kining advocates of the Philippines Kung arsap kabagti kabalkada sa pinangunahan sa ila sa founder niini nga si retired Colonel Bonifacio Busito ning Arbusita ning anhe diris pagadian city kagahapon kabagti kabalkadas alang sa pagpahigayon og libreng seminar mahitungod sa kaluwasan sa mga motorista diri sa tibuok Zamboanga del Sur, no? Kini ang gisalmutan sa mga nagkadaiyang gatusan ka mga drivers og lakip na usab ba mga riders asa ang usa ka adlaw nga gipahigayon nga libreng seminar mahitungod sa road safety, kaluwasan sa ato-atoa nga pagmaneho sa diha sa kadalanan. So kagahapon adlaw kabagdi kabalkadas, no, gihatagan gayod og gibugaton ni retired Colonel Bonifacio Busita ang kamahinungdanon sa pagsuot og helmet kabagdi kabalkadas og ingon man ang saktong kaalam mahitungod sa balaod na trapiko, no? Mao ni kabagdi kabalkadas ang gihatagan og dakong pagtagad kagahapon adlaw atol sa gipahigayon nga libreng seminar usa ka adlaw pinaagi sa RSAP kon Road Safety Advocates of the Philippines. Mao ni ang gitawag og RSAP. Kun yung kahinumduman kini si retired Colonel Busita, kanhi ni siyang representante sa One Rider Party List, no? Siya mo'y first advocate na ni Kabagdi Kabalkadas, aning advokasya, nga yahaga yung tumuog katuyuan nga mapaubsan, no? Ang disgrasya sa kadalanan nga mamahimong muresulta ngadto sa kamatayon sa usa ka individual or driver Kabagdi Kabalkadas, no? Matod pa kagahapon ni retired Colonel Busita, sagad sa mga katawhan, dili gayod magsuot og helmet. Diba? Ultimo ako, sa kung nagkikaingon, aminado ko ni ana, nga usa ko sa dili magsuot og helmet, tungod kay gawas nga dool ra ang dutihan, diba? Usahay, sabal dadon, no? O galakip na kabagdi kabalkadas, kini laging dres pagadian, dili kayo ingon tag hugot ang implementasyon sa pagpandakop o mahitungod din ang dili pagsuot og helmet, di ba? Kagahapon, gipaklaro ni Colonel Busita, walay problema, di ba? Walay problema nga magsuot og helmet tungod kay imuha man ang diskresyon, imuha man ang kaugal, imuha man ang desisyon nga dili ka magsuot og helmet. Pero ang pangutana, kontrolado ba sa matag motorista ang matawag tag disgrasya sa kadalanan? Di ba? Which is sakto. Maskin pag unsa kaduol ang biyahe, dili gayod nato kontrolado kabagdi kabalkadas ang disgrasya. Ilabi na nga dili lang ikaw ang nagmaniho. Daghan mo ang nagmaniho nga nay uban kabagdi kabalkadas ang nagmaniho kusog magpaturatoy sa pagpadagan tungod kay hapit na na late sa ilahang duty or ang uban gadali kabagdi kabalkadas. Di ba? Sumuna ang pagsuot og helmet usa ka mahinungdanon og labaw sa tanan ang kinabuhi labing mahinungdanon kabagdi kabalkadas. Gani matud pa ni Colonel Busita kagahapon sa iyahang kini nga mensahe nga kini matud pa ang wala gayud nasabtan sa tanang mga motorista. Di ba? Nga sa higayon nga adunay dakop mga suko, di ba? Samot na kon ugaling ang ato ang mga traffic enforcer or ang ato ang enforcer sa kapulisan manakop og helmet masuko ta. Pero ang gitan-aw ni ini matud pa is mao lamang ang atong kaluwasan nga sa higayon nga madisgrasya safe ang ato ang ulo, tungod kay ang atong ulo maoy pinakasensitibo sa tanang parte sa itong kalawasan. Di ba? Ang pinakapait ni Kabagdi Kabalkadas, matod pa ni Colonel, sagad usab sa mga nadisgrasya, ulo gayod mo'y naunsa man. Adunay mga danyos. Nganuman, tungod kay doon na matudpay uban, nga doon na to'y helmet, pero ang gilihi ang gisuotan og helmet, dili ulo, kundili siko. O diba? Kisa mahilig magbutagan og helmet ng siko. Muna yung Kabagtig Kabalkadas, dito na itong nasabtan ba kung unsa dito o kamahinungdanon ang pagsuot og helmet. Nganong ato mang ikasakit sa higayon nga i-implement ang pagpandakop og helmet sa tuang lugar. Nga unang-una, kaluwasan. Hinoon, dili sa Pagadian City, atong nasabdan kung ngano nga dili kayo ingon nga hugot ang pagpanakop sa walay helmet, tungod lagi kay dili sa Pagadian Manggod, sagad gayod gamiton ang helmet sa mga dautan nga plano. Kawa at tulis, di ba? Snatching, o pinakapait, kining matawag taog patay, di ba? Mao ni ang hinungdan kun nganong di gayod masugot si Mayor Sammy nga kun balik og implementar sa pagsuot og helmet is mag full face. Kay katong full face magito lisod kayo matsakpan ang nawong, masigin pa og napuno na diha og CCTV ang lugar. Pag full face gani Kabagtig Kabalkadas, dili gyud maklaro ang nawong, di ba? Unlike niyatong half face. So mao na nga awhag nato sa mga motorista. Ilabi na sa itong mga ginikanan. Sugod na ang pagbuka sa klase sunod simana. Matod pa ni Colonel Bosita, mga ginikanan, ilabi na kung ugaling minor de edad ang inyong mga anak, ayaw pa-driva og motor nga walay lisensya og ingon man walay helmet. Paniguraduha ang ilahang kaluwasan. Di ba? Tungod kay sa higayon nga dili ka, dili nimo siguroon ang kaluwasan sa imuhang pamilya or mismo sa imuhang kaugalingon, sigurado gayod nga usaray kapadulngan. No? Mao ang kamatayon. Mao na Kabagtig Kabalkadas. Unsa pa bay gituki kagahapon aside sa road safety? Mahitungod usab nining pagpaklaro nining pagpandakop sa LTO o di ba ka sa tuang highway patrol group. Kay lagi, di ba? Sagad ang problema, rehistro sa motor, ang suga, di ba? Mahingon nga wala kay problema pero gipangitaan kag sayop nga problema or gamay nga bikil sa LTO. Matod pa ni Colonel Bosita, sa higayon nga dunay mga checkpoint pagpandakop, ayaw kalimte matod pa nga magvideo mo. Giawhag mo nga magvideo. Isip pruweba nga wala gayoy depekto ang inyuhang mga single motor. Diba? Kay kana siya safety, para nga kung magkinaunsa, doon na mo'y pruweba, no? Nga wala gayoy problema ang inyuhang mga sakyanan. O pwede mo nga mudangop ngadto sa ilang buhatan aron mo katabangan. Kay matod pa ni Colonel Bosita, ang ilahang advokasya sumpuon tong mga enforcer nga matawag tag mga badlungon, no? Mga enforcer nga ang ilahang tumog katuyuan lisod-lisodon lamang ang mga motorista. Sa higayon matod pa nga walay violation ng inyong sakyanan, ang inyong mga motor, anda mong tabangan sa RSAP. Pero kung makita nga doon na mo'y sayop, digid po mo tabangan. Okay? Mahitungod sa muffler Kabagtig Kabalkadas, matod pa ni Colonel Bosita, sa higayon nga dakpon, no, dakpon mo sa LTO, dakpon mo sa enforcer, Tungod kay lagi ang inyong tambutso giilisda ninyo, matod pa ni Colonel Busita kagahapon, ayaw mong sugot nga isyuhan mo og citation ticket nga wala giyon sa man. Wala, kaya bitong gimata-mata lamang, wala ni-undergo og kining sukod or test kabagdig kabulkadas. No? Matod pa ka na ni Colonel Busita. Gani, iyang ipaklaro, iyang gi-acknowledge kagahapon, iyang gi-kining acknowledge ang Zamboanga del Norte. Human nga dunay gipagawas nga executive order ang gobernador sa Zamboanga del Norte mahitungod sa muffler kabagdig kabulkadas. Kisagad lagi matud pa nining muffler, no? Dasagad sa mga enforcer pag tan-aw nila nga giilisan nimo ang tambutso, dakpon ka largo. Walay kanabal gihimo kabagdig kabulkadas nga pagsukod ba nga kana muffler bagyod, no? Nakasupak bagyod sa naka-violation bagyod kabagdig kabulkadas. Kay dunay uban matud pa nga dagkog tingog pero wala nakasupak. Muna nga kinahanglan matud pa nga aduna gayoy sakto nga i-test nimo sukdon kung ugaling ayha matud pa isyuhan og citation ticket. No? So kining tanan gipasabot kagahapon ni Colonel Busita ang founder nining RSAP aron nga masayod ang mga katawhan gato mga nitambong, no, gatusan ka mga individual nga nitambong kuno sabay ang ayan nga kinitaw nga buhaton sa higayon nga dunay mga dakop og ingon man unsay ang ayan nga likayan aron nga dili madakpan kabagtig kabulkadas. Gani kagahapon adlawa lakipod sa gipaklaro, no, ni sa mga personahe sa RSAP kay usa mangud pod sa concern kabagtig kabulkadas kini bitaw nga adunay magpamilya ba, di ba, magpamilya, like for example amahan anak dasali usa ka anak dayon pagkahuman dunay kining mama, no, silang tulo ni sakay sa motor. Matod pa sa mga personahe sa RSAP kabagtig kabulkadas sa balaod trapiko ingon man sa LTO bawal gayod, no, bawal matud pa nga pasakyon or imong iangkas ang imong asawa nga kamuray ga helmet ang imong anak walay helmet kabagtig kabulkadas, di ba? Kinahanglan matud pa kung ugaling inyohang mga anak samutnag mga minor, kung ugaling nga inyohan ang iangkas, isakay sa inyohang single motor, inyohagid ng suutan o helmet alang sa ilahang kaluwasan. Kung dili matud pa kung walay helmet, samutnag kung puya pa na inyong anak, no? Kinahanglan nga mas maayo nga inyohan na lang pakumyuton ang inyohang asawa alang sa ilang kaluwasan. Kaya gipaklaro na sa kagahapon sa RSAP nga usa gayud ka na ka-violation sa LTO sa higayon nga adunay checkpoint or pagpandakop ang atuang law enforcement sa LTO kabagtig kabulkadas. Dili matud pa ka na supak sa balaod nga ka nang manakop ang LTO o mga motorista nga adunay sakay nga matawag ta og mga minor de edad nga mga bata or kanang mga puya nga walay helmet. Dili matod pa matawag ta og exempted, no? Nga maingon mo walay mabilin, walay masakyan, nga lain tungod kay pwede ninyo nga pakumyuton ang inyohang mga anak, ang inyohang mga asawa rather. Okay? Ato ning ano atom ning giso, ano atom ning gisgutan? Kini nga isyo. Kining kining hilisgutanan pod bahay ni ining matawag tag bawal tungod kay isip ni paglikay, no, aron pod nga dili mo mapahamtangan og multa kabagtig kabulkadas O ingon man, aron nga dili na mo makiglantogi unya sa tuang mga LTO, mga kining enforcer, sa higayon nga masitahan mo. Kaya doon narabatay, kining na ilhan kaniadto, no? Nga natay kailang nga nadakpan diri sa Balangasan. Nadakpan sa Balangasan, gidakop sa LTO, tungod kay siya o kang iyang asawa naghilmet. Dayon ang iyahang apo, ang iyahang apo kabagtig ka balkadas, wala gisulutan og helmet pero gisabak. Ngano ba? Nasa tunga, gisabak igunitan. Natunong pag-agi nga dunay dakop sa LTO. Gisita. Giisyuhan og ticket. Gipasabot nga bawal nga ang bata pasakyon og motor nga walay helmet, masgin pa og gisabak. So, dito, no? Medyo wala pa kayo nasabtan sa tuang sa tong kaila kabagdi kabalkadas ang mao nga balaod. So, mao na nga kinaandan magud nato, no? Diri sa tuang dapit sa kining Mindanao, labi na diri sa pagdiyan sa tig Zamboanga del Sur, nga ang atong konugaling adunay mga puya, o di ba ka adunay mga bata nga mga 5 anyos or 3 anyos. Ato kayong pasakyon o sabakon kabagtig kabalkadas, di ba? So matod pa walay problema, no? Basta kagipasuot naghilmet alang sa ilang kaluwasan. Kay lagi, dili nato kontrolado ang disgrasya kabagtig kabalkadas. Kay usa matod pa sa gilikayan ni ana sa matawag taga mga enforcer. Sa higayon nga malambigit ka sa disgrasya, mabanggaan, o di ba ka, madisgrasya ka sa imong lihok mismo. Do you think ang imong anak luwas sa disgrasya? Which is dili ipod kung ugaling walay helmet, di ba? Luwas mong ginikanan kay ang inyohang ulo tungod kay nakahelmet mo. Pero ang inyong anak, kumusta ang ilang kaluwasan? Di ba? Sumuna kabagdig kabulkadas nga naama sa balaod, nakasulat, nakalatid sa balaod, nga bawal gayod, isakay ang mga minor de edad, o basin pa inyo ng sabakon, nga walay helmet. Kinahanglan, nakahelmet na kabagtig kabalkadas. No? So sa laktod nga pagkasulte, ang pagsuot og helmet, mao gayoy pinaka-importante. Aron nga dili mo mga dakpan. No? Plus, kinahanglan nga i-secure na daan nga ang inyohang mga motor, ang inyong mga sakyanan, matawag taog, dili expired ang mga rehistro. Oh, walay problema sa suga. No? Sa mga taillight, headlight, sa inyohang mga kining signal light, or unsa panadiha nga matang, no? Kinahanglan nga wala na'y problema. And then, hangyo na to pod. Pasidaan lamang pod ne sa tuang mga motorista. Ilabi na sa mga kabatanunan karon nga hilig bitaw og mga pangilisa ng suga ang agikan sa kumpanya kanang standard nga suga. Ilisdan og suga nga katong magkipat-kipat. Oh, kuan ba? Murag blinker bitaw? Kana kabagtig kabalkadas, bawal po na sa LTO. Usa na sa nahisgutan po kagahapon, no? Nga, kinahanglan ang inyuhang mga suga, dili tong mag-blinker, magkipat-kipat ba? Kay usagid na sa dakpon sa LTO. Init kina sa mata sa LTO kabagtig kabalkadas. Mauna nga, ato aning gitagaan o gitoki karon dayon, no? Tungod kay sugod na ba ang pagbalik sa klase og ingon man atoa gayong lauman nga magpatuman gayod og hugot nga pagpandakop ang atoang mga enforcer, ang atoang LTO, ang atoang kining RTMO sa pagadian, mga traffic enforcer. Tungod kay monitoro ni nila ang safety sa tuwang mga estudyante, no? So ang suga, make sure nga ang mga ang wala ga blink na inyuhang mga signal light, dili mag blinker blinker. Kana pong sa lubutan bitaw nga suga nga bahin nga kanang murag ang suga kay mura og kining Christmas light bawal na, no? So munay angayan nga hinumduman kanunay kabagtig kabalgadas kay basin unya og mga dakpan mo di kini pa di ay dili pa ko manamilit unsa pa bay angayan ninyong bantayan. Matod pa kagahapon, no, kagipaklaro magud ni kagahapon kabagtig kabalgadas may tungod ni ining kini bitong naidakop dayon na nang hunong mo di sa unahan dayon giingon nga bawal duulon, di ba? Mahingon nga bawal duulon. Kagahapon na-raise ni siya nga pangutana sa usa ka concerned citizen sa ni Salmot. Gipaklaro usab kagahapon sa RSAP kabagtig kabalgadas nga sa higayon nga adunay dakop, pwede gyud mong duulon sa mga enforcer kung ang hunong mo dihas o wala mo ning lahos. Tungod kay obligado matudpa sa mga enforcer nga sutaon nila ng lugara kung nga nung unsay na adana ang anong nang hunong mo. Di ba? Kaya kagahapon manggo, doon ay nangutana kay ang iyang anak o ang iyang asawa na dakpan. Naamatod pa idakop ang HPJ ni hunong iyang asawa o anak tungod kay expired ang rehistro sa iyang motor. Ang resulta, giduol sa kining personay sa Highway Patrol Group. Gidakop. Ang iyang pangutana, pwede bang duulon o dakpon o isyuhan o citation ticket? Matod pa sa RSAP, pwede. Tungod kay obligado ang mga enforcer nga sutaon nga nung ninghunong na dihang dapita. Diba? Sumuna ang angay niyong likayan. Nga kung ugaling, dunay dakop, pangita na lang gimog kalutsan, kay kana mo'y gipaklaro kagahapon sa tuang RSAP, Road Safety Advocates of the Philippines, nga pwede gyud mong duulon sa mga enforcer kung nihunong mo diin sila nagpahigayon sa pagpandakop. Okay? So muna kabagtig kabalkadas, unta naklaro ni ninyo aron nga wa nay daghang bagulbol sa higayon nga mga dakpan mo sa tuang mga enforcer sa LTO or sa Highway Patrol Group. Wena ko igong oras. Salamat sa pagpakikuban ka na ako. Hanto na lamang, ubap hong adlawa. Sa to, ang tulumanon ang bagtingan sa katawan. Ako sa bagting, 17 Flores of Pimbuntag, ganyang tanan, alasay, sa kwinta, isa, na sa buntag.
1: Mulaban sa katawan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawan.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-drive ay siya.
3: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
2: Mm-hmm.
3: Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika.
6: Radio. Magbating.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyahan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: competitions. Ang Balita Sports, hatod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde ang tag-iya sa Petron Gasol Station. Alam niya itong gusto magpatubil or kamo palitong liquefied petroleum gas ato na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang doon sa may Dibim, diya sa may Santiago District Pagadian, ang kanuang branch nahimutang sa Duterte Street Gatas doon sa Shell Gasoline Station. Sila sabang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila yung mga line-line branches sama sa lungsod sa Dumali Now, Aurora, Ugtukuran, Zamboanga del Sur.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!
2: Sa laing bahin, mas gipaligon sa Department of Health, Health Promotion Bureau, ang kampanya ni ini batok sa vape, human nakabaton og support gikan sa World Health Organization, kung WHO, kung mga health leaders sa nasod-sakop sa Asian alang sa tumong nga mabatukan ang paggamit sa vape products sa Pilipinas. Gipadayag ni Tedros Adhanom Ghebreyesus ang suporta sa WHO sa maong paningkamot samtang misuporta usab si Health Minister Ong Ye Kung sa ASEAN. Gipasabot sa DOH nga ang paggamit og vape mahimong musangkot sa chemical dependency kadaot sa baga o guban pang seryosong problema sa panglawas.
0: Balitas may palawas, hatod ka na ito sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka mga espesyalistang doktor. Pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o sa obstetrician gynecologist nga doon ay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Revina Bing Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, at Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita!

0: kinita sa nasayod ka ba bagting 27? Ay, naku, bagting 28. Alright, mga kabagting o kabokada, dinita sa nasayod ka ba? Nasayod ka ba nga, bisan pa o dictionary, masipiat di ay. Wala mong gawin perfect siya. Ang dictionary masipiat paghihapon ang spelling ni ini. Kompirmadong nasayop ang Webster Dictionary sa dihang nakaprinta kini og 315 ka mga wrong spelling ng mga pulong ni adtong 1996. 1 year pa ko ani. Nasayod ka ba nga daghang grupo sa mga katauhang intelihente ang gitahasan sa pagpangita sa maong mga sayop? Page to page, sulod lamang sa tulo ka simana, kung tuod man napalgan gilayon ang 315 ka mga word entries nga na misspelled. Nasayod ka ba nga, nagpasabot lamang kini nga kung gihimo dayon sa Webster Dictionary ang pagsusi sa mga sayo, pag-spelling nga pulong. Sa wala pa ang 1996, posibleng daghan pa silang madiskobrihan apil na gantong mga naunang version sa dictionary. Kinsay nasayod nga bisan karon napay sayop nga natala sa dictionary. Tungod kay maulamang kanto ang labing unang higayon nga ilang giuting kay ang usa sa mga gilang kasaligang librong dangpanan sa gustong masayod sa spelling o kahulugan nga mao ang Webster Dictionary. Din swerteng nadiskubrihan o nakurikan ang 315 ka mga naprintang mga pulong, mga words nga mga sayop. Nasayod ka ba nga ang Webster Dictionary nagpagawas o kahulugan sa pulong misspelled aron masabtan sa kadaghanan? Ang main entry ni ninya bagting 27 is misspelled. Miss Dayonda spell. Ang pronunciation niya is misspell. Ang function niya ni transitive verb ni siya. Yadto pa ning 1655 dugay na kaayo. Kahulugan niya or yahang meaning to spell incorrectly. So, apan sa laing bahin, di panghi makakini sa Webster. Salty-salty lamang kini nga doon ay 315 ka mga pulong nga nasayop o spelling sa 1996 na edition sa Webster Dictionary o sa lamang ka urban legend o binuang trivia. Binuang radya ito. Seryoso na kayo to, binuang radya. Ay, walay official nga record o pamatuod gikan sa Merriam-Webster or Merriam-Webster. Merriam man yun lang pagbasa nila. Merriam-Webster nga nagpamatuod nini nga panghitabo. Ang maong ihap na himo lang nga popular nga chismis sa internet. Aron ipasabot nga bisan ang mga otoridad sa pinulungan, dili perfect. Now you know, mga kabagting o kabilkada.
1: Ang balita, usab sa nasayod ka ba? Hatod ka nato sa Eliana Bayview College nga nahimutang sa Balangasan, Pagadian. Naginusar ang pribadong tulungaan sa syudad nga adunay pinakaubos nga tuition fee. Ang Eliana Bayview College nagtanya gugunom ka kurso nga mao kining musunod: BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science and Information Technology, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Bachelor of Arts in English Language Studies kung ba else. Pwede ka makapili sa imong klase buntagon, hapunon o panggabi. Busa wala nay rason aron dili ka makatungha ilabi na sa working students. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balita. Showbiz.
1: Ikoronahan isi pinakaunang champion sa Miss Grand International kung NGI All-Stars pageant ang bitinarayang beauty queen sa Colombia nga si Vanessa Polgarin. At sa coronation night nga gipahigayon sa Bangkok, Thailand. O, abin ako Vanessa kagas tumakmol ni. Ang 34 anyos nga si Polgarin, kaniya to usab nga representante sa Colombia sa Miss Universe 2025, diin hangtod lamang siya sa top 12 semifinalists. Sa first edition sa MGI All-Star, gitambungan sa 56 ka mga bitinaryong beauty queens, gikan sa 38 kanasun.
0: mga nangapil ani napoy mga taga Pilipinas ani mga lima sila kabuok. Pero isa ra ini abot sa top 3 nga sa preliminary competition si Gazini Ganados. Niya kanang nahimo pong queen dia kanang ikoronahan. Bana siya mau-mau na sila dagway ni Max Collins.
1: Kaila ka Max? Wapag yun po. Yes, of course.
0: Alright, sa laing bahin mga kabagting o kabukada. Good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakit na usaba sa Radyo Bagting Entertainment. And good morning also sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM sa DXBZ Radyo Bagting 756. Samtang sa laing bahin, mga kabagting o kabukada, nagpahimang no gihapon ang National Telecommunications con NTC Region 9 nga to sa publiko may tungod sa mga nagadaghang insidente sa scam messages o malisyoso nga mga links nga nagalap nagpinagi sa text messaging o online platforms. Kung makadawat mo niini, mga kabagting o kabukada, i-report gilayon ninyo sa NTC Region 9. And of course, sa mga naminaw nato karon sa ato ang programa sa BBC Bagting Balita alas 7, nga dunay mga smartphones sa imo kalimot pag-download sa Radyo Bagting mobile application nga available sa Google Play Store. Type lang ang Radyo Bagting, makita na dai na ninyo ang application aron inyo haming madungog gikan sign on hantud sign off.
1: And of course, happy birthday dahil sa tanang nang birthday, especially sa tong kauban dari karon.
0: Oy, ang ato ang technician.
1: Technician, happy birthday.
0: Happy birthday, Nikki.
1: Ayan.
0: Oh, guwapo daw si Nikki. Ayan, good morning ni Dondon Tormes, naglantaw sa itong Facebook Live karon. O sa tanan-tanan ng mga naglantaw sa itong Facebook Live na minaw o nakamonitor, daghan salamat kaninyo. Mawag itong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, daghang salamat o mayong buntag kaninyo. Yung tanong. Alas 7 immediate.
3: BBC Bagting Balita.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom na ko aning seed panyawan coffee mix, wala ko kagtagos kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix, rosemary kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, kuya boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
9: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
9: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
9: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
9: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
9: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
10: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
11: Santhol Glass Gold.
12: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon og mga kargado sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Santhol Plus Gold, ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
11: Santhol Glass Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Glass Gold. Papalit sa mga butika.
13: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
13: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Santhol Plus Gold.
15: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santhol Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santhol Plus Gold.
11: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santhol Plus Gold.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
16: Si Sir Pablito si Mudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
17: Kidney gid ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahandog ka. Pero nagmimitin ako, ano ka rin? Ayaw na ko, huni kang sa kogon o panyawan. Pablito si Mudlan, amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bis ka.
18: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
19: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginombro ng mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Lair na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad ka rin nga, nagparagis na ko, kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simple, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun ko ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si giinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
18: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila.
21: Paragis Bila-Bila.
20: Paragis Bila-Bila.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
14: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
21: Radyo Magbating
22: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
23: Pulso sa katawan, pulso sa katawan. Sa mga programa sa radyo, nga mga hisgot o butuki sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal, muhisgot sa mga bihuras o galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad, inuman usab sa atong probinsya. Kini, pulsuhan sa mga katawan o karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan. Pulso sa Katawan.
24: Mahigala, kumustag may buntag niyong tran. Adlaw karon nga Lunes, June 1, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawahan din lamang sa nagunang registration sa nakbayan sa pagarian o kininyo mahigala. Elmer Bagets Paghanoy.
25: Yes, sir. Sir, sabot din mahigala. Kikuban ka ninyo sa media oras nga tulumanon ang programa. Sabay na mga higala, kumusta? Huwag may adlaw ka natong tanan. May aras panahon eh. Pizza uno naman na yun.
24: Unyo uno na.
25: Unyo uno na.
24: Maroon ang bulan sa araw ng pagdian?
25: Oo. Oh, ano yung mga higala? Araw ng pagdian. Karong pizza 21. Pero, daghan, doon ay mga pipilag ka mga kalihukan ang gipang cancel tungod ining way puhas nga pagmahal sa presyo sa gasolina. Isa na din na-cancel mga higala ang search for Miss Pagdian.
24: Ito, Pagdian Miss Universe.
25: Oo. Oh?
24: Manguna, pwede naman na
25: Philippines Pagadian.
24: Oh, pwede naman na tantangon good kay kanang search dako kayo na siya gasto.
25: Grabe kinagasto mga higala ang preparation lang dili lang kay sa ibenta.
24: Oh.
25: Sa preparation pa lang daan ana mga higala mo tong gi-cancel lang daan kay bulan pas Abril ug Mayo. Na naman sila preparation kay mag video man sila. Maadto man sila sa mga lugar nga mga tourist destination diri sa Pagadian. Napa ni sila before pa sa search sa Grand Coronation, naana ni sila yung mga nagadaiyang nga mga activities.
24: Oh, kada so, day ilang mga swimsuit nga mag-ato-ato paso-paso swimming pool.
25: Swimwear competition.
24: Unya na ikamando ang DILJ nga magdaginot.
25: Unya.
24: So tuman jud.
25: Mao na mga higala nga medyo gi-cancel to. Total, ang araw ng pagadian, dili mo na mawala. Kaya to, egg mo na mga higala. Muram, nag-birthday ni mo.
24: Oo. Oh.
25: Ang birthday ni mo mga higala, di gina mawala. Kaya to, egg yun na siya. So, kasin pohon, og maubos ni gasolina mga higala. Pohon, ayun na ni, makabalik ra. Pero nagaliubang nga mga LGU, gitang-tang na nga, search-search. Gitang-tang nila kay, natun pa nila mga higala. Natin ang kistorya nga, local civic executive. Itang-tang nila gumikan kay perting dakua kaayo o gastohon before and after sa event.
24: Okay, lisod man po kaayo, magpa-search ka. Unya, mantiniran ni mo. Sawa yun, nekas mga tao. Tuga-tuga mag-search, di wala mo na mao. Napay mga dekorasyon nga, alang-alang man. Napay mga daghan kayong istorya. Mas maay pa wala na kay di pa ka makasupak sa kamanduan sa DILJ.
25: Mm-hmm. So muna siya nakakuan diha. So at least, pero wapo na nagpasabot mga higala nga wala na po'y activity.
24: Daagya po'y
25: wala na po'y araw. Undili mga
24: katong
25: higala.
24: Katong mga sports activities. Awa man to kay pag iyong dulat ta. Mag-imbita raman ka. Pagkahuman o pilay premyo, andamo ni mong premyo. Andamo naman imong binyo. Maroman.
25: Existing karon mga higala kanang sports activities sa Ascenso Sports.
24: Oh.
25: Gawas anang naa mga higala katong mga bike. Na manggapon to.
24: Oh, na manggapon to.
25: Manggapon to mawala.
24: Dili naman to silhiga ni mog bayo nang kasada nga agian. Magpakuan gani na sila kanang mga lisod nga agianan tuyuon nila.
25: Itag lisod.
24: Trilling man na sila.
25: So, dagyan pa nga mga kalihukan mga higala. sa araw ng pagadian. So, di gyapon ta mamingaw.
24: Okay.
25: Di gyapon ta mamingaw. Na gyapon mga mayantag sa kalihukan, artista. Na gyapon. Pabuta lang ninyo kinsa. Oh. Di pay balor gyapon na mga
24: kala. Kaya mga media, ganahan rin mga gwapong artista.
25: samdang sa pikas bahin, dirita sa tuisgutanan mga igala. Kay,
24: sumpay-sumpay na ni.
25: Sumpay-sumpay na ni. Atom tong gisgutan to miyagin si Managod nga doon na ipahibalo. Doon tayo yung siren nga. Doon na ipahibalo ang mga huwis.
24: Oo, kanina.
25: Nga katong mutransak mga higala sa kaning Hall of Justice, ang ilang temporaryong opisina na anadiha sa may Atenas Garden.
24: Doon na na gasoline station.
25: Oo, katong gilisag pangalan ng gasoline station diya mismo sa may barangay Banale.
24: O, doon na bitong ilang aid compound. O, pero sa dili pa maabot din eh, ogikan ka diri sa IBT.
25: Ubo sa North Diversion Road, padulong og Banale mga higala na adiha.
24: Oo, na wala yung gasoline station diya.
25: Oo, wala yung gasoline station. Tapad ana mga higala na Atenas Garden. Na sila diha nagtemporaryo mga higala opisina ng Hall of Justice kay apiki og talandugo ng kahimtang sa ilahang building diri mismo likod sa may City Hall.
24: Kung magod na building nga dugay na din, atong na kuan sa o na nasairan nga, kanan din napita, lamak na siya. Mm. Kaya naama na siya ay water pump diha ganay pumping station sa PCWD sa una.
25: Mm-hmm.
24: O na magod tubo din napita, munang lamak na siya. So, awa ta masayod o unsay gigamit ana nga mga kahimanan sa building.
25: Mm-hmm.
24: So basta kay niabot ta pud ang panahon pud nga angay na pud siya nga kanang may renovation ba kay sa kuan bitaw pirti naman ang dugaya.
25: Mm.
24: O pila na kada 20 ka tuig gyud siguro.
25: Dugay na kay naay kay pana kinsa pa nga mayor mga gala ang nagplano ani nga mausa ng mga ingon ani nga building. Diri sa kuan, mga 90s paguro na.
24: Nya kuan pamanggod. Kana itong panahon, unang panahon, luag pa kay ni City Hall.
25: Mm.
24: O kay gamay pa man ang taos pagadian. Pero karon nga nagkadagko na ang tao, nagkadaghan na hapit na mahayli urbanized. Ang ayan na po nga nindoto ng City Hall, oy, mubayad kag buhis.
25: Mm.
24: Maglingkod ka dito, bugnaw ka ayo, nindot kayo, hawan ka ayo. Yun na ba, pares sa mga dagkong syudad.
25: O natunong-tunong po ni mga higala, sa plano ni Mayor Samico nga usbo ng City Hall, doon ay pang ilisan nga mga tagaan o mga opisina, tagaan o mga kuan, kay ibalhin. Kaya ng post office, mga higalag Pedro, ibalhin dito sa may New Road, sa may barangay Dao. Mga higala, then kining...
24: Duol sa rotunda.
25: Oh, babaw sa rotunda. Then kining Hall of Justice, yataga nagluna mga higala diha mismo sa may regional center.
24: Okay, ang mga huwis manggod, nangayo gid sila ni Mayor Samico og luna dito sa regional office.
25: Mm.
24: Kay abi nimo, ang kining Justice Hall gamay ra ni karon. Nagkadako ang kaning sa Buangga del Sur, nagkadako ang pagadian. Kinahanglan na pud ang mga huwis nga na sila kaparkingan sila sa kinan. Ang ilang staff na kaparkingan, unya ilain pud tong parkinganan sa mga kliyente. Ano ba?
25: So, diha palang daan mga higala, natunong yun kay hatagan og luna sa Barangay Balintawak.
24: Mm.
25: Plano pong tukuran og building mga higala. O niya, kay kining kwartas gobyerno, dili man siya mugawas, mulugwa mga higala, guwapoy approval sa mga konsihal. Sa mga pagkaunsaa mga higala nga wakman, ipakansil man, matod pa. Ha? Ipakansil, matod pa mga higala ang budget alang sa pag-construct o building sa mga huwis dito sa Barangay Balintawak.
24: Murang di nato masabtan ang ilahang huna-huna, pero ang mga huwis, nimbalhin na sila. Ay, kayo sa bubalhin tao, ay, kayo delikado man atong kinabuhi.
25: Kailangan mga higala, paminawan nyo ang pagpasabot ni Pagadian City Mayor Samico ining renovation sa may City Hall. Og apil na ditong nalakbitan mga higala kining mga uban nga mga opisina nga ipanghatagan og luna kay og building aron kini makabalhin.
1: Okay, Mayor, bago lang gi-approve sa City Council ang atong saigwad niya, nakita na mo dito ang pinakadako nga budget niya na dito ang finally ang construction sa ato ang bago nga City Hall pinisipilan sa Pagadian.
3: Yeah, ang City Hall magod na to. Ato nang gibudgetan ron first phase pa na siya ng 40 million akong ibutang. Pero siguro sa kadako, maabot na siya mga maybe around 200 million no? Kung human kita na. Ay, una na to 40 kay dagan nung po nagpila ka bulan. Unya na po sunod supplemental, dungagan na to ako, mamanuman na nila. It is because, nahuman na to ang building, gibaylo na to, kaning building sa PhilPost, kanang post office ba, Philippine Post Office. Tuwa na dito sa, imabaw sa rotonda na to, dyan sa, kung man na, Dao, no? Kanang dalan nga, balpong gibot itong dalan nga, padong sa provincial compound.
0: Sa, wala na kayo.
3: Ah, kanang sa rotonda, na dalan na open, di ba? O, kada. Agi ni mo, makita ni mo na dua ka building na ko, muna si office sa PhilPost, Philippine Postal Office, no? O, Penro, para sa, ang kaning ila pong building di bayluan po nato dito. So ni gasto tanan dok kanang PhilPost siguro di ko masayop lang ha, more or less lang nasa mga 22 million siguro ng building ha. Ang Penro na po sa mga 25 to 27 million ana.
0: Tapos po kita ni kahoy niya.
3: Oh, so kanang sila dok building at kita ining tukot sa city para mabalhin sila dito para ang din he. Pwede na to gamiton para himo na to City Hall kay kaniyan to, ato City Hall dako niya siya para sa pagkatian, pero pagkakaroon, pertinig yung gamaya ato City Hall, mura po siya yung munisipyo ng City Hall nga. City Hall, we deserve, no? The people of Pagadian deserve a better City Hall para sila mabayad sa ilang mga buhis, mabayad sa ilang mga business permits, no? Mga building permit, tanang klaseng mga taxes, mayroon nun. At least man lang, ikanha, aircon malampot, nindot, no, na, di na magtindog-tindog, na naidaghan bangko, tawagon na lang, by number na, ano, kanang, asa, kada bang, bago mga opisina, yun, inana, akong gusto para nga, ang tao, dili, laayan mo, mabayad o buhis sa city, karon kasagaran, mabayad o buhis, manugo na lang tao, kay kapuyan, man na kayo magtindog-tindog, init, parang linya, no, and so, that, unya, kanang, guwapa po nata atong, City Hall para
1: presentable,
3: ginahan po ng mga tao, muanha, mutansak, magbayad sa mga, sa ilang mga bayro nun. So, maybe, mutanta lang, o pamagod mo humanke ng itong drawing, butangan na ako dahil 40, para i-bid na ko ng 40, unsa lang, foundation na sa tanan, bahala na sa taas, unsa na po, ipadayo na po, sige, ipagkayin mo ang drawing. Pero modern na siya nga design na ibuho sa tunga na makita ka sa first, second, third, fourth, ano, marapag ka ng Robinson or SM, ano, tanaw ka, makita ka sa taas. Para ang empleyado, kasi boringan na kasi trabaho, magtindog ka dyan, tanaw ka dyan sa hall niya, so balik sa Lord, parang hindi na po kailangan nila ba. And then, muna karong ibutangan ako, kay turnover naman nato ng duha ka building sa Penro o sa PhilPost, no? Gani, ibutangan po na ako itong budget before pero murag napunggan na sa konseho ito ilang magipatangtang. I don't know for whatever reason. Kaya na ito'y lote paghihatag para po diri sa kaning Justice Hall. Masabot na ng mga judges, mga fiscals nga gusto silang dako pong lugar. Ngayon, gusto doon silang parking diri City Hall. Huwag na kayo. So, kitagahan itong lugar ito sa Regional Center ilang gusto.
5: Upi, unya, magpa-makeup.
3: Oh, dito nakahatag po tayo ng lugar no nila. So dito di rin mag problema ang mga korte dahil na kong pakingan. Sila po mismo mga judiciary, mga membro, mga empleyado from judges down fiscals, tanan, clerk of court. Naapot sila ilang individual parking na sa likod ng taato. Okay. Lahi ang sa customer, lahi po sa ilaha na sa likod ilang parking. Nguha po natin itong design pero huwag man mo aprobay ito sa konseho. So, naabta na yun karon nga murag ang building niya, murag dili daw safe. Alam mo na nga ang mga judges, murag nibalin na ba sila pa?
0: Ito na, lalo ko eh.
3: Nibalin na sila, no? Murag nibalin sila nga habang sila ito sa taas.
0: Lalo ko eh.
3: So, muna nga kinala na kita sila na ibagong building. Ang ako nga, matupuran ako sila dito po. Bailan po nato dire. Para ila pong pwesto. Entero na gan. Ang City Hall ba? Maisa tanan. Siguro sa unang panahon, magpangatag-atag aning lutiha, wabito agad nahon-nahon na ipon nga. May nani na kadako ang pagadian. So, na natagatag ng area na to ba no na eh, Justice Holder eh, na Penro dito na eh, Pilpo din na eh, Police Station. So una na pag fire station, di ba? Pero gibali na ako ang fire station. Ang fire station ako gibalik una, it is because makuyawan ko na ko affair, di ba? Sa kadagang itag affair this plaza. Labi nag December to January natin affair na hang kaayo. Pati naghanag tao niya, may sunog, mukalit o gawas ang bumbiro, kusog ang dagan, kaya sunog ko, magdali. Ang mga ligsa ng mga tao, gawas din na, kasi natin sulod din, gawas din sa dalan na na. Ako na una sus na lagi adlaw ani madiscuss sa ganyan lagi maligsan ani is kadagan tao niya dili gid siya pwede nga ang fire truck lagi sa City Hall kay ini gawas niya dagan kitag affair dagan kay tao so si bako maligsan sa ano lang so ano to pagtubag no mga gibali na ko sa ito sa ubos mo na to sa highway lote na sa city government gihatag na to sa Bureau of Fire para nga di lang delikado din sa City Hall. Okay. Fire truck, bumang dyan nila, emergency, magdali pa na nito. Yan, nagkubi kay fire truck, may gawas, nagdili ka banta yung driver. Hindi na yung mga ligsan niya ba, no? Maluwi po sa taga Bureau of Fire nga, makasala po. So na apod-apod ding lote din sa City Hall nga mo na huot na yung takaron. So, kita na po yung problema, kay sakyanan pa lang daan, tanan tao ron, halos na rin sakyanan tanan. Gani ang OBO, ang City Engineers, o ang DSWD, ako ibalin na, dito na sila sa engineers, City Engineers Compound, o itagang building itong itukod na to, para dito na sila. So, I will try my best nga, for the remaining 2 years, ako ang pagka-mayor on my last term, nga mahumanta ng City Hall, mula akong damgugod nga, at least nainay gwapong City Hall ito. I hope nga maapas na ko ito ko baga ni lugar ha.
6: Abos na ba? Kaya
3: na? Ampo lang ta nga mahuman ka lang ta. So at least, kasi pag di mahuman, pagka na dol-dol na mahuman, kinsa pa may mapuli, ilang gina, mapukos na sila tiwas, na pag di nila tiwason, no?
6: So na, kung kailangan ba ito mo sa State Council ba, very supportive na kaya sila karoon. Kung kita, no? Ang movement ba, last year, to before ka na, balik kami mga rin yun, mga pangunta-pangunta na, pero ako nakita ang like ang action na kay proposal, dali is kasapot na yan.
3: Oh,
6: ako okay. Mahalap. Yun sa mga daw pagpapastang.
3: Kung abang po, ako po ipareview nila, napot sila hindi ginahan. Ako lang po nagtangon. Gibatik lang, hindi mo po na ako ipungos ko sila. Para like itong na ay sa, para sa, sorry, kanil sa Hold Justice, ipatangtang lang. Ano na po gitangtang? Kita yung mahimo. Paano? No? Ginaan ang tag-approval ka sa Sangguniang Panglungsod. Magkita ka paggawas ni Korta wala approve sa Sangguniang Panglungsod. Oh, so sama po sa Presidente nga higit po magawas ang Korta dili approvehan sa both houses, no? Sa lower house sa ilang House of Representatives and the Senate. No? So, respetalay lang yun. Okay naman po nun, kaya wala naman kayo friction din naman kay Gaway. Away, sa una, sa una mo ko magkikilay mo ito, ano na, murag ka, karan. Ano na, kung ganyan po si Councilor Lance, nga Lance, ang makadiha, pan lang. Amiguhan lang tanan di, ayaw mo nalang away-away pa, para madali ito din eh, kaya dito mahuman ang mag-away-away din ha. So, ako pasalamatan lang ko sa ito mga membro sa ganyan pang-workshot nga. Musabot po nga, kailangan lang yun mo grow ang itong siyudad. Whatever it is, kita tanang tagapagadian man ta. So kailangan, gusto kita nga mo sinso ang itong siyudad. Kay, kung saan na lang no, kung mabitay na ta kaayong ubang siyudad, gwapo na, kita maulahin na ta. Hindi na pwede, kailangan mo assert kita nga. Original center ta, ato gi assert pa nga naatatanan sa pagadian. No, di na ta kailangan kita mo sa lingkong lang siyudad nga nalay papilis kinanglan mo ato patag lang siyudad. Yan ang ako gusto nga independent kita na dominant ta nga umay mo sila yung mga ne. Sila yung mga ne kaya naadere. Eh.
6: Yeah. Okay? Hindi patang-tang mga nagtong sa Segundian. Business na budget. So may rason nila.
3: Di kayo kung kakuha kay daan mo kung kutere, wapin na kang istorya. Pumoro po. Wapin na kang explanation. Wala na lang po ko.
6: Pwede work that?
3: Initial na to siya nga, parang background, sugod lang, makasugod na eh. 15 ba ito? 20 million ang iunang utang. Para lang kayo makasugod lang ba? Oo. Supposed to be, para. Okay. Lagi, sila niya, reklamo po kayo, murag ilang building doon. Murag week, ilang building ba? Na-portion niya, mong gisimintog balik ang second floor. Muyog po kayo, mulakaw ka na mo. Muyog po kayo, kamay. Muna nga.
0: Siguro muyog man.
3: I don't know, sakit, problema lang building nga. Nipis, eh. Nipis siguro ang kuwan namin, dagan ba old building, likod, baba na mo, hindi na natin lang
0: profesor. Sinaray po, di ba?
24: So, nabati ninyo si Mayor Samico sa yung pagpasabot, no? Huwag buti mo kong tahun, importante ba yun nga napoy disinti ba? Disinti nga opisina, ang kini mga huwis, ang ilahang mga dokumento, maigid nga pagka-file kay tanawon bitaw ni Moon Justice Hall, musulod ka sa opisina bitaw sa ilahang opisina, susluuya dito ang mga kato mga file ng mga papel, nagtatpi bundok, dayon ang mga lamisa, nangaguba na, unya ka ng, daghan kayo, dili yun, maayo tanawon mo nang kinahanglan yun sila og tagaan og opisina nga nindot nya luag
25: sa tubangan pa lang daan mga higala wala klaro naman
24: wa na klaro nya napay kadto bitaw mga naay kaso bitaw o katong na hinumdum mo sa una nga dunay printing shop nga gi kwapailan og kaso sa korte tuwa po dito ang ilahang mga butang nya asa man ni butangan so kinahanglan dun na po sila budiga at least ang budiga nila wara po og dako wara po og kana bitong sa mga dagko nga mall nga na sila'y kanabitong maninda bitaw nga ipamplastar lang diha ang tanan nga baligya o dako kayo
25: o warehouse ba?
24: Warehouse ba? O kinahanglan nilang budiga wala po warehouse
25: so at least mga gala kini karon ang sayod ng mga grupo na ito mga konsihal masin nga sa sunod nga request sa mayor sulat ramnig balik eh matadpas mayor nga kuan ramanggutan eh sabot-sabot ramanggulog, sinabtan na yung ramanggulog, di sila gusto, autang tangon, motong kitang tang. So karon basing magsulat o bago ang mayor, unya, kita naman yun nila nga, wa na yun na diha
24: mga ganahe ang mga huwis mo opisina.
25: Basing,
24: mahugnak pala na diha ma, mapiit ng tiil sa huwis na, kada kung di malas.
25: Basing yun yung maprobahan na ni mga higala, sa sunod nga request sa mayor. Kaya kung di pa ginili siya maprobahan, pwede gurong ato mga konsihal, pwede ipabalhin sa usa.
24: Temporary diha ilang opisina.
25: Ayha sila magkabalhin diri mismo sa may barangay San Jose.